0: nagapamati kamo sa 1062DXKI. Estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag diri sa syudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

isa ka maayad-ayad gid nga adlaw sang Huwebes dira sa imo abyan. October 8, 2026, happy charter anniversary sa syudad sang Coronadal. Mingaw ang dalan. Kay man special non-working holiday today diri sa City of Coronadal. Hindi masyado sako. Masyado traffic sa downtown. Shout out lang da sa naka-holiday mode subong. Walang pasok. Diri lang na sa syudad sang Coronadal. Mayad-ayad gid nga pagpamati sa aton mga suki. Si Mami Presi timprano pakagina. Good morning po! Ayan, sa tinapay sang kabuhi na namyaw man siya. Of course, mga earlier tuners naton sa Daybreak kagina. Upod kay Pastor Alex. Acknowledge man ni Pastor Alex, no? So, dali ko maumpisa sa TSK nga mga listeners. Nag-heart dira si Sis Leia. Hello sa Dizon family. Sa diin ka nagapamati, Sis Leia. Dira ba sa Surala? Oo. Mga suki, tada nga tagpalamati Surala. Si Kuya Jun. Tagati Edna Dimasuay. Si Kuya Jun nga Manalo. Giselle, Cristel, and I, Sis Ronali, dira sa Lambuntong, kanday Mami Diding, Daddy Jessie, kabay makapamati na kamaliwat sa radyo. Kanday Auntie Bilma, gapamangkot gid si Auntie Bilma kung nga ang wala di XKI. Okay na Auntie Bilma, naka-tune in ka na since yesterday, whole day na aton broadcast asagid gabi. Salamat sa Ginoo sa restoration sang power supply naton. Thank you sa inyong mga prayers sa Sinaon Family Manda Surala. Hello kay Sis Hazel Paulo, kay Sis Bevelin, Sis Lenny Punti Chahilahos, Babas Family. Dira naman sa Banga. Mamanda kanday Sis Inday kag Brother Van, mga taga Bon Kicks. Ari naman sa Shepherd's Call nga program, nag-message dira si Brother Rick Mendoza. Blessed day dira sa inyo, Brother Rick.

0: sa mga naka tune in na sa ONP Subong Thursday. Shout out kay Ate Mina sa De La Cruz Clemente family and kay Sis Eileen sa Balintongog family. Diri kita sa aton nga Pabalon Subong Thursday.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

Para sa aton pabalon for today, ang aton verse makitaan sa Matthew 24:44. Be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Mateo 24:44. Gani magbantay gid kamo, kay sa oras nga wala ninyo ginapaabot, ako nga anak sang tawo mag-aabot. Amo ni ang reminder sa aton Ginoong Hesus. Nanungod sa iya nga pagbalik liwat. Nagpromisa gid siya, nanungod sa iya nga second coming. No, bago pa man kaya balik sa langit ang aton Ginoong Hesus, naghatag siya sa mensahe na hanungod sa iyang pagbalik. Even during the later ministries ng aton Ginoong Hesus, no? Atong lapit na siya ilansang sa krus. Amo man ni ang mga topiko na iya balik-balik nga ginapaalinton, no? Ginapalabot nga mensahe na siya magabalik liwat. Lately, nag-lapta sa social media itong prediction, no, about sa end of the world na matabo suno pa sa November 13, 2026. Ano ni? Sa Friday. Tuesday, gali. Ay, dali lang. Friday ni siya, no? November 13. No, Friday the 13th. So, November 13, 2026, hambal sa tong isa ka scientist, no? Claim niya ni sa tupang 1960, actually. No, hiwat siya sang isa ka mathematical study. Particularly si Heinz von Forster, upod ang iyang mga katapo ng mga scientist. Dito sa ginhimo nila ng mathematical model, ginproject nila na magsaka tanto ang human population until maglabot daw sa ginatawag nilang singularity, mathematical singularity sa November 13, 2026. Pero hindi suno pa ini scientific prophecy nga ang kalibutan would literally explode or ang humanity would suddenly disappear. Isa ini ka mathematical extrapolation showing that an unchecked growth trend could not continue forever. Amo ni ang nangin explanation naman sang mga siyentipiko. Kay man nagahilapit na ang November 13, 2026 nga ginhambal sang scientist nga si Heinz sa 1960. Pero ari ang mas importante nga pamangkutanon. Anong ginambal sang Biblia, ang pulong sang Dios about the end? Si Ginoong Hesus mismo naghatag sa aton sang pagpaandam. Hambal yadra sa Matthew chapter 24.

0: may ara sang wars and rumors of wars. May ara sang famines, no? Tigutom. May mga linog in various places. May persecution. May magtuhaw ng mga false prophets. May deception kag increasing lawlessness. Kag kung aton obserbaran sa aton panahon subong, present ni no nga mga signs, mga sinyales nga nagahilapit na ang pagbalik ni Ginoong Jesus. Gani hambal ni Kristo sa verses 4 to 8, watch out that no one deceives you. Kasi damo na nag-himo prediction. Iban sa dito na maligya na sang ilang mga kabtangan. Damo na, no, sang mga preparasyon nga o hindi man amo. Gani, naghisgot gid si Ginoong Jesus about wars, famines, and earthquakes. Kagambalya, these are just the beginning of birth pains. Umpisa pa lang. No? Nang parasang nanay nga nag-augayong sa kasakit kung magbata na siya. No? So, hindi pa gid amo, no, pero nagalapit na. And then may isa pa ka warning nga ginhatag ang aton Ginoong Jesus sa verse 12. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Amo ni ang isa pa nga balantayan kay madamo gid ang magbugnaw na ang ilang paghigugma sa Ginoo. Kumusta ang imong devotion dira sa Ginoo? Kumusta ang paghigugma mo dira sa Ginoo? Ang aton Ginoong Jesus gives us something that no scientist can give us. Ini amo ang kasiguruhan sang iyang pagbalik. Sure gid na iya. 100%. Without an iota of doubt. Ang pagbalik sa aton Ginoong Jesus is certain. Sa Acts 1:11, hambal sa aton Ginoong Jesus, He will come again. Bag-o pa man siya, nagkayab sa kundiin siya halin, no? Nagkayab siya sa langit. In 1 Thessalonians 4:16-17, hambal sang pulong sang Ginoo nga ginpayag ni Apostol Pablo, the Lord himself will descend from heaven. Kung paano siya nag-ascend, no, mag-descend man siya from heaven. Then the dead in Christ will rise and believers will be caught up to meet him. Yan. Amuning exciting. No, para sa kada individual nga nagsalig sa kay Kristo Jesus, no, nagtuo sa iya bilang maluluwas kag Diyos ang ila kinabuhi, no, kada isa sa aton nga nagsalig kay Kristo isip aton Diyos kag manluluwas, excited kita, no, because we will be caught up to meet him in the air. In Revelation 21:1-4, ari ang ultimate promise ang Ginoo, a new heaven and a new earth, where God will dwell with His people and there will be no more death, no more mourning, no more crying, no more pain. Yan. A life nga quality kag kaupod ang aton Ginoo. But there is one thing na ginapaklaro sa aton sang pulong sang Diyos. No, hambal sang Bible, wala sang eksakto nga adlaw, no, nga ginhambal ang Ginoo kung saan o siya magbalik. Wala date, no, hindi November 13, 2026, no, sunod sa mathematical equation da sang mga scientifico. Hambal ni Jesus mismo sa verse 36 sa Matthew 24, about that day or hour, no one knows. Kaya Ginklaro niya sa aton, hindi ko pag pahayag, no? Hindi ko ihambal sa inyo san ugid ang insakto nga adlaw. Yan. It's a surprise, no? He will come anytime. Hindi pa gina-expectar sang kadamaan. Kaghambal sang aton Ginoong Jesus. Be ready. Keep watch. So, hindi ta dapat mahadlok sining November 13 nga prediction. Pero, ini, nagbalik sa aton sa mga pulong sang aton Ginoong Jesus to be ready. So, ang response sang isa katumuluo about the end times is not panic, but preparation. Hambal sa aton Ginoong Jesus sa verse 42, therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. So, don't spend your life trying to calculate the dates. Ano na gidbala, no? Spend time knowing Christ, no? Padaluma pagid ang pagkilala mo kay Kristo. Pabakura pagid ang pagsalig mo sa iya. Pa sangkara pagid ang imong pagsunod sa iya, no? Adlaw-adlaw. Ipahayag ang mayong balita na hanungod sa kaluwasan nga si Kristo lang ang makatanyag, no? Share the gospel, the good news of salvation in Christ. Forgive people, live holy lives, stay faithful to the Lord till the end. Because whether Jesus returns tomorrow, or next year, or many years from now, the most important question is not, balaan ba naton kung saan mag-end ang world? Hindi amo na, no? But the most important question is, am I ready to meet Jesus? Damo prediction nga pwede mo unsang iban, mag-calculate man da ang mga scientifico, mag-set man sang date ang iban, but the believer rests on the promise of Jesus. John 14:3, hambalya, I will come again. Yes, abyan, Jesus is coming soon. Very soon. The date is unknown, but the command is clear. Be ready. Ama ng aton nga pabalon, subong adlaw, sang Huwebes.
1: Oras na! Pilipinas!

0: Alas 8.23 ang aton nga takna. Hambal diri ni Ate Mina. Good morning, Ma'am Joy. Thank you, Lord. Normal na ang broadcast ninyo. Answered prayer. God bless the XKI. Yan, makapamati na gid sa radyo si Ate Mina. Na-miss man kita niya ba? Wala mo gid ang nagapinamangkot kon nga ang wala sa ere ang DXKI. Salamat sa Ginoo gid, no? Thank you sa inyo mga pagpangamuyo. Si Kuya Don, message man diri. Good morning po, Miga Joy, listening from home on a day off with my family. Enjoy your time da sa family mo, Kuya Don. Rest mode ikaw on a holiday. Ayos. God bless the XKI more and more abundantly. Thank you, gid Kuya Don. Maning na bulig ni Kuya Don para matigayon, no? Ang aton nga transformer. Okay, may kilala si Kuya Don eh. Salamat sa Ginoo sa mga pagpatigayon dara Kuya Don, no? And hello, kag happy listening kay Sis Eileen, na message ay na knowledge ko na galing kay Ina, no? Si Sis Day, si Ate Mina, sila ang mga nag-heart da sa aton na FB Live. Sige, share nyo lang aton nga Facebook Live para mapalabot man aton sa iban. Dari kita sa aton action line, mga pahibalo. Take note, may mga schedule abisang power interruption. Kaga iban pa nga mga public service announcement. Tiyari si Miga Jen para sa aton action line.
1: Action line. Ang Socoteco 1 may ara sang power advisory, may ara sang scheduled power interruption sa October 8 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Imbong, Barangay Lamapos, Sangbanga. Maapektuhan man halin 9 a.m. to 4 p.m. ang Sitio Franco Centrala, Sangsurala. Kaga from 8 a.m. to 5 p.m. maapektuhan ang Circuit Porokhechanova, Barangay Paraiso, Sang Feeder 13, Matulas Substation. Ang rason, may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation. May ara man sang advisory ang NGCP brownout from 5 a.m. to 6 a.m. and 6 p.m. to 7 p.m. sa October 10, Saturday, maapektuhan ang Takurong Surala 69 kV TL. Partikular ang substation sang Socoteco 1 ang Matulas, Dahay, Norala, Dole, Banga, Biotech Dumadalig, Biotech Banga, Lamsugod, City Core Solar South Cotabato kag Supreme Power Corporation.
2: Action Line.
1: Ang City Veterinary Office may ara sang anti-rabies vaccination sa Barangay Santa Cruz, October 9 sa Bagong Silang kag Ramos, sa August 13 sa Purok Matibay, Hillside, Tuburan kag Nursery, sa August 25 sa Purok Romsiville kag Yellow Bell.
2: Action Line.
1: Inline sa celebration sang 26th Charter Anniversary kag Negosyo Festival, subong adlaw sa October 8, 8 a.m. may ara sang Lechon Festival sa City Public Terminal, 9 a.m. may ara sang Mega Job Fair sa City Public Terminal, and 4 p.m. may ara sang Battle of the Sound sa Jensen Drive, City of Coronadal. 5 p.m. Anniversary Program and Mayor's Night sa Alunan Avenue, and 9 p.m. may ara sang fireworks display sa Alunan Avenue.
2: Action! Live!
1: Ang Occupational Safety and Health Center through Regional Extension Unit 12 nag-offer sang free online BOSH training for SO1 private sector only. Sa October 14, 2026, ini siya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesado nga mga participant, pwede ka mo magpa-register sa link nga ara sa ilang nga FB page OSHC Region 12. Para sa dugang impormasyon, please contact 0960437763 or bisitahon ang ilang official website www.oshc.dole.gov.ph.
2: Action! Live!
1: Luyag mo ba lang ang mangintes da scholar? May ara sang Early Childhood Care and Development Services NC3, 50 slots, dira sa TESDA Soxergen Manpower Development Center sa Porok, Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, please contact 0915-43-31849. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement, halin sa inyo barangay o MSWDO.
2: Action! Line!
1: Ang OSHC Region 12 may ara sang gina-offer nga free online construction safety and health or COSH training sa October 19 to 23. Ini siya mandatory 40 hours training courses required sa mga individual working in the construction industry sa idalom sang Rule 1030 of the Occupational Safety and Health Standards and the DOLE Department Order Number 13, 1998. Para sa dugang impormasyon, please visit ang FB page sang OSHC REU 12 or contact ang ilang number 0960437763.
2: Action! Line!
1: Ang City Government of Coronadal may ara sang road closure alert. Extension sang temporary partial closure para mahatagan ligwa ang restoration work sang KCC Mall of Marbel dira sa two-lane portion sang Posada Street, particular sa dalan sa tunga sang KCC kag Ace sa Zone 2, siyudad sang Coronadal. Umpisa Oktubre 1, tub-tub 30-2026, alas 8 sang gabi, tub-tub alas 5 sang aga.
2: Action! Line!
1: Ang Family First Global in partnership with Pray for Asia may ara sang himuon nga 40 days of prayer and fasting for Japan, Indonesia, and Philippines sa September 13 to October 22, 2026. Sa mga luyag magbuylog para mangin prayer partner, pwede ka mag-sign up today. Lakat lang sa prayforasia.org para magpa-register.
2: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
2: Action! Line!
1: Ginaawhag ang tanan nga mga aspiring computer programmers nga ang Department of Information and Communication Technology mag-conduct sang ICT Proficiency Examination in Computer Programming. Ang examination date sa November 18, 2026 dira sa DICT South Cotabato Provincial Field Office. Office, Digital Transformation Center, Coronadal City. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register. Ang link ara sa ilang FB page, the ICT Region 12. Ang mga requirement, valid ID, examination fee, birth certificate, transcript of records for graduating IT students, SCAND certificate of candidacy for graduation signed by the dean, for non-IT degree holders, SCAND certificate from your HR department stating you perform programming or ICT functions. Ginapahibalo nga wala sang walk-in applicants nga ginabaton.
2: Action! Line!
1: Ang DOH Center for Health Development SOC Surgeon Region nag-aawhag sa tanan nga mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga kabataan. Ini siya inline sa bakuna eskwela nga magsugod sa Setyembre 15 tubtob Nobyembre 15, 2026. Ang bakuna eskwela ipatigayon sa mga pampubliko nga eskwelahan sa Bug-os, Pilipinas. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magpamangkot sa pinakamalapit nga health center sa inyong lugar.
2: Action! Line!
1: Luyag mo ba lang ang mga kabahin sa Philippine Science High School o PSHS? Abri na ang aplikasyon para sa National Competitive Examination o NCE 2027 para sa mga grade 6 pupils nga may potensyal sa science, mathematics, kag technology. Ang deadline sa application sa November 7 kag ang NCE schedule sa January 30, 2027. Para makakuha sa application form via online sa nce.pshs.edu.ph or sa PSHS Campus or DOST Regional Office kag sa Provincial Science and Technology Office o PSTO.
2: Action! Line!
1: Ang DOH SOC Surgeon may aras sang gina-offer ng wellness clinic available every weekdays from 8 a.m. to 5 p.m. dira sa Mall of A Center Point, Coronadal City. From Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. available ang services kaparehas ng blood pressure taking, health promotion, wellness and nutrition services, family planning services, HIV testing and counseling, and Tuesday and Thursday from 8 a.m. to 5 p.m. general consultation with a doctor on duty, immunization, and random blood sugar testing.
2: Action! Line!
0: Madamong salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Today, ongoing dira ang Pigdiriwang Festival sa may public transport terminal. And then may mega job fair man dira karon. And sa mga nagapangita trabaho, kadto lang kamo ha sa aton iyang public terminal. Subong ang istoryahan naton, may kaangtanan no sa aton ongoing celebration diri sa City of Coronadal, ang Negosyo Festival. 26th Negosyo Festival na kagahan man charter anniversary. Yan, ara sa pihak linya, sang aton telepono, ang aton nga Tourism and Cultural Affairs Chief, no, diri sa City of Coronadal. Tourism officer naton si Sir Elric Batilaran. Good morning, Sir Elric.
3: Good morning, Mega Joy. Kaga happy 26th. Eksakto subong nga, no? 26 years back, no? Naging syudad ang Coronadal.
0: Yes. And subong man ang highlight, no? Sang celebration, Hi. Sir Elric. Ara yes, na ba ka mudira sa may public terminal? Ano ba yung yes, ang highlight,
3: medyo,
0: no?
3: Medyo magahod din eh kay because may mga events kita nga medyo nagsabay-sabay, no, but within the location of our public terminal. May ara kita din jobs fair. Kaga may ara mo din election festival. Nga ongoing naman sa Subo nga mga inoras.
0: Yes. Ano na ni no towards the finale na kita no. Anong overall assessment naton sa Dalagan Sang Festival ta Subo nga 2026, Sir Elric?
3: We would like to really say thank you no sa mga leaders natin headed by Mayor Bing Pabi Arakil no kagatong festival director si Sir Marlon Gumbaw nga ginimugin naton ang tanan nga pamaagi nga negosyo siya back in the context of tourism no anong po siringon sina sa mga sports events natin ang mga nego talks natin no ginimo natin siya not just within the city of Corundal ang magnitude no sa atong mga events. We make it sure nga Mindanao-wide, tawag ito, nationwide, no? Kahit we would like to really invite people from afar nga magstay sila longer in Corundal so that they would know then kung anong merong ma-offer sa Corundal in terms of investments. Kasi barataman may kajoy pag tourism, dapat we have to entice our visitors to spend their extra money in our locality.
0: Yes.
3: No? So that's why ang mga events nato, mga 2 days, 3 days, so they have to stay in our hotels. No? Na sila magbayad, magkaon sila sa ato nga mga karinderya, for example, 18 places nato, and they would spend their money. So that makes the event really very tourism in context.
0: Oo. Kumusta man ang participation sang mga negosyo dari mga entrepreneur naton kag sang publiko, sir?
3: We're very happy, no? Kay they responded very positively. Iti balaan man naton nga Corundal is my tourism destination. So ang role sang aton nga mga barang mga business sector is really very important, no? Iti balaan din naton nga ang nagpupo, no, pagiging suda sa Corundal, abogay sa business sector natin. That's why may mga competitors kita. More than that, also may mga talk, mga seminars, engagement. Tapos sa din, aragin ang atong business sector from MSMEs to mga large natin mga entrepreneurs pandari sa locality.
0: Oo. Para sa imo, Sir Elric, ano ang highlight sang negosyo festival nga mahambal mo nangin successful gid kag memorable sa mga participants kag mga bisita ta?
3: Yeah, actually, kung tanawon ni mo ang tema, Mega Joy, it has to do with economic innovation and sports tourism.
0: Uh-oh.
3: So almost every activity natin, we try to really highlight them, no? Kaya may kanya-kanya sila nga mga, ano, nga mga target audience man kaga benefit or impact sa atong locality. But siguro tonight we would like to invite especially kay the closing ceremony na natin karon sa gabi kag Mayor's Night. Help us invite our constituents and kusa din makalabotan inyo nga programa nga ang lingkod lapid no si Mark Lapid together with other celebrities. At ay nagapunta sila bago lang sa Jensen Airport no.
0: Okay.
3: Aside sa para padamo nga paraffle si Mayor dito sa Alunan Avenue. So may mga celebrities po kita. Kagini mga celebrities naton, git na tagini nga libre ni COO Mark Lapid. No, so dako git nga kabulig nga nakatag sa kasadyahan diri. Kaga balaan nyo man siguro nga may ara kita gina propose ang budget sa Chiesa kasi si Mark Lapid ay siya ang ano ang chief operating officer sang Chiesa. So naprobahan na ang 200 million na proposed sa People's Park development nato dira sa likod sang City Hall.
0: Wow.
3: Kaya hopefully if not within the year baka early next year baka na tayo ng groundbreaking.
0: Oh,
3: isa din sa mga dako nga impact man no sang nga kung possible nga maging economic impact sa nga to ng People's Park kasi ang mga tao sa gawas may reason na to stay longer in Corundal, di ba? Kasi may mga ara na kita i-offer sa ina.
0: Oo. Kag ang Corundal isa sa mga highest income ano no producing nga city there is sa region 12, di ba? Next
3: yes,
0: to
3: po, yes,
0: ano
3: po.
0: Next to Jensan, di ba no? Ayan.
3: Okay.
0: Magluwas sa celebration, paano makabulig ang negosyo festival sa mga local businesses naton, mga MSMEs sa Corundal? May mga bag-o nga partnership o business opportunities ba nga nakrear sining ato negosyo festival, sir?
3: Actually, may ara kita nga ano nga parang it was a nego talk with the known speaker naton nga si Jonathan Yabot, no? So,
0: okay.
3: He gave a 2-hour lecture how to prepare, say, someone to become, to be ready as entrepreneurs, no? At ano yung mga possible nga mga failures, no? Nga pwede mo ma-encounter, but those failures should not dictate what you want to become, no? Mga ganun siya. And then may mga activities kita for MSMEs man naton, mga trainings naton, kaga lalong-lalo na ining subong araw din sa corona dahil sa public, public terminal, ining Lechon Festival. So one way of promoting, no, nga say pangaton nga mga kanisang baboy dire, ang negosyo is okay, ining jobs fair naman naton dire. It's also one way of capacitating our mga fresh graduates, no, mga skilled workers naton nga kailangan manggapon sa isa ka negosyo. So again, we tried, no, to really come up with very comprehensive and very inclusive na kind of activity for negosyo festival. Kaya mga sports activities naton might be a reason for people to come here nga mag-attend sila, but who knows, some of these sports enthusiasts are actually mga investors, mga entrepreneurs who would soon invest in Coronadal. So ito yung mga ginagawa natin na mga steps, no, to really increase our campaign that Coronadal is really our MICE tourism destination in Sok Sargent.
0: Yeah, no. Isip Tourism Cultural Affairs Officer, paano ninyo gina-integrate, no, ang local culture, mga products natin diri, mga pagkaon nga sa Coronadal, arts and tourism sa festival ta.
3: Yes, mga IP artisans natin dati, ginatanaw ta lang sila.
0: Mm-mm.
3: Tapos palakpakan na lang sila kung mag-perform sila.
0: Mm-hmm.
3: Pero sa subong niya, is ano na, sa subong niya, ginabuli dyan sila paano magka-income, ginamarket na sa ilang mga products.
0: Okay.
3: Diba? So, you are creating a segment of a market for these people.
0: Yes.
3: No? So, yun ang mga ginaano natin.
0: Mm-hmm. So, buy local, no? Local nga
3: yes,
0: products,
3: buy local.
0: No?
4: Sige nga. Sa mga job seekers.
0: Anong pinaka gina-promote gid naton diri sa Coronadal, sir?
3: Ano pa, ano pa?
0: Ang aton gid nga gina-promote sa Coronadal, potential.
3: Okay. Mm-hmm. Actually, madamo kita sang products, yung product pag-uusapan natin, no. But in terms of promotion, yung pagiging MICE naton, MICE Center in Region 12.
0: Okay.
3: Nakasabi mga meetings, mga conventions, sarap sila gina-hold. So that's also a reason for people to come here to attend a convention.
0: Mm-hmm.
3: So that makes it tourism in context.
0: Kumusta man ang response sa mga tourist kag visitors naton sa ongoing festival? May mga kuan bala kita, no, mga nakitaan nga potential pa, no, para sa promotion naton.
3: Yeah, we have a lot kasi damo kita mga young entrepreneurs, really, like in terms of coffee, mga cafe.
0: Uh-oh.
3: So madamo gid, no. So yun lang, kailangan na tutunduan sila kahit hindi man pwede, ay hindi man tanan nga bisag successful dayon, no.
0: Uh-oh.
3: So may mga challenges, so how they would be able to be adaptive in terms of mga challenges nga tubangon nila.
0: Anong biggest challenge sa pag-organize ning aton nga activity subong?
3: Subong, actually, not really that much in terms of challenges. Kay very cooperative ang tanan nga mga committee chairpersons. Kaga ang aton nga festival director, si Sir Marlon, very resourceful naman sa pagpangita pag isang mga additional nga mga needs, no? How to conduct the festival and to complete it meaningfully.
0: After some festival, ano naman ang ginapreparahan natin, no?
3: May Pasko na dahil pa kita. Pero pa kita sa Ginugyo Festival. So wala na ni pa Hawaii. Tuloy-tuloy na ni. Ibuhos ng lahat but again para sa Coronadal po lahat na to.
0: Oo. Paano nyo gina-measure ang success ng kada event, sir?
3: Depende sa ano naman, sa mga emphasis. For the negosyo, for example, we have to make sure nga after sa event, malibot naman mga hotels, no, kung napulibok ba sila. Doon po punta yung pera, eh, no? Sa mga tricycle drivers, may mga interviews din kami.
0: Okay.
3: May mga restaurant or owners, operators, yung ina-interview ba namon. Para pala namon kung nag-increase ba ang ilang na income during the festival period.
0: Okay. Kumusta man ang mga bisita tang nagdayo diri, no? Kay hambal mo may sports tourism kita kasi daw may nagreklamo related sa team ano boxing, wala sila kuno accommodation.
3: Ah, sige. Siguro, we will bring that up to the during the post-event evaluation. Kay base may iba man nga explanation ang committee na nataboy na kaga dito lang balaan pagit kasi wala pa na muna kuha agad ang mga details no, from the committee in charge.
0: Today, sir, ano ang highlight ta kay last day na gid? Anong abangan sang ato niya nga mga pumuluyo?
3: So we would like to invite, especially ng ating mga katawan, tonight, to Mayor's Night na, so the closing ceremony, sa Lunan Avenue, with Tingkod Lapid, no, ng mga celebrities po natin, yung sa Sigabo na teleserye, so they will be here. So hopefully, magkita-kits po tayo, ang daming paraful si Mayora din, no, karon sa gabi.
0: Okay, so amo na nang highlight may pa fireworks karon yes, pero ining yes. mga tour sports event naton magpadayon no sa sinabulan.
3: Opo, opo.
0: Yan, sige. So kadtuan nyo lang may motocross dira sa Icon no nga sa Barangay GPS no sa mga mahiligon sa motor. Ayan, kaga may iban pang mga events ongoing kita. Sir Elric, thank you sa time nga ginhatag mo dari sa DXKI.
3: Thank you, Gid. Kaga, happy piyasa sa aton
0: tarang. Ayan, nakaupo naton si Sir Elric Batilaran, ang aton nga tourism officer. Kadaya naton i-promote ang aton nga syudad bilang MICE Center, Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions Center. No, there is a Region 12. There is magatipon ang mga naglain-lain nga mga sektor para sa ilang mga big events. And padayon pagid nga mag-improve ang aton mga accommodations, mga facilities. Yan, magiging lugar gid nga kaladtuan sang mga bisita naton din sa nagkalain-lain nga mga lugar sa Pilipinas and even puro later no pari mga foreign visitors naton no mga halin sa luwasang pungsod nga mga bisita turista magkariman diri sa aton nga syudad. Sige sa aton iyang pagpadayon, may nabilin kitang 10 minutos. Pwede pa guro ni, ano no, isingit ni aton nga trivia. Kaya ang iba nag-abang-abang gid sa aton nga trivia time. Sige, tagaanta na iligwa. Bago ta magpaalam ang trivia for today upod kay Pastor Alex.

0: Trivia for today.
1: Yari ang aton nga trivia for today. Kag subong aga, istoryahan naton ang epekto sang gaming o paghampang sang computer games or mobile games sa generation naton, subong nga panahon. So, health-wise, kung istoryahan naton ang gaming no, in today's generation, may positive kag negative nga epekto. Kag ang impact niya sini sa aton nga panglawas, depende ini, no? Damo factors, no? May ara nga duration sang gaming, ano ba siya kadugay nagahampang sang games? Tapos, ano nga klase sang games ang ginahampang? Kag ano ang mga individual nga mga characters sang mga tao nga nagahampang? So, ari, istoryahan nato, no? Unahon nato ang positive nga effects sang gaming. Kaya iti para balance bala, no? Ang aton nga topic. Yan. Ano ba ang mga positibo nga epekto sang gaming o paghampang sang electronics, internet, or mobile games? Una, nga positive effect niya is cognitive and motor skill development. Ang isa diri, no, ang una diri is problem solving skills. Madamo nga mga game subong nga gin design nga challenging, no, kag gina-require niya ang players nga mag-isip maayo kag maghimo sang quick decisions. Think critically and make quick decisions. May mga strategy games nga ginahampang ang madamo, no, like for example lang, no, ang game nga Civilization or StarCraft, no, ang mga players sini do ginapwersa niya nga i-analyze ang sitwasyon, mag-manage sa mga resources nga kinahanglan para sa paghampang kag mag-develop sa mga plano which can enhance problem solving abilities. Putsilingong nagagana gid ang imong utak, no. And then, ang isa pagid nga positive effect niya is ang hand-eye coordination. May mga hampang inang first-person shooters or racing games, kag mga sports simulators nga nag-require sang precise timing kag coordination sa makita sang player kag ano ang corresponding action niya sa iyang mga kamot, no? So, maka-improve sang ginatawag nga hand-eye coordination, which is very useful sa mga activities like in sports or even kung doctor ka, no, in surgery, no, nang kaka-develop ang coordination sang kamot mo kag sang imo nga mata. And then may ara man sang mental health kag emotional benefits ang gaming, no. Unang-una, stress relief, no? Ang gaming it can serve as ng source bala sang kasadyahan, no, kag effective nga outlet sa stress, no. Kay kun ara ka na dira naghampang kasang games, no, ma-achieve mo ang mga objectives dira sa games nga na makumpleto mo mga challenges, di magkaroon kasang ginatawag nga daw sense of accomplishment and satisfaction, no, kag temporarily ma-divert ang imong attention sa mga adlaw-adlaw nimo nga mga ginapaligban, yan, mga daily worries nimo. And then ikaduha, mood enhancement. Kung maghampang ka sang games, nang may ara siya sang mga may mga games abi nga very positive ang iyang ano nga scenario, no? Based siya on adventure, no? Kag samtang ginahampang mo na, maka-trigger siya sang release sang mga dopamines, no, mga hormones, mga feel good hormones sa aton nga lawas. No? Dopamines create a feeling of pleasure. May mga games nga ginareward ka niya kung may ma-achieve ka, no? So, in that way, may ara ka nga sense of satisfaction. May ara ka nga kalipay, no? Maka-promote siya sang positive mood. And then, pwede man nga makahatag siya sang ginatawag nga emotional resilience, no? Para sa isa katao. Kay ang mga games usually may nag-involve na siya nga may ginaatubang ikaw, no, nga mga obstacles. Kag kung kis ma-failure ka no sa pag hurdles ina mga obstacles nga ina. So ikaw nga player nang you will know how to deal with frustration no? Tapos liwaton mo na naman na no, you learn the lessons until nga mag-succeed ikaw no, maka-develop ka sang persistence kag may ara kasang sense of accomplishment no. So though mas nagapag-on ba lang imong diskarte ang imong pamatyagan, especially kung magatubang ka na sa real life situation. Do ma-compare mo bala ang ginahimo mo nga adito gani sa game nga ginahampang ko, ma-solve ko gani ang mga mabugat nga mga problema para ma-achieve ko ang akon nga objective. So i-translate ko ni sa real life. Yan. So isa na sa positive effect niya no when it comes to mental health and emotional nga benefit. And then may ara ka man ma-develop man ang imong social interaction kag community building no, kay may mga ginatawag kita nga multiplayer interaction. Ang mga online multiplayer games nag-allow sa mga players nga mag-communicate no, mag-collaborate, magbuliganay kag mag-strategize kaupod ang ilang mga teammates no. So magkaroon ka sang ginatawag nga social engagement no. So ini nga mga games manami nga mga pamaagi para maka-maintain sang friendship no, particularly during times nga nag-isahanon ka lang halimbawa dira sa inyo nga balay no, nagahampang ka sang multiplayer game, so magkaroon ka sang somehow ng abyan no online and you don't feel really lonely. And then community belonging, usually may mga games nga ang community niya kuan na lagko na kayo no, ang iyang online community. May mga forum na sila nga kun sa diin makakonnect ang mga players, makashare sila sa mga experience kag makabuliganay sila sa isa kag isa parte sa isa ka game nga ilang nga ginahampang. So being a part of a gaming community can reduce feelings of loneliness and help individuals build social bonds, especially dito sa may mga difficulty no sa traditional nga social settings. May mga pagka-introvert bala, no? At least online, may ara siya sang social interaction. And then may educational benefit man gihapon ang gaming, no? Kay you can learn through games, no? May mga games abing it involves learning elements para mangin mas interactive kag engaging ang education, no? May mga games abing word games or games about mathematics no, ini nga mga games makabulig sa mga players nga mag-learn sang bag-o nga mga subject samtang they are having fun no. So beneficial gid ini sa mga younger players ning amo ni nga klase sang mga hampang. And then skill development no, may mga games nga naga-require sang creativity no, like Minecraft. Sikat ni nga game pro ko gid ko sini nakahampang kag ning Little Big Planet. Gina-encourage niya ang ini nga mga games, ang gina-encourage niya ang players to think outside the box no, maka-create sang sarili nila nga environment, maka-solve sa mga puzzle which can boost creativity kag maka-foster sang critical thinking skills. Yan. So madamo nga positibo nga epekto no ang games, ang gaming no? Pero may ara man sang negatibo nga epekto no. Unang-una diri ang negative effect niya is sedentary lifestyle no, kag physical health consequence. Kay posible nga kun sige na lang sila ka games, sige na sila ka pinungpo dira no, reduced ang ilang physical activity ti link ina sa obesity no. So kun grabe ang pag-spend time mo na nga pinungko ka lang, so you are more prone to weight gain. Kag syempre kung nag-gain ka sang weight, may mga related health issues ina no, like mga cardiovascular nga mga sakit kag type 2 nga diabetes. And then may ara man sang mucoskeletal issues. Long gaming sessions without taking breaks can result in poor posture no, back pain kag mga repetitive strain injuries or RSI. Yan. Conditions such as carpal tunnel syndrome can occur due to constant hand use for controllers or keyboards. Yan. So ang kamot masuffer ina, no? And then pwede man nga magkaroon ka sang sleep deprivation, no? Poor sleep quality. Kay kung grabe gid ang pag-engage mo sa mga intense or stimulating games, lalo na kung gabi ka sige kapahampang, maka-interfere na sa imo nga normal nga sleep pattern. Yan. Especially may lang kung nagdaog ka, no? Pero kung nalima na perdi ka, frustrated ka, ti nagasige ka huna-huna, no? Mabudlayan ka katulog. And then ang prolonged skin exposure leads to blue light exposure, no? Maka-affect sang imo nga melatonin production, isa ka hormone ining melatonin nga very crucial sa aton nga pagtulog, no? This is a sleep inducing hormone. Yan, ti makaresulta man gihapon nga mabudlayan ka man magtulog or reduced ang imo nga sleep quality. And ultimately makaapekto sa imo nga daytime function, no? Kag siyempre ng cognitive function mo kay base nag-obra ka lang daw, ginatuyo ka, daw wala ka sa sarili mo. And then may araman sang mental health risk kag behavioral issues, no? Gaming addiction, also known as internet gaming disorder, maka-interfere sa imo nga daily responsibilities. Basi hindi ka na daw kapang laba ka mga bayo mo, no? Basi hindi ka na daw kapang himo sa balay, makabulig kaysa agad ka lang ka games. And then sa imo nga social activities, daw wala ka na nag-go out sa imo nga mga friends, sige ka lang kulong das kwarto. Kag siyempre maka-apekto man sa imo nga mental health, no? Kung may withdraw, kung hindi ka makagame siguro sa madugay-dugay nga panahon, basi irritable ka, no? May withdrawal symptoms ikaw, no? Irritable, no? May depression, may anxiety, kay hindi ka nakampang. And then emotional instability, no? Excessive gaming, especially when progress is hindered or players encounter difficult challenges, can lead to increased irritability and mood swings. Kaya kung dito ka na lang nag-rely sa games para magkaroon ka sang emotional relief, hindi man maayo, no? Kaya though hindi mo na matubang ang real life issues daw para sa imo daw ang kabuhi daw isa kahampang na na gusto mo nga dito ka na lang. Kag hindi mo na tubangon ang mga problema nga ginatubang mo sa real situation. And then social isolation, no? Okay man nga may community ikaw, may gaming community ikaw, pero ang problema pagid sina is basi wala ka na kayo social interaction, no? Sige ka na lang ka kulong dira sa imong kwarto, sa imong teritoryo. Mas gusto mo pa mag-games kaysa mag-spend time sa imong pamilya, sa imong friends, no? So weakened interpersonal relationship and social isolation ang resulta. So amo lang anay ni kag para sa oras na Pilipinas, ako si Pastor Alex. Good morning sa inyo tanan.

damo gid nga salamat Pastor Alex sa aton nga trivia for today. And sa mga mahiligunda sa games, hindi lang magpasubra ha, para lang sa pag-activate sang inyong mga brain cells. Pero kung mga tig-oras ka na dira nga sige hampang, hindi naman mayo. Maubos gid ang oras mo da sa hampang na. Hindi ka nakahimo sa mas importante nga mga buluhaton. So disiplina gihapon ang susi dira. Hello kay Nung Bonard dira sa DYBS. And hello kay Sis Beatrice, Consad Family, Kuya Francisco, Espiritu Family, kay Sis Lynn, dira sa may Kulaman, kay Sis Mercedita, Sanchez Velado Families, and Sis Day, dira man gyapon sa SNA. Ini ang inyo amiga, Amiga Joy Kawayan Combatir, nakaupod mo, sininga aga sa pag-assist diri ni Migo Anson, kag ni Miga Jen. Nagabilin sa inyo sang ayad-ayad gid nga Thursday sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian, ang Diyos lamang aton pagasaligan. Kasunod na ang Word of Hope with Bishop David Sobripeña. Padayon magtutok sa Jesus 2 DXKI.

0: sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.
1: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more

0: life. The Bible speaks to us about our heart, our eyes, our ears, our tongue, our hands, and our feet to be consecrated by God. So number one is, we can build our faith with our eyes trained to see. Hebrews chapter 12, verse 2 says, we need to be looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Here now is Bishop David Sobrepeña for more powerful ways to build our holy faith.
1: Turn your Bibles with me to the book of Jude, verse 20. But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Father, we thank you for your word because your word is a light unto our path. Thank you, Panginoon, sa iyong salita sapagkat may kapangyarihan na nakapagbabago sa aming buhay, sa aming kaisipan, nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan upang mabuhay kami na mayroong matatag na pananampalataya sa iyo sa panahon, hallelujah, na punong-puno ng kaguluhan sa mundo. Panginoon Diyos, sa mga may sakit at karamdaman, pagalingin mo sila sa pangalan ni Jesus. Father, anoint the lips of your servant and the ears of your people, and we shall be careful to give you the praise, the honor, and the glory. In Christ's name, we ask these things. Amen. I want to talk to you about powerful ways to build our most holy faith. Sabi sa ating text sa Jude 20, beloved, building yourselves up on your most holy faith. Underline the word, most holy faith. Alam ba ninyo, kung mayroong isang bagay na nais atakihin ni Satanas, nasirain sa buhay mo, ang unang-una niyang gagawin ay, he will weaken, try to weaken your faith. Upang maging mahina ka sa pananampalataya. At pag naging mahina ka na sa pananampalataya sa Panginoon, ay masisira na ang iyong buhay. Mahirap niyang tanggalin, naunahin na alisin yung pag-ibig ng Diyos. Pero ang unang-unang inaatake ni Satanas ay ang ating pananampalataya. Now, the Bible exhorts us, speaks about our heart, about our eyes, about our ears, about our tongue, about our hands and our feet to be consecrated to God. Na itong mga bagay ng ating buhay, yung mga bahagi ng ating katawan ay dapat nating ialay sa Diyos sapagkat napakahalaga na inaalay natin sa Panginoon ang ating puso, ang ating mga mata, ang ating mga pandinig, tainga, ang ating mga dila, ang mga kamay at paa para sa Panginoon. And I'm going to use the members of our body as, sabihin natin, ways in which we can build up our most holy faith. Because these are sure ways to build your faith. Number one, we can build our faith with our eyes trained to see. Mapapalakas mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pag-training mo sa iyong mga mata. Alam niyo, the eyes are important in our everyday living. But it's also important to our spiritual lives because they are the windows into our soul, ang ating mga mata. Dito sa 2 Kings chapter 6 verse 17, mayroon pong istorya dito patungkol kay Prophet Elisha, at yung kanyang servant, at yung nakita ng servant ni Elisha na sila ay napaligiran ng libo-libong mga kawal na kaaway na sila ay papatayin, lilipulin. Natakot siya. Tumakbo siya kay Elisha na nanginginig. Sabi niya, ang dami nila, Prophet Elisha. Pero anong sabi ni Elisha? Nanalangin siya sa Panginoon. At itong sinabi niya, Lord, I pray, open his eyes that he may see. At noong pagkatapos na ipinalangin ni Elisha yung kanyang servant na buksan ang kanyang mga mata, anong nangyari? Ito sa verse 17. Then the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. At nalipol nila, tinalo nila. They defeated the enemy that day because

0: were more of the armies of God surrounding the enemy. Kuminsan, ang nakikita lamang natin na yung mga kontra sa atin, nakikita lamang natin yung ating mga problema, nakikita lamang natin yung mga dingding na nakapaligid sa atin. At kung ikaw ay titingala, parang ang langit ay asero na hindi makaalpas, hindi makaabot ang iyong panalangin sa Diyos. At that moment, ang kailangan na gawin natin ay manalangin tayo upang buksan ng Panginoon ang ating mga mata. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 13 verse 16, "Blessed are your eyes, for they see." Then the next part, "And your ears that they hear." Sapagkat hindi lamang yung nakikita natin with our naked eyes ang dapat nating tingnan. Kung buksan ni Lord ang ating mga mata, makikita mo mga oportunidad na noon na hindi mo pa nakikita. Makikita mo ang kamay ng Diyos na ginagabayan ka. You can see further than most people see because your eyes are trained to see by the power of God. Bago mangyari yan, magkaroon ka ng vision, kailangan muna na isuko mo ang iyong buhay, ang iyong mga mata at itutok mo sa ating Panginoong Hesus sapagkat sinasabi po ng Hebrews chapter 12 verse 2, "Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith." Siya ang pasimula at siya ang hangganan ng ating pananampalataya. So, kung ang mga nakikita mo ay mga mahihirap na bagay, ang nakikita mo ay mga problema lamang, kahirapan, itutok mo ang iyong mga mata. At kung medyo ikaw ay natitisod sa mga nakikita mo, sa mga ka-churchmate ninyo, o kahit na mga church leaders, itutok mo ang iyong mata sa ating Panginoong Hesus sapagkat ang iyong pananampalataya ay magiging matatag at malakas. Hallelujah. Pangalawa, we can build our faith with our ears trained to hear. Sabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 13 verse 16, "Blessed are your eyes for they see, and then blessed are your ears for they hear." Ito ay isang napakahalagang bagay sa atin. In John chapter 10, sinasabi po ng Biblia that we belong to the great shepherd at tayo'y mga tupa ng ating dakilang pastol. At ang isang bagay na katangian ng pastol sa kanyang relasyon sa tupa ay yung pastol ay nangungusap sa mga tupa. And the Bible says, Jesus being the great shepherd, his sheep hear his voice. Yan ang mahalaga, that you hear the voice of the shepherd. Especially nowadays, ang dami nating, there's so much noise that's trying to get our attention. But develop a hearing ear with the Lord, with the shepherd. When you are faced with some major decisions sa negosyo, decisions regarding sa iyong buhay, kung sino ang magiging mapangasawa mo o kaya maging partner mo sa buong buhay mo, huwag ka lamang padalos-dalos. Kesyo wapo siya, kesyo mayaman siya, kesyo nakita mo meron siyang kotse, hindi mo alam. Baka hiram lang yun. Kaya nagpapakita ng mga credit card. May mga ganyan eh, na mga babae ngayon. Dami niyang credit card, di niya alam. Eh, baon sa utang. Galing maglibre. Hindi lamang yun ang sukatan. And the thing about it is, a lot of people just go for physical attraction. It's time for you as a child of God to keep you from making terrible mistakes in relationship that will scar your life in a lifetime is to hear the voice of the shepherd. Lord, are you going to be glorified by this relationship? Lord, will you lead me and guide me, Panginoon? Let me tell you, this is serious. When you do pray, the shepherd, you can hear his voice. Because the Bible says, my sheep, he hears my voice. Kung mag-i-invest ka ng malaking halaga, do you ever, or have you ever consulted the Lord? Lord, I need your guidance regarding this. Because as sheep of the Lord, he speaks to us through his word. He speaks to us through our conscience. He speaks to us through dreams. He speaks to us by just inner impression. In John chapter 5, verse 24, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life. Yung ating napapakinggan na salita ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. And how do you build up your faith? By hearing the word of God. In Romans chapter 10, verse 17, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. How does faith comes to you? By hearing, and hearing by the word of God. You know, inulit yung hearing. Bakit? It is emphasized, double emphasis. To keep hearing the word of God upang magkaroon ka ng pananampalataya na maging matatag sa Panginoon. So we need to train our ears with hearing God's words and the truth and principles that is established in the Word of God. Pangatlo, how we can build our most holy faith. We can build our faith with our tongue trained to speak. Now, ito po ay isang napakahalaga sa atin. But the tongue ay isang parang kanyan, traitor. Pagkatapos na umatake, magtago. Di ba? Go. Tingnan mo yung mga nag-aaway dyan sa Senado at dyan sa Kongreso. Kung anong mga bagay ang sinasabi nila laban sa kanilang mga kapwa na politician. They don't care about what's happening in the country. Napababa ng pababa ang ating ekonomiya. Pababa ng pababa ang value ng ating peso. Sabi po sa Bible, sa James chapter 3, verse 3 to 9, exhorts us to discipline and train our tongues. Sabi dito sa verse 3, indeed, we put bits in horses' mouths that they may obey us, and we turn their whole body. Lalagyan mo ng busal, lalagyan mo yung kanilang upang makontrol mo yung kabayo. Sabi sa verse 4, also look at ships, mga barko. Although they are so large and are driven by fierce winds, they are turned by a very small rudder wherever the pilot desires. Even so, sabihin natin, even so, the tongue is a little member and boasts great things. Napakaliit na miyembro ng ating katawan, pero grabe ang yabang. Boast great things. See how great a forest a little fire kindles. Ano na yung mga mahilig na magsulsul, mga sa intriga. Maliit lang na apoy, lumalaki. Dahil sa lumalabas sa bibig ng nag-iintriga. And the tongue is a fire. A world of iniquity. Mundo ng kasalanan. Tingnan mo lang yung mga tao na bawat labas ng kanilang sa kanilang bibig ay masasamang salita. Meron nagsabi sa akin, pasensya ka na, Bishop, wala lang yan. Dekorasyon lang ng bibig ko. Sabi ko naman, kung dekorasyon ng bibig yan, sabi ko sa kanya, ang pangit na dekorasyon yan. Pati yung nanay mo, ginagamit mo. Sabi ko, hindi ka na ba nahihiya? Yan ang kaya akong nirebuke na abogado, na napakataas na abogado. Sabi ko, hindi mo mamahal ang nanay mo. Pag ganyan na lang ang pagsasalita mo. Dahil alam na, Bishop, ako, sorry po. Tapos pagkatapos ng sorry, mga isang oras, ganun na naman. Ayaw mo na, di ba? So, yung mga lumalabas sa kanilang mga bibig, a world of iniquity. The tongue is so set among our members that it defiles the whole body and sets on fire the course of nature and is set on fire by hell. In other words, starting ang araw, kapag hindi ka nagsisi sa mga lumalabas sa iyong bibig, sa iyong dila, balang araw, pati ikaw ay pupunta sa impyerno, maalala niyo yung rich man and Lazarus. Anong sabi ng rich man? Father Abraham, ipadala mo po si Lazarus. I-dip niya yung kanyang finger sa tubig at i-dip sa aking bibig sapagkat napakainit. Can you imagine kapag napunta ka sa impyerno, ha, yan ang huhusgahan ng Diyos? Hallelujah! For every kind of beast and bird or reptile and creature of the sea is tamed and has been tamed by mankind. Matitraining mo yung mga reptiles. Matitraining mo pati yung mga killer whale. Matitraining mo yung mga dolphins. Matitraining mo ang mga pusa, mga kabayo sa circus. Pero sabi po dito, but no man can tame the tongue. No man. Only God can by the help of the Holy Spirit in your life. It is an unruly evil full of deadly poison. Oh, ito ang matindi. With it, we bless our God and Father. Pag nasa church, hallelujah, praise the Lord, glory to God, ang galing umawit. And then, paglabas ng church, with it we curse men who have been made in the similitude of God. Sabi ng salita ng Panginoon, hindi dapat ganyan. Because the tongue is powerful. Death and life are in the power of the tongue. Proverbs 18:21. But the way to train your tongue, this is where you can start. We need to talk of all His wondrous works. Ang pag-usapan natin, ang mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos. Ang mga mabubuting bagay na ginagawa ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko. Ang ating pag-usapan ay kung gaano kadakila ang Diyos. Kung gaano niya pinuprovide ang iyong mga pangangailangan. Talk of all the wondrous works of God. That's one powerful way to train our tongue. We build our holy faith when we talk or speak of the goodness of God and proclaim His word to others. Hallelujah. I'm not perfect. At kung minsan, minsan there are things na masabi ko na sana, ganun ko yung sarili, ba't mo sinabi yun? Lord, forgive me. Because there are times, pag na, once you caught yourself saying some bad words, right away, correct yourself and ask God to forgive you. When you start doing that, God is going to help you control your tongue. Number four, we can build our faith with our hands trained for good work. Tapang paraan upang mapalakas ang ating pananampalataya. I-training natin ang ating mga kamay sa pagkakawang gawa. I-training natin ang ating mga kamay sa paggawa ng mabubuting bagay, paglingkod sa Panginoon. Dito sa James chapter 2 verse 18. Sabi dito, but someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works and I will show you my faith by my works. Because faith without works is dead. Ang pag sinabi mo na mayroon kang pananampalataya, ako'y naniniwala sa Diyos, nananampalataya ko sa Diyos na buhay. Subalit, wala ka namang ginagawa to support that faith. Then your faith is dead. Because if your faith is alive, it will be confirmed by your work. Sabi ni Santiago, ni James, if you have faith, I have works. Show me your faith without your works and I will show you my faith by my works. Mahalaga na meron tayong ginagawa to validate our faith. Many fail to build their holy faith because they do so little for God. They do so little for God other than come to church on Sunday and most of the time late pa. Late na nga dumating. Una pang kumakaripas na tumakbo. And then you don't see them anymore. How can you say that you have a strong faith in God? Let us follow the example of our Lord Jesus Christ. Sabi ng ating Panginoon, I must work the works of Him who sent me while it is day. For the night cometh when no one can work. Now, of course, this was said over 2,000 years ago. Wala pang electricity noon. Wala pang internet noon. Wala pang mga high-tech na mga gadgets noon. Ang ibig sabihin ng Panginoon ay gamitin natin ang panahon na ibinigay sa atin ng Diyos na kumilos, gumawa upang ang kanyang kaharian ay mapalawak na ma-occupy ang ating waking hours to do the work of God, to further the cause of Christ. Just as work is important to our physical well-being, it is also important for our spiritual well-being. In Galatians chapter 6 verse 9, sabi po ng Apostle Pablo, let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Ano man ang trabaho mo, aani ka, that your work will become profitable, your business will become profitable, your time that's spent will become profitable. Well, ganun din po na lahat ng ating ginagawa, when we do it all for the glory of God, it becomes profitable and you will reap in due season if you do not lose heart, but you keep on doing good for the glory of God. Panglima, we can build our faith with our feet trained to walk and go. You know how miserable a life can be kung meron kang paa pero hindi ka makalakad. O kaya meron kang paa Pero punong-puno naman ng arthritis at sa karyuma, hindi ka makalakad. Ngayon, may mga Christians ngayon na they are suffering from spiritual arthritis and rheumatism. They are not walking where God wants them to walk. They are not going God's way. They are not walking to obey the Great Commission. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, ito po ang katangian ng Christian life, yung ating walk by faith. For we walk by faith and not by sight. We walk by faith and not by sight. May mga bagay na hindi natin naiintindihan. Mayroong mga bagay sa Biblia na hindi natin naiintindihan. Subalit, patuloy pa rin tayong naglilingkod sa Kanya. Patuloy pa rin tayong lumalakad ayon sa Kanyang kalooban. That's walking by faith and not by sight. Ni isa sa atin, hindi natin nakita si Lord ng mukhaan. But through the eyes of faith, we see Him. Hindi natin nakikita si Holy Spirit. Hindi pa natin nakita ang langit. Hindi pa natin nakikita ang mga rewards na hinanda ng Diyos para sa atin. Because the Bible says, eye has not seen, or ear has heard, or has entered in man's perceptions the things that God has prepared for those who love Him. Kasi ako, napakaganda ang inihanda ng Panginoon para sa iyo, para sa akin, na ganti ng ating pananampalataya. Glory to God. So we need to walk God's way. When we exercise our faith, we can even walk on water. Anong ibig sabihin ng walk on water? Let me give you a definition. I've given this to you several times about walking on water. I have a sermon entitled na ganyan. Walking by faith when there are no visible or solid means of support. The only visible and solid means of support is what you see, you read in the Word of God, and you believe in the Word of God. Now, although with men, this is impossible, but with God, all things are possible. Amen. Meron ka bang problema na ganyan, kaibigan? Build your faith. We build our faith when we obey God's commands to go into all the world and preach the gospel. Ito makikita talaga na may pananampalataya ka if you go and preach the gospel. You know, you heard me say some time ago, nagpunta ako sa isang 100% na Muslim community sa Mindanao. Binigyan kami ng pahintulot ng mayor at nakatira sila sa tabing dagat at sinamahan kami ng right-hand man ng mayor. So meron kaming kunting lakas ng loob na pumasok doon. Sinabi namin ang aming layunin. Sabi nung kanilang chief, ayaw ko. And then sabi namin, alam mo, gusto lang namin ipadama sa inyong pag-ibig ng Diyos. Meron kaming dalang bigas at mga grocery sa inyong pamilya. Nung sinabi namin, sige, nag-preach ako. I preach about ang Diyos ay makapangyarihan, gamhana ng Diyos. Ihigugma mo sa Ginoo, sabi ko. Iniibig ka ng Diyos. At ang kapalit ay sigaw na, Allah Akbar. Hindi ako natakot. Pinirits ko pa rin si Jesus Christ. Napako sa cross. Bakit siya napako sa cross? Upang ipadama sa atin na tayo mga makasalanan, mahal tayo ng Diyos, tubusin tayo ng Kanyang banal na dugo. I preached the whole gospel. After 30 minutes of preaching, I gave an altar call. Yung pati yung chief nila na ayaw, unang-unang tumanggap. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Bumalik uli kami. I preach again. Sabi namin, next time, pagbalik namin, ihanda ninyo ang iyong sarili. Magbabautismo tayo. Pero merong kahilingan yung chief nila. Sabi nila, Bishop, yung mga bahay namin dito, barong-barong matutumba na. Pwede bang bigyan mo kami ng coco lumber? Daming nagsabi, magbigay sa amin. Laman naman. Alam nyo, binilhan natin ng coco lumber ang bawat bahay na doon upang mapatatag ang kanilang mga tahanan. At gayon na lamang ang pasalamat nila sa akin, sa amin na nag-preach at sa Word of Hope. And then, binautismohan natin yung chief nila, pati yung kanyang anak at yung mga tao doon na binautismohan sa tubig. Hindi malit na bagay yan, no? And then yung sinabi namin, papatayo tayo ng simbahan dito. Sige po, pastor. Sino magiging pastor? Sabi ni Pastor John Abalos, di ikaw na, pastor. Hindi ako maaaring magpastor. Hindi ako nag-aral. Pwede ba yung panganay kong anak? Isponsoran nyo na pumunta ng inyong Bible school? Sabi namin, sige. Amen. Gusto nilang magpatayo tayo ng church doon. Apat na beses kaming pumunta doon. Ni minsan, hindi kami tinaboy sapagkat ang ebanghelyo ng Panginoon ay nasa kanila. Praise God. That's how you Build your faith. Number six, and lastly, we can build our faith with our heart trained and dedicated to love. Ito yung last but not least, napakahalagang bagay ito. In Proverbs chapter 23, verse 26, may apila ang Diyos para sa iyo at para sa akin. Ano yung panawagan ng Diyos? Sabi ito, my son, pwede mo na rin ilagay my daughter. Give me your heart. Give me your heart. Yan ang panawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin na ating ibigay sa Kanya unang-una sa lahat ang ating, alam nyo, naging kabataan din ako, no? Katulad ng marami sa inyo. Ang kabataan ko, naranasan ko rin ang maging broken-hearted. Ooh, iniwan ako ng kasintahan. Huh? Iniwan. At ang basaklap doon ay, dahil ayaw ako ng kanyang parents, mayaman na mayaman sila. May-ari ba naman sila ng tatlong korporasyon sa Pilipinas? Ako, magpapastor lang. Anong kakainin mo pag yan ang pangasawa mo? Hey, alam niyo na, binisita ako sa Bible school noon, may chuper pa. Ilan sa inyong na-inlove sa buhay? Taas ang kamay. Ha? Kunti lang? Oh, na-inlove kaya ako. Pero, nung sabi niya, break na tayo, hanap ng ibang kasintahan na milyonaryo, may-ari din ng ilang korporasyon ng parents ng lalaking yon. I was heartbroken. Pero, salamat, meron pong advisor, teacher. Sabi niya, David, let me read to you this. God is speaking to you, my son, give me your heart. You know, and I gave my heart to God wholeheartedly. Lord, sabi ko, hindi ako magkagigil, friend. Hanggat hindi na-fulfill yung panawagan mo sa akin, wala na. Wala na sa aking isip. The moment I did that, God opened the door. Became a preacher. God opened the door for me in many parts. Then, God gave me yung kanyang will para sa aking buhay. Importante sa lahat. Give your heart to God. Because the Bible says, we must love God with all our heart, with all our might. Sa mga panahon na ito, ang pag-ibig ng marami nagiging cold, malamig. Because sabi po sa Matthew chapter 24 verse 12, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. So this is the warning na binibigay ng Panginoon sa atin na yung ating pag-ibig sa Panginoon ay maging maalab upang ang ating pananampalataya ay mas lalong mapalakas. So that's how you build your faith.
1: I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Sabihin mo, Lord Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napaako sa krus dahil sa aking kasalanan. Namatay, subalit nabuhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul. This I pray in Jesus' name. Amen.
2: If you prayed that prayer, we believe you got born again. Please let us know by texting 0999-955-4211 or follow us on Facebook. You may also visit our website, www.wordofhope.ph. A Word of Hope can be heard Tuesdays, Thursdays, and Saturdays from 9 a.m. to 9:30 a.m. and on Sundays from 8:30 a.m. to 9 a.m. here at 1062 DXKI, the friendly voice of South Central Mindanao.
3: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.
4: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
5: Good morning! Magandang umaga po sa ating mga kaagapay. Kayo po ay nakikinig sa 702 DZAS, ang station na proud and active member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat din sa nakatune in sa atin sa YouTube, sa Facebook live streaming, at syempre sa radio. Maraming kaedaran ko, kuya, nakikinig sa radio. Salamat po sa inyong pagsama sa akin today. I'll be alone in the studio, but kasama ko po kayo mga kaagapay, especially mga older adults. Mag-message po kayo sa akin kung ano po ang inyo pong nais na ibahagi, sapagkat ang atin pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa bearing fruit in old age. Ayan, bearing fruit in old age. So sana po ay samahan niyo ako hanggang 11 o'clock. Nais ko po munang batiin lahat po ng nakikinig sa local stations ng FEBC, of course, mga kaagapay natin nandiyan sa Isabela, sa South Central Mindanao, through the XKI, the XFE sa Davao, of course, sa Bacolod, sa DYBS. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin today. So mga kaagapay, I'll be waiting for yung aking guest na i-feature for today, si Cory Miranda Lutaw. Mamaya mapapanood natin siya sa Facebook. So, nais kong batiin mga kaibigan, mga ka-churchmate, mga ka-prayer warriors na nag-celebrate ng kanilang kaarawan this past week. Si Evelyn Ong, of course, si Bani Gonzalez, Grace Sebionada, Rubino Com, kasama yan sa Lord Hill Island Prayer Warriors, Marilyn Dicena, si Ann Sassis, Wilma Burlungan ng Back to the Bible, Miguel Villamore from our church, at saka si Ann Ardina, isa din pong pastor's wife, si Ann Ardina. And then, bukas naman, advance birthday greetings kay George Shields, kay Ami Galzote, si Evelyn Torres ng Foursquare Church, of course, si Dr. Joyce Abuga nasa Marble ngayon, dating president ng PBTS. And isang luksang kalatas para po sa ating kaibigan na pumanaw na po siya the other day. And si Evelyn Palarca, siya po ay graduate ng Asian Theological Seminary. At siya po, ang kanyang labi ay nasa Tagbilaran, Bohol City. Tagbilaran City sa Bohol. So kami po ay nakikiramay. Kaeskwela ko po siya noon sa Hagay Institute sa Singapore, si Evelyn Palarca. So talagang ang panahon natin, no? Ito na po yung sinasabi namin sa aking kaedaran ay pre-departure area, o diba? Malapit na rin alis na, no? Pero talagang napakaganda po kapag ang buhay natin ay ginugol natin sa paglilingkod sa Panginoon. So anytime the Lord will take us, we are all ready because maganda naman ang pupuntahan natin. Mas maganda, wali di hamak kaysa panahon natin dito sa mundo, napakagulo, 'di ba? Kanina narinig ko po yung paalaala, hindi ako corrupt, hindi ako bayarin ng mga politicians. Ang ganda po ng paalaala kanina, 'di ba? Sana nga hindi po tayo bayaran ng politicians para sila ay manalo. Napagod na po tayo sa ganong gobyerno, di ba? So mga kaibigan, nais kong batiin din ang ating mga listeners. Ano, salamat kay Juliet Mendoza. Kanina po siya nag-message sa akin. Siya po ay tagapakinig natin sa Texas, USA. Good morning, Juliet Mendoza. Thank you for tuning in. And of course, si Nestor Ballesteros, Cynthia Valencia. Ayan, blessed morning po sa inyo dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Si Emily Sumabong, shout out po sa maganda kong nanay. Sinong nanay mo, ate? Waiting while cooking, ay? Ano mang niluluto? For lunch na? Tama ba yun? Anyways, so mga kaagapay ay ang verse po natin ngayong araw na to ay kasi ang topic natin, bearing fruit in old age. I wish Ate Marie is here. Namiss ko si Ate Marie. Ate Marie, nakikinig ka ba ngayon? Ayan. So, ang verse po natin ay matatagpuan sa Psalm 92:14. At madalas na mo namin dinidiscuss ito ni Ate Marie dati, no? They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. Wow, di ba? Ang ganda, mga kaagapay. They will still bear fruit in old age. Talaga, old age. They will stay fresh and green. Ayan, sa Tagalog po ang sabi dito, tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon niya, ang dahon nito ay laging sariwa. Wow, 'di ba ang ganda mga kaibigan na itong verse na to ay nagbibigay po sa atin ng alam mo 'yon, reminder. Even though we are aging, sana nga we are aging gracefully. Naalala ko po minsan ako ay nag-speak sa CCF sa may Baliwag, no? At siyempre mga aged po ang nag-guest doon, ang mga audience ay mga kaedaran ko. At masaya po kami nung pinag-usapan namin na ay aging gracefully. O, di ba mga kaagapay? And I hope sa atin pong pag-uusap ngayon ay reminder din po sa atin. Kaibigan, ikaw ba ay, ano ba ang pananaw mo sa buhay mo ngayon? Kung ikaw ay nag-a-advance sa AIDS, ay minsan nalulungkot, nag-isolate. Pero nais ko i-remind po sa atin mga kaagapay. There are so many lessons. Ako, Bisaya man ako dahil, no? Tagadabaw ako. So, mayroon accent ang Timorlin na, ano ba yun? May accent na Bisaya. Pasensya na lang kayo, ha? Anyways, mga kaagapa, ito pong lessons na nais kong ibahagi sa inyo dito po sa ating talata. Mayroong purpose ang Lord sa buhay natin kahit na tayo po ay nagkakaedad. Sabi nga ay continuous growth. Retirement from a job does not mean retirement from life or faith. So kaibigan, wala pong retirement sa ating pagkakaedad. Maaring may retirement sa trabaho, 'di ba? Ngayon nga 'di ba, kaya po ang mini-feature ko this month ng October dito po sa ating Thursday edition ng Family Matters ay mga pastors. Kasi nga, mayroon po akong malapit ang puso ko sa mga pastors. Ano? Kasi ang husband ko dati, Pastor Clem, matagal po siya nag-pulpit pastor sa iba't ibang churches. So, ngayon po ay sa panawagan nga kanina, mayroong announcement sa atin or promotion na bigyan po natin halaga ng ating mga pastors, especially ngayong October. Of course, every day naman, every Sunday, every month ay nire-recognize natin ang mga pastors natin. But special recognition for this month ng October. So, kaibigan, di ba? Ang una po dito ay continuous growth. And lalo na sa mga pastors, ano, wala pong retirement sa mga pastors, nagbabago lang ng retire o kaya nagbabago lang ng ministry, 'di ba? Kasi mayroong mga pastor na kahit na may edad na very productive pa rin. Yung kanila pong energy na mag-preach andun pa rin, yung desire nila na maglingkod sa Panginoon andun pa rin. So walang retirement sa naglilingkod sa Panginoon. Tapos ito pa mga kaibigan, isa ding purpose ng Lord para po sa ating mga nagkakaedad is ongoing value, 'di ba? God still has a plan, a mission, a specific purpose for individuals in their later years. So, patuloy lang tayong lumago, mga kaibigan. Mayroon pa rin tayong plan for the future at mayroon pa tayong mission at specific purpose kahit tayo po ay nagkakaedad na. Sabi nga sa verse natin, fresh and green pa rin, di ba? And then, sabi nga dito, while society often sidelines older adults, di ba, parang minsan ay pag sa church ay alisin na sa kay ano Ate Marlene yung pagiging head sa ganito kasi ano, mayroon na dapat ba mga kabataan na pwede mag-take place. Okay naman yun, di ba? Sa amin, kailangan talaga mag-mentor. Pero sana po ay kahit kami ay may edad na, mayroon pa rin po kami may i-contribute, no? Mayroon pa kaming wisdom. Sabi nga, gray hairs are crown and then it represents wisdom para po sa mga elderly. The verse highlights that aging is a season of continued productivity and contribution. So kaagapay, mayroon pa rin po kaming pwedeng i-contribute sa ministry, contribute sa society, at i-contribute sa ating bansa. Pero kapag ang purpose ng politicians, joke lang ha, politicians para kukurakot, ay naku, huwag naman sana, no? So sana po mga kaagapay ay ito pong isipin natin, no? Na we will have a purpose and then we go on, we continue growing and planning our future kahit na po tayo ay may edad na. And then, wag po natin isipin na sina-sideline na tayo, hindi na tayo productive. But we can still be, we can also be available sa ating mga kabataan kapag sila po'y naghihingi ng advice sa atin, di ba? Huwag lang po tayong mangunguna o laging, panahon namin, ganyan-ganyan. Hindi po talaga mainam pakinggan ng mga kabataan ngayon ng panahon namin, ganyan-ganyan, tapos may sabay, alam mo yon, yung disagreement sa ating mga opinions. So ang sunod naman, mga kaagapay, dito sa verse ay it talks about deep roots produce lifelong resilience. So mga kaidaran ko, katayo po ay source of strength para po sa sunod na henerasyon. Kasi ang sabi nga dito sa verse na to ay planted in the house of the Lord, the fruit is a direct result of staying deeply connected to faith and community. So kailangan po makita sa atin ang productivity natin, may bunga ang ating stage kahit na po tayo ay nagkakaedad na. And then ano pa, spiritual vitality. Okay, so yun po ang sunod natin, spiritual vitality. Ibig sabihin po, true vitality does not come from physical youth but from an inner life that is constantly renewed. Ayan, so ngayon po mga kaagapay, meron po tayong bisita ngayon. Nais kong anyayahan ng aking pong kaibigan, si Cory Lutaw. Cory, good morning!
6: Good morning, okay. Ate Merlin. Yes. Magandang umaga, masayang umaga para sa lahat ng ating listeners.
5: Ayan, si Cory po ay consultant and CEO ng Mutya and Max Core Group. Ang kanyang husband po ay si Matt Lutaw, ay isang associate pastor ng Day by Day sa Roses Avenue, Quezon City. So, Ate Cory, siya po ang ating guest today. Hi!
6: Good Hello morning! Hello po sa mga ka-listeners natin dyan. We're so excited to be with you today.
5: Thank you, Cory. Yeah, yan. Okay. Naka-mute ka yata, ate. Okay. So, yan po ang ating guest today. So, I hope na sana dito sa studio. Anyway, salamat, Ate Cory, for, you know, joining me sa ating pag-uusap ngayon. So, dun sa verse na binasa ko kanina, Ate Cory, sa Psalm 92:14. Ano ba ang takeaway mo dun sa verse natin? Kasi pinanggit dito mga lessons that we have to learn from this verse na they will still bear fruit in old age, they will stay fresh and green. Sa iyong perspective, Ate Cory, ano po ba ang nais mong, ang insight na nais mong i-share dito sa ating talata?
6: Pagdating naman sa ano yung personal life muna, Ate Merlin. Dapat habang nagkakaedad tayo, marami pa dapat tayong activities na makakapagpasaya sa atin. Mm-hmm. Tsaka dapat nating isipin parati, this time, ano ba yung sasaya ka? Kasi parang sa akin, pag old age, papunta ka na sa old age, hindi ko naman sinasabi old age na tayo, dapat medyo lesson na yung mga negative eh.
5: Mm-hmm.
6: Kasi dapat parating pagising pa lang natin sa umaga, dapat positive na tayo, masaya na tayo.
5: Mm-hmm.
6: Kahit na whatever the situation is. Kasi choice mo yun eh. Mm-hmm. Choice mo parati dapat na maging masaya. Yun. Tsaka yun, hindi tayo dapat nagkukulong.
5: Mm-hmm.
6: Kasi yung iba, di ba pag matanda na, ayaw nang lumabas, parati na lang sa bahay. Of course, ako minsan dumarating din ako sa ganun eh. Parang nakakapagod, lalo sa Pilipinas, napaka-traffic.
5: Mm-hmm.
6: Parang nakakapagod kapag araw-araw ka na, I could just imagine kung nag-office pa ako today, parang magbabiyahe ako every single day, tapos sa traffic, sobrang ma-exhaust ka na sa office, mm-hmm. ma-exhaust ka pa sa traffic.
5: Tama.
6: Pero pagka nandun ka na sa maturity age, dapat hindi pa rin nawawala yung mga activities mo na nag-i-enjoy ka.
5: Mm-hmm.
6: Like for example, Ate Merlin, yung going out with friends, di ba? So, kailangan, ano pa rin yun, active ka pa rin sa mga friends mo, lalo mm-hmm. yung kung may mga high school friends ka, meron ka mga college friends, dapat stay connected ka pa rin dun. Kasi yun yung hindi dapat titigil yung sa buhay natin.
5: Mm-hmm. Okay, so yun po ang first...

0: Purpose, di ba?
1: Kung
0: magandang-maganda pa yung outlook mo sa buhay, panalo.
1: Panalo. Panalo talaga.
0: Panalo.
1: O, di ba?
0: Katuwa.
1: Kita nyo ate mga kaagapay. Tingnan nyo si Ate Cory. Halata bang senior citizen yan? Tinanong ko ga siya eh. Bago ko siya i-feature sa araw na to, sabi ko, Cory, senior citizen ka na ba? Sabi niya, oo naman ate, akala ko 58 lang, o diba? Diba? Nice. Pagka ganun ang feeling kapag sinabi, akala ko 58 lang. Diba? Ang saya, ang sarap ng pakinamdam, of course.
0: Ay nako ate, totoo lang. Sa totoo lang. Alam mo, yung sumunod kong kapatid sa akin,
1: okay.
0: Kasi di ba yung inanak niya, alam mo yun, hindi siya kasing outgoing ko. Nito na lang, pero nung younger years, mas outgoing ako.
1: Mm-hmm.
0: Napapagkamalan siya yung panganay sa amin.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kaya yung only boy namin, na pangatlo, sabi niya, eto si ate, siya yung panganay pero siya yung mukhang bunso sa amin. Alam na nila yun.
1: Uh-huh.
0: Alam na nila kasi... yun ang naririnig nila. And I praise God and so grateful. Kasi yung inner peace mo inside, magre-reflect talaga on the outer.
1: Mm-hmm.
0: Kaya din siguro ganun. And happy wife, happy life.
1: Tama. Happy
0: I'm
1: wife.
0: I'm so happy with my husband.
1: Mm-mm. So yun po mga kaagapay. Ano? Ang sarap pakinggan. Of course, di naman natin gusto na laging ganun, Cory, no, na yung kapatid mo laging sinasabi, ikaw ba ang panganay? Siyempre na ano rin yun, I think na-offend din, di ba? I mean, mayroong feeling na ganun. So, siguro isang reminder din sa atin, minsan ay na-offend yung mga kapatid natin. Minsan ako rin. Na-offend din ako. Anyway, the other day, Ate Cory, ay nandun ako sa Mercury para bibili ng vitamins, yung supplements, tapos yung eye drops, di ba? Sustain, ganyan-ganyan. Tapos ay inano na niya yung aking babayaran. Tapos sabi ko, di ba may discount ang senior? Ay, sorry po. Sorry po, akala ko, hindi pa kayo senior, o diba? Ang sarap ng pakinggan pag ganun. Minsan ay matitempt ka na mainis. Bakit naman hindi mo ako bigyan ng discount? Pero pag inisip ko, ano, parang hindi niya alam na senior na ako, diba? Ang sarap ng pakiramdam pag ganun. So diba, Ate Course? So, kumusta naman yung pananaw ng sister mo? Pagka laging ganun ang sinasabi ng mga tao, ano ang advice mo sa kapatid mo?
0: Ako, yung kapatid ko, mas madalas pa ngayon siya magpapunta sa dermatologist.
1: Ah, okay.
0: So, marirealize mo naman yan eh, di ba? Pero siguro, nag-hinder lang sa kanya dahil sobrang busy siya sa mga anak, okay. Hands-on siya sa limang anak niya.
1: Wow,
0: pero
1: lima.
0: Nung lumaki na, oo, lima yung anak niya eh. Halos sunod-sunod. So, nung lumaki naman na, meron na siyang time for herself.
1: Ah, okay.
0: Uh-oh. Oo. Kaya, mag-beauty na rin siya ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Pero so, noon, hindi. Haba ko ang corona.
1: So, ibig sabihin, ay na-appreciate ko rin, oo. Na-appreciate ko yung kapatid mo dahil lima anak niya niyo, 'di ba? Lalo na hands-on. Congratulations din sa kapatid mo, 'di ba? Lima ang anak. Hands-on.
0: Kaya nga.
1: Ayan. Nais ko lang batiin, Ate Cory. Basahin ko lang yung mga messages ng ating mga listeners. Si Nestor Balesteros. Good morning po, Ate Merlin. Cynthia Chavez Valencia. Blessed day. Miss Merlin, watching from San Jose del Monte, Bulacan. Si Emily Sumabong. Shoutout po sa maganda kong nanay, si Ella. Watching while cooking. Sabi ko nga, ano kaya? While cooking for lunch or brunch siguro. Si Nanay Ella po pala. Always listening po sa inyo. Thank you so much. And then sa Living World Learning Center, good morning, Sister Merlin, joining you now. Your life is a great, great blessing talaga. Thank you, ha. Yung aking kaibigan, classmate kong Marie de Jesus, nakikinig ako, classmate. Sabi ko kay Joe kanina, Joe, sana makabalik si Ate Marie. Masaya, masaya ka. Kausap si Ate Marie de Jesus. Ate Marie, I hope you can be my host naman kahit once a week, no? Leia Aziz Aranas, good morning watching while doing the laundry. Ang sipag ng mga listeners natin. And then Living Word Learning Center, this is Pastora Nelly Presto Rodriguez ng Foursquare Church. I'm joining you now and a very happy ginagamit ka ni Lord sa radio at sa maraming tao. All ages pa, you're a great blessing. Thank you, dear Pastora Nelly. Kasama din natin si Aprinel Delioro, Net Pataray from Bacolod. Thank you, Net. Teresita Reyes, good morning. And good morning, Ate Merlin from the City of Smiles, Bacolod. Anita Colon, blessed morning, Family Matters. Si Luna Dungo, good morning. God bless po to your program. You're a blessing to many. Thank you, Luna, ha? And then si Marlene Nicolas, Dinares, good morning and blessed day. Si Marilee Diaz, good morning. So mga kaagapay, isend nyo po ang message niyo dito sa Facebook message natin, message section, at sabihin nyo kung paano po kayo, how do you feel aging? Do you enjoy it? O anong ginagawa nyo para masabi na kayo po ay looking fresh and green? So, Ate Cory, we will have a break muna. Pakinggan po natin ang ating special feature for today. Happy Bahay, Happy Buhay with Bong and Claire Pineda. At syempre, ang music natin, Tsuper ng Buhay, lo? Tsuper talaga. Tsuper ng Buhay. Babalik po kami ni Cory after po dito sa ating special feature.
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
3: Hi! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay! Usapang Mommy! Para sa mga mommies dyan na sometimes you don't feel validated and appreciated by your kids, this episode is here to encourage you. Unang-una, kahit na we feel physically exhausted from the household chores o yung iba nag-work pa, and sometimes we feel emotionally and mentally drained at naiisip natin na parang kaya ko pa ba, wala man lang nakaka-appreciate sa akin. Unang-una, the Lord can see even the smallest act of love or kindness that you do for your children. Yung simpleng pinagpe-prepare mo yung uniform nila, nire-ready mo yung baon nila, nilulutuan mo sila ng dinner, ng breakfast, lahat yan, they matter sa mata ng Panginoon. So even if you don't hear your kids say, thank you mommy, or yung asawa mo, hon, thank you, ang sarap ng luto mo, okay lang yon. Don't feel bad because the Lord validates you. Number two, alam mo ba yung pinaka magandang pabaon na pwede mong ibigay sa pamilya mo? Yung panalangin mo that every time your husband leaves for work in the morning, yung mga anak mo pumasok na sa school, you just cover them in prayer. You intercede for them. And that is really a noble thing for a mommy should do. Yung you will ask the Lord to order their steps, to surround them with His angels, pagpalain ang araw nila. Napakalaking bagay noon para sa Panginoon. And ikatlo, huwag talaga nating pilitin na maging superwoman. Kahit na magaling ka pa na mag-multitask, hindi natin kayang gawin lahat ng sabay-sabay. So just be a present mom. Yung tipo na kapag yung anak mo kailangan ng shoulder to cry on, oy, offer one, anak, na dito lang ako, you can vent or rant to me kung ano yung mga grievances mo. O just embrace your kids kapag they don't feel good o kapag pagod sila. Ang laking bagay na nagagawa nun sa mga anak natin. Just be a present mom. Sabi nga sa Galatians 6:9, let us not grow weary in doing good, for in due season we will reap our harvest. So kahit na wala pang nagva-validate o nagsasabi na I appreciate you or thank you, you know, the Lord is telling you, you are seen, you are valued, and you are loved, and you are doing better than you think. Lagi nating tandaan na ang mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. This is Claire Pineda para sa Happy Bahay, Happy Buhay!
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asawang

0: fourth nasa toddler sila, tapos yung dalawa naman nasa elementary na Sunday school. Mm-hmm. Doon, kumbaga, ano mo eh, nakita ko doon na ang laking bagay yung mga bata na na-expose natin sa church. Siyempre, magsisimulahin sa atin. Kasi hindi naman sila makakapunta ng church kung wala yung parents, eh, di ba? Mm-hmm. So, dapat eager yung parents mag-church. And then, ang ano ko naman, struggle ko naman doon, meron silang mga, hindi naman sila perfect na mga anak. Pero ibig sabihin, sumusunod sila sa akin. Kasi alam nila, strong yung mommy nila. Yung strong yung personality ko eh. Hindi ako nag, kasi pag mga anak mo, mga lalaki, iba dapat ang approach yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag nalaman nila na kaya kanila, you're in trouble. Pero ako, nano ko, kahit na masakit sa akin na dinidisiplina ko sila, pero dapat eh. Kasi ako yung nanay, ako yung tatay. Pero yun nga, lumaki sila naman na nakatapos naman sila ng pag-aaral lahat, mm-hmm. ng college, dalawa yung chef ko, isang entrepreneur yung, dalawang entrepreneur yung kinuha, and they're doing good naman sa kanilang mga family ngayon at saka sa business. At sa business naman, ate, nung nawala naman yung parents namin, ako mm-hmm. yung panganay. So naiwanan kami ng negosyo, hindi madali. Kasi magkasunod yung parents ko na namatay. Mm-hmm. Na, although ako yung na-train. Kasi grade 3 pa lang ate. Ako, you could just imagine grade 3. Dapat naglalaro ka pa.
1: Yeah,
0: diba?
1: Yeah, correct.
0: Pero ako, ate, I have to wake up every Saturdays at 5:30 in the morning. Kasi nung araw, meron kaming sumbleria. Meron kaming hot store sa Santa Cruz. Marami kami, lahat ng klase ng hats, kami ang gumagawa niyan sa pinikula, sa fashion show. Doon ako minulat ng parents ko na, okay, ikaw, Cory, every Saturday dapat nandun ka sa hot store nyo, ha? Maaga kang gigising kasi marami kang tatahing sumblero doon na nanahi kasi kami yung badana, yung nasa loob ng hot, pinatahi yun manually. So, doon ako namulat. Tapos, naglilista ako ng, ano, ako yung mga, ano namin, mga customer namin, usually matatanda kasi nagpaparepair pa sila ng mga sumblero nila, may sentimental value. Pinapaano nila yung pinaparepair, paulit-ulit, mm-hmm. ganyan. Ako yung nagsisales talk sa kanila. Every Saturday yon. Ako yung naglilista, ako yung nagbebenta, ako yung nagtatahi. Noon ako namulat.
1: Wow.
0: Napakagandang training. Uh-oh. Kasi nakikita mo na meron akong sweldo at the end of the day. Yun yung pambibili ko. Pupunta ako sa Central Market ng araw. Yung mga imported dyan sa may Central Market. Doon ako mamimili ng damit.
1: Mm-hmm.
0: So, nakakatuwa. Kasi doon, ganun ako na-train. At ngayon naman, yung challenge ko naman, sa business, mahirap ate. Mahirap mag-business. Kasi that time, I was holding 31 sales agent.
1: Wow.
0: 31.
1: Uh-huh.
0: Hindi madali. And mostly, mga lalaki pa yan, te ha. Mga lalaki pa yan. Hindi madaling humawak. Yun nga, pero yun nga, ang guidance ng Lord lang yun. Mm-hmm. Every time na nag-meeting kami, talaga I should pray. I'm praying. Tapos maririnig mo na lang a voice from nowhere na sasabihin, oh, ito yung sabihin mo, ito yung dapat dyan. And I'm doing that. Yun lang yung sekreto ko eh, ate. Not on my own knowledge.
1: Mm-hmm.
0: It's the Lord. Mm-hmm. It's the Lord wisdom and anointing. Yun, ate.
1: Mm-hmm.
0: So...
1: Wow, ang ganda po ng testimony ni Cory, 'di ba? Sabi niya glory to God dahil po yung resilience na pinagdaanan niya. Imagine mo, sabi niya grade 3, ibig sabihin 9 years old, 10 years old nasa negosyo na, na-train siya talaga. At sabi niya nga nakakatuwa dahil nagustuhan ko yung sinabi niya na the four boys, yung kanyang anak ay they grew up in the church, 'di ba? Ate Cors, malaking bagay 'yon na yung pagiging deeply rooted sa salita ng Diyos, deeply rooted with our relationship with God, ay napapasok sa mga anak kahit na mahirap nung apat na lalaki, di ba? Ang hirap i-train ng mga lalaki. And yet, you were able to, you know, go through that tough times and then yung training mo from your elderly parents and at the same time yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Yun talaga ang malaking bagay yun para, sabi nga dito, weathering the storms, di ba? May mga bagyo na pinagdaanan, yung mga tayong lahat, ako may pinagdaan ng matitinding bagyo nung kami ay lumaki dahil ang nanay ko ay ano din, widow siya at the age of 32. Pito po kami magkakapatid at wala namang natapos yung nanay ko. Tapos, wala kaming negosyo, wala hanap buhay. But you know what? My parents, my mother,

0: really brought us it as a church, Sunday school, vacation Bible school, yun po ang talagang nakatulong sa amin upang kung ano man yung pagsubok, sabi nga, di ba, of course, yung weathering the storms, matinding pagsubok sa buhay natin. And yet, because of that deeply rooted in the Word of God, deeply rooted in growing in the Lord, ay nakatulong yun para po maging resilient tayo. So, yun po ang testimony ni Cory sa kanya pong pinagdaanan. At of course, mayroon ang basahin sa ating mga listener, si Leonida Rubio, sabi niya, happy Thursday sa inyong guest. Ayan, si Cory po ang guest natin. Sabi niya, kumbaga sa radio po ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. Sabi niya, listening habang nag-washing. Sabi naman ni Rosalinda Manzano, ay, blessed morning po sa inyo at sa inyong guest. So again, ini-encourage ko po yung ating mga tagapakinig. Ano po ang sekreto ninyo para kayo po ay masasabi na you are aging gracefully, o kaya anong sekreto nyo para malagpasan nyo lahat ng mga challenges ninyo sa inyong pagkakaedad, ano? So, Ate Cory, ito naman, sabi dito sa verse kasi, aging generates a harvest for others. Ano yung sinasabi na harvest for others? Kasi yung verse natin ay, they will still bear fruit in old age, they will stay fresh and green. So, ibig sabihin, isa din po doon sa sinasabi ng verse na ito ay, because of our aging, because of our age, ay makikita natin na merong naaani tayo sa sunod na henerasyon. Ano sa palagay mo naaani mo ngayon sa iyong pagiging senior citizen at how you have survived through the challenges and ano yung nakikita mong result sa iyong pagiging resilient sa iyong paglakad sa Panginoon?
1: Siguro ate, pagdating sa family, ako, physically muna. Minindset ko yung na kailangan physically fit ako.
0: Okay.
1: Would you imagine ate, dito sa bahay, wala kaming maid. Nagpapalinis lang kami once a week. Pero yung lahat, laundry, kami ni Matt ang nagtutulong. And natutuwa ako kasi active ka eh. Galaw ka ng galaw. And like pag may katulong ka, abot mo nga ito, utos ka na lang. Kasi right. I was with the maid before eh, nung nagpapalaki ako ng mga anak. Pero you have to be fit kasi kailangan mong gawin dahil nga, ano kayo eh, independent kayo mag-asawa.
0: Mm-hmm.
1: And kaya yun yung reason namin ni Matt na talagang physically fit kami, praise the Lord,
0: amen.
1: Praise God. Kasi I go boxing almost three times a week. Siya naman, nasa gym, nagbubuhat, nagka-cardio, nag-run. So, malaking bagay yun, ate, na pagka nandoon ka na sa may time ka naman eh. Kailangan kasi yun, isisingit mo, nasa middle age ka pa lang. Kasi it's too late na isingit mo yung physical activities mo pagka matanda ka na eh. Parang too late na yun.
0: Mm-hmm.
1: So, dapat umpisahan mo siya ng mas maaga para masustain mo siya, maaani mo siya sa old age. So, yun sa physical yun.
0: Mm-hmm.
1: Pagdating naman sa family, yung masasabi ko na, naaani ko na, yung pag-train ko dun sa mga tao namin.
0: Wow.
1: Kasi importante yun eh. As CEO, kailangan matrain mo ang mga tao mo na ma-manage nila yung business on their own. Hindi, kasi dati before, lahat sa akin, lahat, pila-pila yan sa kwarto ko. Nung inayos namin, tinrain namin lahat ng mga supervisors and managers, nakita namin ng kapatid ko, aba, pwede palang tumakbo yung kumpanya ng wala tayo.
0: Mm-hmm.
1: Nagbabakasyon tayo. Pero because na-train mo yung mga supervisors mo. And of course, syempre, maganda rin dapat ang package nila.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung ginawa ko. And kasama na doon yung training ko sa mga anak ko.
0: Mm-hmm.
1: Importante yun. Alam mo ba ate, yung isang anak ko, pag sabi ko sa kanya, nasa construction kasi siya. O sabi ko, Jake, ganito yan ha. Pag umaga, gigising ka, magte-telepono ka na, maaga pa lang. 8 o'clock, dapat nakaligo ka na, naka-outfit ka na ng pang-business. Hindi ka pwedeng magtelepono ng naka-short ka pa, may muta ka pa, yung ganun. You have to be ready kahit nasa phone ka. At ginagawa nila yun. At ang mga anak ko, mostly ng mga anak ko, 7:30, na-train ko sila nasa opisina. Kaya ang mga empleyado namin, nahihiyang malate kasi mas una pa sila. So, yun eh. Kasi yun yung ginawa ko sa company ko. Pinapasa ko lang sa kanila at napakagandang training eh. Minsan kasi may mga magulang na sinasabi nila yung kawawa naman yung mga anak
0: Oo
1: namin.
0: nga,
1: Parang,
0: oo.
1: ay ate, mas kawawa yan pag hindi mo na-train at wala ka na sa mundo. At praise the Lord, sabi ko nga sa aming mag-asawa, alam mo ngayon, kahit nag-graduate na tayo, wag naman sana pa, marami pa tayong mission sa Lord. Makikita na natin yung mga anak natin, may sarili na silang pakpak at paa. Pwede na silang pakawalan sa business namin. So, yun yung fulfillment ko ate. Sa church naman, before, parang ako yung nagbibigay ng love gift pagka may mga pastors, yan ganyan, ako yung nagsusupport. Ngayon, ang sarap pala ng feeling pagka nagpipreach ka o nag-guest ka sa mga church, ikaw naman yung binibigyan ng love gift.
0: Wow.
1: Sabi ko, Lord, pareho ko both na enjoy yung world na yon, na ang sarap pala na tapos may pagka nagpipreach ka ate, may lalapit sa'yo, yung sasabihin sa'yo, uy, totoo yung pinreach mo kasi nangyari din yun sa buhay ko. Yun ang sobrang fulfillment ko ngayon sa old age ko. Eh. Hindi na, kumbaga material, yung provide naman ni Lord eh. Pero yung more than material things, yung mga ganong fulfillment ko sa buhay ang nagpapasaya na sa akin ngayon.
0: Ayan, nako, napakagandang insights po na i-share sa atin ni Cory, 'di ba? Sa kanyang sa business matters, sa family matters, sa ano pa ministry matters. Lahat po 'yan ay naano niya, na balanse niya, no? Hindi po at natutuwa ako, course, yung pagdisiplin mo sa inyong anak, 'di ba? Totoo 'yan, maraming magulang ngayon na 'wag naman pahirapan ang anak. 'Di ba? Kasi yung konsepto kasi halimbawa sa akin ano, laki sa hirap. Parang yung maliit kami talagang sobrang hirap ng buhay. Parang isip ko noon, nung ako sabi ko, pag nagkaanak ako, hindi ko pahirapan ang anak ko. Maling-mali, di ba Ate Kors? Maling-mali yun.
1: Totoo ate, oo. Totoo yun. Kasi ako din, sobrang disiplinarya ng nanay ko. Te. Pagdating sa kalinisan, sobra. Hindi ka pwedeng mga drawers namin, ay every Saturday, chinecheck niyan kung maayos.
0: Mm-hmm.
1: At noong araw, tinrain kami ate, na yung mga isusuot namin, dapat gabi pa lang, nakahilera na yan, nakahanda na. And even yung baon, dapat nakahanda na yon. Yung pedya, sapatos, nakahanda na yan, shiny mo na yung sapatos, yung uniform. Natrain kami ng ganun, and pinasa ko yun sa mga anak ko. Kaya ang mga anak ko, kahit mga lalaki, ay ate.
0: Wow.
1: Lalo yung panganay ko, napaka ano sa kalinisan. Kasi nga, you have to train them dun sa pagbata pa sila eh. Pag matanda na, it's too late na eh. It's too late na. Tsaka, ate, mahirap eh. Kasi ako nga noon, nung tinitrain ako ng magulang ko, naisip ko nga, siguro ampun ako. Hindi siguro ako anak.
0: Oh.
1: Alam mo, te, naisip ko yan.
0: Ay, bakit?
1: Pero,
0: bakit mo naisip?
1: Kasi ate, para bang sobrang pinapahirapan kayo. Kasi
0: wow.
1: Ibang kalaro mo, hindi naman ganun eh. Pwede silang lumabas ng bahay, pwede silang umuwi ng gabi. Pero kami hindi, nandun kami, kailangan maglinis ka muna, kailangan tumulong ka muna sa bahay. Alam mo yung ganun, namamalengke ako pag yung nanay ko nanganganak. Alam, automatic yun. Kaya ako, palengke queen ako ate, sarap mamalengke. So yun. So meron nga akong isang dating kasama. Alam mo ba, ate, hindi siya nakatugtog ng palengke. Hindi niya na-experience yung palengke life. Kahit nasa Davao ako, te, ay sarap na sarap ako sa bangkeruhan mamalengke. Kasi doon ako lumaki na, alam mo yon, ginagawa mo lahat, na lahat ng gawaing bahay, trained kami ng nanay ko, ng mami ko. Kasi doon din sila minulat ng nanay nila. So, pass on sa next generation lang. Eh. Pero, tingin ko, te, iba ang mga kabataan ngayon. Kasi masyado na silang engaged sa gadget, di ba? Eh, pero tayo noon, nakita mo, te,
0: yeah,
1: lahat ng household course, alam natin gawin. Eh ngayon, natututunan na lang ng mga ano, pag nag-asawa na, kasi no choice sila eh. May asawa sila, kailangan marunong sila magluto, maglaba. Pero tayo noon, kahit hindi pa tayo nag-aasawa, alam natin lahat gawin. Ayun. Tuwa.
0: Totoo yan, ano? Ang dami pong pwedeng matutunan kahit na tayo po ay elderly na, no? Pwede nating i-pass on sa ating mga anak, especially halimbawa Ate Cory, yung mga anak ko kasi pareho silang married, ano? I'm sure pareho sa iyo. Nakikita ng mga anak kung paano mo sila dinisipline, paano mo na talagang consistent yung pagdisiplin mo sa kanila, at pare-pareho sila, apat na lalaki, no? Kahit na mga lalaki, very aware sila na itong ginagawa ni nanay, itong ginawa ni mami. So, kailangan kong gawin. So, katulad sa akin, Ate Cory, no? Dahil nga din sa yung sa hirap ng buhay, tinuruan din kami maging malinis, tinuruan din kami ng nanay namin paano maging resilient kahit na mahirap, no? And then of course yung nag-aral ako sa FIBIAS, very strict din sa FIBIAS, kailangan malinis, kailangan, natuto din ako doon sa seminary na nasa dorm ako nag-stay. So tinuruan din kami sa seminary paano kami maglaba, paano maglinis ng kwarto. So yun po, mga disiplina dapat isipin natin, ipaso natin sa ating mga anak. So mga kaagapay, nais ko lang pong basahin din ang message ni Virgie Himor. Ay, teka. Ah, sige. Si Marlon Guanzon ay listener natin. Sabi niya, kasama niyo si Ate Cory. Pakibati po yung aking naka-tune in from Pinaglagdan, Paumbong, Bulacan. Nakakamiss po si Ate Marie de Jesus, yung mga tawa niya. Sana po minsan nag-guest po niya. Ate Marie, nakikinig siya ngayon. I hope si Ate Marie ay magiging guest ko din siya. Or kahit once a month, Ate Marie, mag-guest, ikaw ang co-host. And si Marlon Guanzon din, sabi niya, ayan, taga Bulacan. And then si Virgie Himor, Marie de Jesus, kamusta na po kayo? Ate Marie, sobrang miss ko na po ang boses nyo at masayahing ngiti. Ayan, Ate Marie, panawagan sa'yo. Net Pataray, thank you for tuning in. Ayan, Ate Marie, Ate Marie tuloy. Cory, isa din po na masasabi natin na we are able to pass on. Ay, inaani na. Naaani mo na yung paano pagdisiplin ng magulang mo sa'yo. And then, ginawa mo rin sa inyong anak yon, tapos inaani ngayon ng mga anak ninyo. So yung pong discipline, ano, it's from generation to generation, na hindi ka manghihinayang, hindi ka matatakot, baka magalit ang anak mo sa sobrang discipline. Pero ngayon, sabi ni Ate Cory ay na nakita niya ang result ng kanyang pagdisiplina sa kanyang mga anak. Diba, Ate Cory? So, isa din na gusto kong ipass on sa ating mga nakikinig ngayon. Na, although nabanggit na natin, no, true beauty outlasts youth. Yun, true beauty outlasts youth. Fresh and green nga, mga kaibigan, diba? Sabi nga natin dito, while physical beauty and strength naturally fade, the verse promises a different kind of attractiveness, spiritual freshness, joy, and vibrant spirit. So, kaagapay, diba, sabi nga ni Cory, since sila po ay lumaki sa church, lumaki sa Sunday school, nagre-reflect po sa mukha natin yung glow because of our, you know, because the Lord is being reflected sa ating buhay. Hindi po ay yung itsura natin gloomy, di ba, Ate Cory? Yung pag may problema, sobrang bagsak ang itsura natin. Kasi sabi dito, ha, isa ding pamaraan, isa din na makikita sa isang tao na fresh and green, yung sa kanyang aura. Tama ba, Ate Cory?
1: Oo, ate. So, totoo lang. Kailangan kasi yung pag-positive ka sa pag-iisip, magre-reflect talaga yun sa'yo. Meron lang ako gustong i-ano sa mga listeners natin. Meron ako narinig sa isang pastor. Sabi niya, huwag mag-lotion kung walang devotion.
0: Ay, maganda. Pakiulit mo nga.
1: Huwag mag-lotion kung walang devotion.
0: Okay, yan
1: diba?
0: Na.
1: O, diba? So, eh, na ano ko, bigla ako lang naisip ngayon. Kasi totoo nga, di ba? Parang, oo, lagay mo na lahat ng makeup dyan, pumunta ka na sa lahat ng mga dermatologists, Vicky Bello, kung sino-sino pa lang yan. Pero yung kung ang inner mo, hindi mo inaalagaan, hindi din magre-reflect sa labas. Magre-reflect siguro, pero pansamantala.
0: Yeah. Diba?
1: So, yun ate. Kaya mga listeners, huwag muna mag-lotion pag walang devotion. Ayun, ate.
0: Ang ganda ng reminder. Oh, wag mag-lotion pag walang devotion. So, di ba, Ate Cory, napaka-simpleng reminder pero nakaka-struck sa akin yun, ano? Na talagang kailangan natin bigyan ng priority ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi pag wala, di ba, alam mo yon, pagka mayroong problema tapos hindi ka man lang malapit sa Diyos, hindi ka nagpe-pray, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, kapag ka dumating yung storm sa buhay natin, ay aligaga tayo. Kasi wala tayong pinahawakan. So mahalaga po mga kapatid para po sa ating tagapakinig. I'm sure most of the listeners ngayon ay sabihin nyo ay napaka-basic naman yan. Pero again, it's a reminder for us na huwag po nating kaligtaan ang pagbabasa ng salita ng Diyos or sa ating prayer time. Simple lang po, huwag mag-lotion. Paano yung lalaki, Ate Cors? Ano ang sasabihin mo sa lalaki? Kasi babae lang, huwag mag-lotion before na walang deodorant. Paano yung lalaki?
1: Huwag mag-deodorant. Pag walang devotion. Kasi mahalaga sa lalaki ang deodorant. So, yun, mga kalalakihan, mag-deodorant pag walang devotion.
0: Deodorant naman sa mga lalaki. Ayan, napakahalagang reminder po. Kahit sa mga lalaki, di ba? Kasi bilang mga head of the family, mga lalaki, kayo po ang foundation ng family, ay makitaan sa inyo ng example ng pag-lead ng family. Bago kayo umalis ng bahay, bago kayo magtrabaho, bago nyo buksan ang inyong cellphone, ay kailangan talaga ay bigyan ng panahon sa panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos. So para po yan sa lahat sa atin. Ano? Nais ko lang basahin din ang sabi ni Nieves D. Thank you for tuning in. Si Rosie Sarmiento, Destor, hello po, watching from Pasita, 2 Complex, San Pedro, Laguna. Bakit? Si Ate Marie po, wala siya. Baka next time. Sabi niya ay madami po akong natutunan tuwing nanonood ko sa inyo sa Facebook. Thank you so much, Rosie. And thank you din sa inyong pagmimiss kay Marie. Ako din namimiss ko si Marie. Anyway, Ate, no, yung reminder natin sa ating mga tagapakinig. Isa din po, sekreto ay positive outlook. Nabanggit na yun ni Ate Cory kanina. Kailangan po natin magkaroon ng positive outlook in life kasi pagka negative po ang pananaw natin, paggising natin sa umaga, nakita na agad-agad natin yung gulo sa bahay, kita na agad natin na ang gulo-gulo ng mga apo, negative ka agad, di ba, Ate Cory? Kailangan po natin ay positive ang ating pananaw sa buhay. Ate Cory, ano yung mga hindrances kapag ikaw ay, ano ba yung struggle mo? Are there times that nahirapan ka magkaroon ng positive outlook in life? Ano yung mga reasons, dahilan na hindi ka nagkakaroon ng positive outlook in life? Ano yung reasons? Commonly,
1: alam mo, Ate, yeah. Alam mo, Ate, yung problem kasi, parang ano na yan eh, kasama na yan sa buhay natin. Mm-hmm. Pero ang mahalaga dun kasi, papaano mo titignan yung problem? Diba? Parang, pag tinignan mo siya on the negative side, syempre maano kayo. Pero pag tinignan mo siya on the positive side na, meron tong ibubungang maganda sa akin. Meron tong itinuturo sa akin na ako ang magbe-benefit. Mm-hmm. Kaya nga sinasabi ko yan sa mga empleyado ko eh. Pag napapagalitan kayo ng mga supervisors nyo o ng mga may-ari, huwag kayong magtampo. Huwag kayong alam mo yun, magre-resign agad. Mm-hmm. Alam mo yun. Pero take it as a challenge, yung mga matututunan mo pa. So, ganun din, Ate, sa buhay eh. Mm-hmm. Kailangan, unang-una, Ate, yung medyo nabawasan sa akin, yung pag-worry. Kasi, di ba, pagka may problema ka, ang tendency, mag-worry ka. Hindi ka makatulog, mm-hmm. hindi ka makakain, parang wala kang ganang magtrabaho. Kasi nga, worry ka ng worry nang hindi pa daw dumadating. Yung wino-worry mo, hindi pa naman dumadating, wino-worry mo na. Na baka hindi naman dumating, pero mm-hmm. nag-worry ka na 100%. Yeah. So negative na yung dating sa'yo. And physically, maapektuhan yung health mo, di ba, Ate? Kaya nga sabi ng mga doctor, ang one cause daw ng mga cancer is stress.
0: Tama.
1: Diba? So, pag nai-stress ka, ibig sabihin may worries dun eh. May anxiety ka na, may mm-hmm. depression ka na, mm-hmm. lahat na nga ng negative nandun na. So, dapat dapat talaga tignan mo yung kahit may problema to, na marirealize mo naman, ate, di ba, pag nasolve mo yung problem, ay, nasolve yung problem, ay, ganito yung itinuro sa akin yung problema. Better ka na sa mga susunod pang mga challenges na darating sa buhay.
0: So yun, mga kaagapay, ano, ay pwede nating iwasan yung pagiging negative natin outlook in life sa pamagitan po ng pagtingin natin ano ba yung lessons na matutunan natin sa mga challenges. Yung sabi ni Ate Cori sa atin, na hindi natin maiwasan yung mga problema sa buhay natin. And yet, what we have to do, what we are going to do is to look at it, ano bang lesson na matutunan ko dito. At isa pa pong mga hindrances sa atin pagiging fresh and green ay pagkaroon po ng, alam mo yun, masyado tayong yung pag-iisip na resignation sa buhay, na para bang wala na akong magagawa, I will resign na sa lahat ng ginagawa ko, resign na ako sa buhay ko. Hindi po ganun, mga kaagapay. You should always look at the life as very productive, beautiful, at pwede ka pang makasabi na I'm still fresh and green, marami pa akong pwedeng gawin. At syempre, Ate Cori, isa din po naghihinder sa atin para tayo ay maging fresh and green ay yung mga bitterness in the past, yung anger na hindi natin mapatawa, di ba, Ate Cori?
1: Totoo yan, Ate Merlin. Totoo yan. Kasi yung bitterness kasi, 'di ba, sabi nga, yung gumawa sa iyo ng kasalanan, hindi niya na iniisip 'yon eh. Pero ikaw, dala-dala mo pa 'yon. Nagiging bitter ka, nagkakaroon ka ng hatred. In the first place, sino 'yung nalulugi? Ikaw,
0: yeah,
1: eh.
0: Correct.
1: 'Di ba? Kasi yung gumawa sa iyo ng masama, nakalimutan niya na nga eh, masaya na siya sa buhay, nag-e-enjoy na siya.
0: Tama.
1: Kasi ikaw naman, gabi-gabi iniisip mo pa 'yung galit ako sa taong yung ginawan ako ng masama, hindi ako inargabyado, ako. Tayo yung nagiging, ano, nagiging, parang nandun tayo, nagiging alipin na tayo eh. Kasi hindi na tayo makalabas doon. Mm-hmm. Kaya nga, mahalaga yung meron kang mga activities na ginagawa. Like, for example, ate, yung being involved in the ministry, being involved in your community, diba? So, yun, malaking bagay yun para makalimutan mo. Pero pag magkukulong ka lang sa bahay at iisipin mo araw-araw, ayaw mo nang lumabas, ayaw mo na, lalo na ate, kung meron kang diraramdam pa, diba?
0: Right.
1: Halimbawa, physically, meron kang nararamdaman. Minsan yun yung mga ano sa mga may edad eh. Pagka yung halimbawa, may rayuma na, meron ng heart failure, takot ng, actually, eto nga ate, sa gym kasi, ito lang, magandang ano to, i-share ko lang. Pag nagbaboxing ako, karamihan daw na nagbaboxing dun, pag hinihingal na, tumitigil na. Pero, kapag ka, ang masasabi mo lang na nag-exercise ka talaga kapag nag-pump ang heart mo. Pero, pag pinawisan ka lang, wala yun. Pinawisan ka lang nun. Pero, once na nagpa-pump ang heart mo, that's the time na yung cardio mo, okay. Yung stamina mo, yung ano mo, okay. Kaya yung iba natatakot, humihinto daw kapag hinihingal na sila. So, di ba, ganun eh. Kasi feeling nila ma-heart attack sila eh. Ganun din naman sa buhay te, di ba?
0: Okay.
1: Pagka meron kang mga problema, the more na mabigat yan, the more na meron niyang mabibigay sa'yo na positive outcome. Diba? Normally, ganun eh. Ganun yung mga problema natin sa buhay. Mas marami tayong natututunan kapag mabibigat ang mga problemang dumarating sa
0: Right.

0: boxing. Kasi karamihan Zumba sa kanya boxing ano, at nakakatuwa yung sinabi niya na kapag ikaw ay pinawisan lang, parang hindi pa rin nakaka-exercise yun ano. Yung pala pag gumalaw na mayroon ka nang naramdaman sa puso mo, yun ang talagang Zumba, yun ang talagang exercise. Sabi ni Lorna Melo, maganda po yung kanyang advice. Sabi niya, kanina sabi ni Cory, huwag mag-lotion.
1: Huwag mag-devotion. Huwag mag-lotion pag walang devotion.
0: Oo, huwag mag-lotion pag walang devotion. Sabi naman ni Lorna Melo, huwag munang kumain sa physical, kundi pa kumakain sa spiritual. O ba diba? Isang reminder din sa atin, no, practical na, huwag munang kumain ng almusal. Huwag muna mag-coffee. O kaya, pwede namang sabay, no? Kundi pa kumakain sa spiritual. Napakaganda pong reminder sa atin, mga kaagapay. It really helps us to go through the day kapag inuna po natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos, panalangin. Kasi at of course, every day meron kaming ano, sa Lord Hilawlan Prayer from 7 to 8, no? From Monday through Saturday yon. Friday ako nagli-lead. We started this prayer every morning nung March 17, 2020. Nung nag-lockdown, si Ate Maloy naisip niya, ano bang gagawin natin ngayon na COVID time, ay pandemic time, sabi niya mag-pray. We didn't know, we didn't realize na ito pong prayer time na to ng Lord Hilawlan, magsi-7 years na po kami. I mean, we had been praying, we had been doing that. So parang yung everyday, mayroong mga prayer warriors po sa Lord Hilawlan, they join in praying and reading, having devotion from 7 to 8 every morning. So sana po ay maging aware po tayo na napakahalaga po para sa atin lahat na everyday pagising natin. Sabi nga, wag muna mag-almusal bago, wag muna kumain kapag hindi kumain ng spiritual. So, yan po ay palala sa atin. Kanina, wag mag-lotion bago mag-devotion. Sa lalaki naman, wag mag-jodorat o wag pabango kung hindi ka pa nagbabasa ng salita ng Diyos. Epifanio Salvador, thank you so much for tuning in. Nakikinig po siya sa radio at saka sa Facebook. Ayan, at of course, sunod naman natin, ano, shifting from ministry to legacy. Ate Cory, kasi you grew up in the church and then you grew up with the business and parents. So ngayon, you decided kayong mag-asawa ay ma-involve sa ministry. When did it start? Yung nag-shift kayo? Ibig sabihin ay nagkaroon ng other, ibang pinagkabisihan ninyo. How did it start and when?
1: Before pa ate, marami akong, usually nag-start ako dun sa mga women's fellowship.
0: Mm-hmm.
1: Nai-invite ako sa church to talk about Proverbs 31, yung mga verses all about women. Yeah. So, doon ako nag-start. Pero yung sa aming mag-asawa, we started during the pandemic 2000. Mm-hmm. Kasi we were asked to lead the Bible study online, Kalapati, which is normally for couples. And praise God, glory to God, kasi up to now, it's already going on the 6th year, nandun pa rin ang Kalapati group na Bible study via Zoom. And we are so blessed kasi ate, kung hindi namin tinanggap yung challenge na yon, yung opportunity na yon, hindi namin napag-aralan yung napakadaming magagandang modules ng church namin. And kasi di ba pag-attendi ka lang, pwede kang hindi umattend, attend ka.
0: Yeah,
1: pero ngayon, natapos namin lahat ng magagandang modules and ngayon, marami pa kaming idadagdag. And nakakatuwa ate, praise God pa rin, glory to God, kasi yung mga anak namin, kasama namin, doon sa Kalapati.
0: Wow.
1: At yun, kasi before hindi sila sumasama eh. Pero ngayon, nagiging active. I was really praying for them to continue yung ministry namin sa church. Mm. And to support. Yung ginagawa kong support sa iba't ibang churches, I pray na talagang dinadaing ko talaga sa Panginoon na makontinue to ng mga anak namin. Kasi yun ang sikreto eh. Sikreto ng buhay, sikreto ng negosyo, sikreto ng masayang buhay sa Old Beach. Yun natin.
0: Mm-hmm. Napakaganda. shifted. I mean, you know, ang focus sila noong 2020 ay nagkaroon sila ng ministry opportunities and they continue on with that. At pati mga anak nila, nakakatuwa na sila involved na involved. Ate Cory, yung pangalan ng inyong ministry, yung sa iyo ay Kalapati. Tama ba?
1: Kalapati po. Kalapati group po. Peer group po siya. Ah,
0: bakit Kalapati?
1: Kasi di ba yung Kalapati, yun yung ginagamit sa wedding?
0: Ah.
1: Kaya Kalapati.
0: Okay.
1: So hinano ni Pastor Ed yung Kalapati. Mm-hmm. Merong mga Nara, yun yung mga lalaki. Merong Sampaguita, yun yung mga kababaihan.
0: Ah.
1: Merong Agila, yun yung youth. May mga peer group po kami sa church. Yun po. Yung hawak po namin yung Kalapati. Pero pwede naman pong umaten kahit sino. Pero kasi ang lesson naman po yan, very generic. Para sa lahat po ng ano, women, men, youth, at saka couples po.
0: Sa lahat po ng ating mga tagapakinig ngayon, pag sinabi natin na, ay, may edad na ako, wala na ako magagawa, kaibigan, mayroon ka pang, lalo na ngayon, ang panawagan po ng mga iba't ibang denomination, panawagan po sa atin lahat ay magiging discipleship, involved tayo sa discipleship ministry. Katulad po ng ginagawa nila Cory at saka si Pastor Matt, no, Lutaw, they're so involved sa ministry, sa kanilang church, and targeting different age groups, no. So, wag po tayong, ano, tawag nito, mag-isolate na, na wala tayo, hindi na tayo productive. So, ang panawagan po natin sa bawat isa sa atin na nagkakaedad na, you can still be used by God in discipleship ministry, kasi ito po talaga ang panawagan ngayon sa huling mga araw ang ini-encourage po sa bawat iglesia, bawat member ng church, bawat age group ay magkaroon po tayo ng discipleship ministry. So ito po ang ginagawa nila Ate Cory at saka si Pastor Matt. They're so involved kasi nga, 'di ba, Ate Cory, we have to maximize yung iba't ibang program platform, no, sa internet natin. Mayroong Facebook, may YouTube, mayroong pwede natin gamitin ang Messenger kung kailangan po natin, kahit pito lang dyan or anim lang, di ba, sa Messenger, kasi kaya ng walo para sa Bible study. Pag sa Zoom, syempre, ilang isang marami dyan pwede, no? Sabi po ng ay si yung sister ko, si Ate Rose Labawan sa Davao, Ate Course, ay nakikinig ngayon, nandun siya sa Davao. Thank you so much, Ate Rose, for listening sa ating Thursday edition po ng Family Matters. So mga kaagapay, ang tanong ko sa atin, mga nakikinig sa atin ngayon, ano po ba ang maaari nyo pang gawin kahit na kayo ay nasa edad na older adults, 60 years old and above? Ano po ba, after you retired, kasi nga, nag-retire ka na sa corporate world, ngayon ay nasa, nag-retire ka na, ano ngayon ang involvement mo sa ministry? So yun po sana ang isipin natin, ano, habang tayo ay nagkakaedad, there's still a great harvest sa kailangan po natin, kailangan po ng involvement ng mga older adults, no? Huwag tayong manatili sa bahay na hindi tayo productive, kasi kapag nag-iisa ka, ako kasi Ate Course, nag-iisa sa bahay, ano? Nag-iisa ako, pero mas productive ako ngayon na nag-iisa ako. Wala na si Kuya Clem. Dati kasi ano ako kay Kuya Clem, productive si Kuya Clem dahil sa akin, joke lang. Oo. So, napakaganda po ng partnership ngayon ni Pastor Matt at saka si Cory sa kanila pong business. At the same time, dahil na-train po nila ang kanilang mga anak, pwede nilang bitawan ng konti ang business at ngayon nag-focus sila sa ministry. Tama, Ate Cory?
1: Tama, Ate Merlin. Pero on the side, syempre, ministry and enjoying life.
0: Wow.
1: So pag may mga time kami ni Matt, talagang we travel. Kaya yun yung perks na nai-enjoy pa namin. Kaya ito nga, Ate, pagka pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng napakaraming resources, businesses, ako normally sinasabi ko talaga na ako lang yung taga-manage.
0: Mm-hmm.
1: Ako lang ang taga-manage nitong mga resources na to. Pero all of this belongs to the Lord. Kasi ang buhay natin, we will live couple of years and then gagraduate na tayo and be with the Lord. Pero sabi ko sa mga kausap ko, alam nyo, ang isan sa perks na mai-enjoy nyo is yung fruit. Yung fruit. Kasi yung fruit pa lang, sobra-sobra na eh. Sobra-sobra na yung fruit na mai-enjoy mo kapag ka na-manage mo ng maganda yung mga resources na pinamahala sa iyo ng Lord.
0: Mm-hmm.
1: So yun yung ano namin, kaya siguro kaya din kami nakaka-travel kasi we're already enjoying the fruit ng labor namin, at the same time yung fruit na binunga nung pinagkatiwalaan kami ng Lord to manage this business. Kasi yung iba talaga ang hirap, ate, hindi ka ma-imagine na sasabihin ko akin to, akin yan, no.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang daming in one click, wala lahat yan eh, di ba? During the pandemic, mm-hmm. di ba ate? Na ano na natin yan, di ba? Ang daming may pera, pero kahit may pera ka, pag hanggang doon na lang ang buhay mo, wala kang ospital na mapuntahan, wala rin, gagraduate ka rin. Buti kung makagraduate ka ng kilala mo sa si Lord, pero kung hindi, yun na nga, parang late for you. So, yun lang dapat yung tandaan natin na talagang nai-enjoy natin yung fruit ng binibigay sa ating mga pagpapala ng Panginoon. Mm-hmm. Sobrang blessed kaming mag-asawa doon pagdating doon.
0: Mm-hmm. Ate Cory, mga kaagapay, ay very productive at wala pong regrets in the past na hindi na nagawa ng paraan o hindi sila naging maayos ang buhay nila. Ito ngayon, naaanin nila yung pagtsatsaga, pagtitiis, tapos yung pag-train sa mga anak, yung disiplina nila sa kanilang sarili at sa pag-iingat sa kanilang kalusugan, ay napakahalaga po yun. Ako din, Ate Cory, I'm so conscious sa aking kinakain, nag-exercise ako, tapos although nag-worry minsan ang mga anak ko, lumalakad lang ako. I mean, you know, coming here, it's ang bilis kasi nag-MRT, no? Dati nagda-drive ako eh, pero sinurrender ko na yung pagda-drive kasi hirap mag-park, ang laki ng gastos, eh pinoprovide naman ng Lord ang MRT, mas accessible sa akin at mabilis. So anyway, sabi po ng ating listener, si Shirley Matap, na nakikinig ngayon nandoon sa school sa sa Davao City. Si Ate Rose ko, yung ate ko, no? She is already 81 years old, but she sabi niya, teaching Sunday school and sharing God's words sa prayer group every Monday, keep me going spiritually at age 81. O, di ba, nakakatuwa yung aking sister, older sister ko, 81 years old. So, mayroon pa tayong magagawa, mga kaibigan. Huwag po tayong titigil sa ating pagiging productive, pagiging growing old gracefully, at siyempre yung verse natin for today na Psalm 92:14, they will still bear fruit in old age, they will stay fresh and green. So isang quotation po nais kong i-share sa atin, sabi po, embracing every stage of life with confidence, wisdom and joy rather than fighting the passage of time. So kailangan po natin ay harapin natin, yakapin natin ang ating journey ngayon sa ating advanced age, no? We have to embrace it with confidence, wisdom and joy. Kaysa paglabanan natin, galit tayo sa ating stage ngayon, pero we have to face it with confidence, wisdom, and joy. So hilingin ko si Ate Cory, can you close us in prayer, Ate Cors? Pag-pray natin ang ating mga listeners, sige.
1: Sige po, Ate Marnie. Amang banal na nasa langit, salamat po, Panginoon, sa opportunity that we can gather online, Lord God, to talk about bearing fruit in old age. Lord, salamat po sa mga pagpapala mo through the years, Lord God, na binibigay mo sa bawat isa. Salamat din po, Lord God, sa mga grace and mercy na patuloy namin na-experience, patuloy namin nararamdaman sa aming mga buhay. Salamat din po sa programang ito, Panginoon, na patuloy na umaabot sa mga women, sa mga men, sa mga youth, Lord God, na bawat radio program ng DZASA na may natututunan ng bawat Filipino, Panginoon. Salamat po sa iyong katapatan sa broadcasting na to, Lord God. Salamat din po sa buhay ni Ate Merlin na patuloy siyang lumalakad doon sa kalooban mo lamang, Panginoon. Mm-hmm. Salamat din po sa mga listeners namin na nandyan parate, Panginoon, na handang makinig, handang mag-share, Panginoon. Mm-hmm. Salamat po sa araw na to, Panginoon. Ibinabalik po namin ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng karangal sa iyong pangalan na si Jesus lamang. In Jesus' name we pray.
0: Amen. Amen. Thank you, Coris. Nais ko lang batiin din si Sherwin Bantog. Sabi niya, batiin daw ang kanya, shout out ng kanyang lola na 90 years old, si Lola Pat. Happy birthday po, Lola Pat. Ang pagbati galing kay Sherwin, sa iyong apo, at saka syempre galing din po dito sa Family Matters. Nais ko lang pasalamatan ang kasama natin dito sa broadcast, sa Bukawi Transmitter Site, Production Tech na si Nat Peralta, Benjo Murano, Jonathan Reyes, Reggie Villena, RTB Team, kina Aileen Valdez, Angelica Calaya, Jabez Manchu. Happy birthday pala, Jabez Manchu. Salamat din sa assistance natin si Des Magtunaw at Shaira Gabornes. Salamat din kay JB Tabua sa engineering team natin. And of course, ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ako po si Ate Merlin Guillermo. At kasama
1: Ate
0: natin,
1: Ate Cory Lutaw.
0: Yes, Ate Cory Lutaw. Thank you so much, Ate Cory. Hope to see you again. Ano. And of course, hello kay Ate Marie. Kahit minsan, Ate Marie, kay, ang dami naghahanap sa'yo. Again, ito po ang ating Family Matters Thursday edition. Hope to see you again next week dito po sa ating broadcast.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Sa sawen ti Biblia ngay ayaten na ti Dios, ket adda na sayat a plano na iti biag mo. Takas talaonay ti panagayat ti Dios iti lubong, ngaynted na ti anak na bugbugtong tapno amin a mamati ken kuana. Saan na mapukaw no diket adda biag na ngagdanayon. Juan 3:16. Ngay madadakkel a parikot ti tao. Titao ket managbasol, ket naisina iti Dios. Ta isu da amin nagbasol da ket agkurang da iti dayag ti Dios. Roma 3:23. Ngem ni Jesu Kristo isu ti sungbat, isu ti dalan, ti pudno ken ti biag. Natay, gapo iti basol ti amin. Umuna Pedro 3:18. Natay nga agpaay kadatayo tapno isalakan na tayo. Iti pudno apakadadaelan, ken kastamet, ti panakadosa ti basol. Nukayat mo nga mamamu, ken awaten ni Jesu Kristo iti biag mo. Mabalin mo nga aramiden itan. Sasawen ti Biblia nga itan, ti aldaw, ti panakaisalakan. May kadwa Korinto 6:1. Tababaen, ti panagkarkararag. Mabalin mo nga yabkas, ti pamatim ken kuana. Agsasaok ka di ti Diyos, ken ka. Awisem ni Jesus nga sumrek itibiyag mo, akas bukod mo nga apu ken mangisalagan. No daytoy, ti pinanggep mo nga aramiden ita, agkararag ka itikastoy. Apo Jesus, maysa ka managbasol. Ngem no pa itikasta mamatiak, nga sikat inatay tapno maisalagan at. Dumawdawat ak nga rod ti pamakawan mo. Awatek nga rod ti sagot, ti biyag ngagnanayon, babaen ti pamati. Awawisen kayo, nga sumret dito'y pusok, akas ti inkarim. Agyaman na kaapo iti daytoy, apanakaisalakan, ket tulungan na ngagbiyag ngagpaayken ka. Amen.
4: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DX

Isang maganda at mapagpalang araw po ng Huwebes, Oktubre 8, Dismil 26. Kamusta ka, kaibigan? Ang sarap na ng weather, no? Hindi na masyadong makulimlim. May araw na at pag ganito na yung weather, medyo masaya na, no? Kasi pag makulimlim, parang malungkot, no? Pero thank you, Lord, na sa araw-araw ay binibigyan niya po tayo ng pagkakataon at kalakasan na tayo po ay magkakasama dito po sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Ano ba ang gusto mo pasalamatan kay Lord, Abian? Ara ka dira sang gusto nga pasalamatan or praise report. Aba, pwede mo gid na nga i-share diri sa atoy. So, sa mga kaka-open pa lamang ng kanilang radyo, praise God dahil ano na tayo, full blast na. Simula kahapon, mula alas 5 hanggang gabi ay maririnig na tayo sa radyo via 1062 DXKIAM Bond. So, sa mga kaka-open pa lamang, yeah, welcome dito po sa programa Pagdayo Kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. At tayo po ay magkakasama sa loob po ng isang oras. At marami tayong pagkakataon na pasalamatan ang Panginoon. Kaya sabayan niyo po ako. Hindi tayo nag-iisa. Dapat marami tayo kasi marami din po tayong pasalamatan sa ating Diyos, kaibigan. Today, October 8, culmination na or talagang yung negosyo festival, culmination ng negosyo festival at the same time charter anniversary dito sa Coronadel City. Kaya ongoing sa ngayon ang lechon festival ba? Matawag bang lechon festival? Kasi maraming lechon ngayon dyan sa may public terminal. Ay, lechon festival nga talaga. Pigdiriwang ng lasa at saya. Simula pa kaninang umaga, no, alas 8. Kumusta na kaya dyan? Nabusog na kaya ang pumunta sa City Public Terminal? Or nakaagi lang kag nagpudyot sang lechon? Enjoy lang sa mga taga City of Coronadal dahil today wala din pong pasok ang mga ano tawag dyan, ang mga government agency in line sa charter anniversary ng Coronadal City. At syempre, walang pasok din ang mga estudyante. Oh, nakalapag na pala ang mga lechon, 52 minutes ago, nakalatag na ang lechon. Siguro 27 ni ka lechon kay 27 man ka barangay. Tama ba? Kagainan na guest natin si Sir Elric Batilara na natin niya City Tourism Officer dari sa Coronadal. Yan, nabatian man natin sa interview ni Miga Joy. Kainan nga. Ongoing ang mga activities until tonight. Mayara sang fireworks display. So, enjoy sa mga taga-City of Coronadal! Kaga sa mga kaiping manaton nga mga kabanwahanan, kaga syudad, Santa Corong, nan welcome ka mo diri sa Coronadal City today in line sa celebration sang negosyo festival kag charter anniversary. So, praise God!

Dahil live din po tayo today, live sa Facebook at maririnig na din sa ating radio dial. Sa mga kaibigan natin na nasa bahay, nasa opisina, nasa sasakyan na nakikinig ngayon, may tanong po ako sa inyo. Have you ever been surrounded by people but still felt alone? Naka-experience ka ba na napalibutan ka nga ng maraming tao pero feeling mo nag-iisa ka pa rin? May family ka, may friends, may mga tao sa paligid mo pero inside, do you feel like walang nakakaintindi sa akin? Hindi nila alam yung mga pinagdadaanan ko. So sometimes we don't need someone to fix our problems. We just want someone to say, I understand, I'm here, diba? Yun yung gusto natin na andyan sila na naiintindihan tayo. At sabihin na, hindi ka nag-iisa. Yeah, and today we're talking about loneliness. Dahil maraming tao ngayon, masaya nga po ang paligid, pero deep inside, they are lonely. Last Sunday, narinig ko yung testimony ni Miss Miriam Kiambao. Dati po siyang Miss Universe, no? Binibining Pilipinas, nanalo po siya and then nagrepresent po sa Miss Universe at nakakuha ng first award. Tawa ba yun? Oo. At sabi niya po, naabot niya daw ang tuktok ng success na dinidesire niya. Pero deep inside, she feel na she is alone, hindi satisfied. And na-feel niya na may kulang pa rin. So, kung ikaw din yan, kaibigan, if you are listening right now and you're feeling alone, stay with us because today, pag-uusapan natin ang topic na yan. At I pray at the end of our program, sa loob ng isang oras, after ng program po natin, you will experience na hindi ka nag-iisa dahil andyan ang Panginoon. Andyan yung mga taong ginagamit niya na nakakaintindi sa atin at nagsasabing, you are not alone. Okay, sige. Sa ating question of the day, kaibigan, when you are hurting, do you usually talk to someone or keep everything to yourself? Kung ikaw ay nasasaktan, ikaw ay nalulumbay, ikaw ay may problema, ano ang ginagawa mo? Sinishare mo ba ito sa iba? Like, yung mga trusted friend mo, sa family mo, sa pastor na pinagkakatiwalaan mo, sa mentor mo, sa discipler mo, or itinatago mo lang sa self mo? So, you can answer, no? Sa pamamagitan po ng pag-comment dyan sa ating FB Live. Kung mahiya ka naman na i-comment dyan, pwede din naman sa Messenger, our Messenger 1062DXKI-FEBC Radio, our Instagram 1062DXKI. So pwede din po kayo dyan mag-comment sa ating Instagram account or sa ating text line number 0963-180-1469 at pwede din po sa FB page natin, no? At yun po yung mga means of communication muna natin. At makikita ko naman dito kasi open naman po yung ating number at saka yung ating Facebook. Thank you kay Kuya Edgar. Siya po yung nag-set up ng ating FB Live. Sige ha, hintayin ko po yung tanong natin. When you are hurting, kung nasasaktan ka or may problema ka, do you usually talk to someone o ibinabahagi mo to sa iba, sa mga trusted friend mo or tinatago mo lang sa self mo?
So this is your time to connect with us. Send your answer, your greetings. Baka meron kang gustong i-shout out dyan or gusto mong batiin ang City of Corona dahil sa charter anniversary po ng City at Negosyo Festival. Or meron kang prayer request. Pwedeng-pwede mo talagang ipadala dito sa atin, no? Sa text line number natin or doon sa messenger. Kung meron ka ding praise report, gustong pasalamatan, Miguel Jen, nag-awas-awas kitang akong kasing-kasing kay gusto ko rin magpasalamat. Share with us kasi alam ko yung mga pagpasalamat mo, maka-help man sa iban, maka-encourage man sa iban, nga na down subong. So, I pray, kaibigan, na yung mga ibinabahagi mo ay makakatulong din sa mga kaibigan natin na merong pinagdadaanan today. 11:22 ang ating oras. Ayun, pumasok na ang ating bed sa ating birthday, yung birthday song and anniversary song. Sige, i-play ko na po sa lahat ng mga nagbo-birthday today. Happy, happy birthday, October 8th. Ayan ang City of Corona Dal, no? Batiin natin ng happy anniversary. And also sa mga mag-asawa na nagsiselebrate din ng kanilang wedding anniversary. Yan, ito po ang birthday song and anniversary song para po sa inyong lahat.

0: Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today, October 8! Lalo na sa mama ni Migacha, si Mama Corazon. Happy birthday po kay Mama Inday Corazon. Sa Bilianes family dira sa Barrio 5, nagapamatik gid sila. And blessed Thursday dira sa inyo tanan. Salamat sa inyo nga pagpamati, Miga Cha, kaga kay Papa Bartol dira ni Miga Cha. Happy birthday kay liwat kay Mama Inday. Kag sino pa ba ang mga naga-birthday subong? Subong October 8. Happy birthday kay Tita Bong Javiliana. Blessed birthday, Tita Bong. Stay beautiful and sexy. Hello and happy birthday man kay Sir Jacob Magpantay. Kasama natin sa FEBC. And happy birthday kay Razel Tagnipis. Kay Sis Madeline Espida. Dira sa may Palavilya na si Ma'am Madeline. And happy birthday and anniversary sa ALS Coronadal. Tama ba, Ma'am Liz? Anniversary ba subong sang ALS Coronadal? And happy birthday man kay Ate Mary Vic Sumagang, kay Ate Mary Estrebilio, kay John Leo Alcones, kay Marjorie Lacamento, and syempre sa City of Coronadal, happy charter anniversary. Sa mga mag-asawa man, no, nga nag-celebrate sang ilang wedding anniversary today, happy wedding anniversary po. At we pray na si Lord ang patuloy na magpala po sa inyo. As you enter another year, I pray that you will have people around you who genuinely care for you. And more importantly, may you discover that you are never invisible to God. And we pray na si Lord yung patuloy na maging center ng inyong buhay, sa mga mag-asawa, sa inyong relationship. And huwag niya din pong kalimutan na pasalamatan si Lord sa bagong pagkakataon na ito. Pasalamatan siya at patuloy na magtitiwala sa kanya. Again, thank you din po sa mga nag-greet sa amin sa aming wedding anniversary kahapon ng aking hobby. Nag-enjoy kami sa flea market sa may city public terminal sang Coronadal. Nag-visit kami dira kagabi. Sadya, damo sang mga baligya. So kung wala pa ka mo naka-visit, pwede man ka mo mag-visit, no? Damo dira sang mga small business men nga nag-baligya sang ilang mga business. Nagkalaindain food, may bayo, kag iban pa. Kag may recreation man, pwede ka mo dito mag-visit. Hello and good morning kay Virgil Chanson, kay Migo Jandi, kay Ate Roda De Sales, and hello kay Kuya Francisco Espiritu Jr., kay Sis Jane Orio, kay Ate Merlin Villamor, kay Ate Aryan. Hello, Ate Aryan. Sino pa ba ang present today? So, sa mga hindi pa po nag-follow ng ating page, please follow and share and like para damo ang makabati, damo ang makabalo sa atin yung mga programs. And 11:30 na ang atin yung oras. Check ko kung may aras ang mga messages diri sa atin yung cellphone. Hello, galit dira kay Kuya Jujin Lansagarita. ni ara siya sang sabat sa atin pamangkot kun sa diin ka naga palapit kung may mga kabugaton or may pinagdadaanan. Sili niya sa Dios po ako lumalapit. Sabi ko nga sa kanya, Panginoon, salamat sa mga pagsubok na ito, pinaalalahanan mo ako. Wow. Thank you, Kuya Jujin, sa pag-share sang imong answer. Kumusta gali ikaw, Kuya Juji? Sabi niya dito, nagasakit daw ang kanyang chan. So, pag-pray po natin si Kuya Juji, Lansegarita, healing para sa kanya. Meron siyang song request. Sige, ako na ang bahala. Ako na daw ang bahala. Meron ditong si Jesus ang bahala. Kuya, ito na lang yung ating i-play. Si Jesus ang bahala mula sa Papuri 20. After ng ating verse of the day. Hello kay Ate Daisy Concepcion Mogote. Gahoy na dara sa inyo, Ate Daisy. Kay tananigad mingaw man kay wala daw radyo. Subong gahod na. Gahod ako da. Hello man dara kay Ate Bilma Mansores Quelio. Tita ni siya ni Miga Joy. Si Ate Hazel. Hello, Ate Hay. Sako niya kumare, kumaring Allen. Ay, may arat na gali. Manghod si Baby AA. Excited na tayo dyan. Congratulations sa ako niya kumpare, kumparing Toto, kag kumaring Alien. Hello, Mandira, sa imo, Ate Michi Tyson. Shout out kay Kuya Rick Mendoza, kay Sis Claire, Claire Ginnell, Mercado. Hello po. Salamat po sa pakikinig. And kay Brother Tristan. Ayan, shout out sa inyo tanan. Hello mandara sa mga taga-Takurong. Kamusta ka mo? I hope nakapamati ka maliwat sa DXKI. Sa mga abyan natin dira sa Takurong, kay Ate Gina, Kuya Freddy, Ate Chob, Ate Chelly, Ate Che, kay Ate Dalen, sa Valero family, kay Ate Pinky, kay Ate Rose, kay Ate Jovita Colliado, kay Mami Abe. Hello po, Mami Abe. Daddy Ray, sa Navarro family, kay Migu Jason Tonog, kag sa tanan pa, no. Hello kay Ate Peace Cabrido. I hope nakapamati liwat kag kay Ate Janet Espe Pascua. 11:33 ang atin yung oras. Sige po, dadako po muna tayo sa ating verse of the day, mga kaibigan. At sabayan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos.
1: Verse of the day.

ang ating verse of the day ay makikita po sa Psalm chapter 34 verse 18. Makarelate po talaga tayo dito sa verse na ito. Psalm 34 verse 18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Sa Tagalog, ito po yung sinasabi. Malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan ang mga nawawalan ng pag-asa. The Lord is close. Not far, not distant. He is close to us. The Bible doesn't say that people who love God will never be brokenhearted. It actually recognizes that people get hurt, people grieve, people become discouraged, people feel crushed. But God's promise is, He is close. Malapit siya sa atin. Malapit. Hindi layo. Hindi sa piyakanto, kundi lapit siya sa atin. Maybe you are listening today and saying, Gajen, you don't know what I'm going through. Yes, you're right. Hindi ko balaan kung ano ang ginadala mo subong, gina-carry mo subong. But God does. Nakitaan sa Ginoo tanan. Kahit na hindi mo i-post sa Facebook. Nabalaan sa Ginoo, even ang tulo sang luha mo kahit na hindi na nakitaan sang iban. Nabalaan sang Ginoo ang ginahuna-huna mo bisan hindi mo man isiling. Psalm 34 verse 18 tells us, the Lord is close to the brokenhearted. Sometimes we think we need to become strong before we come to God. But the Bible shows us the opposite. When we were broken, we can come to Him. Pero ang pamangkot, what if I don't believe in? Maybe you are listening today kag wala kag apati nga ara ang Ginoo. Wala kag apati nga upod mo ang Ginoo. Wala kag apati nga lapit siya sa imo. Maybe you've been disappointed by people who claimed to represent God. You don't have to pretend. But I want to invite you to consider this. What if the God you're searching for is actually closer than you think? Lahat tayo ay nasasaktan. Lahat tayo ay umiiyak. And ang bawat isa, kailangan din natin ng someone. Someone na mag-comfort sa atin. Someone na magsiling na. You are not alone. Kasi tungod sa pagpalangga sang Ginoo sa aton, sadto because of sin we are separated dira sa Ginoo, nalayo kita dira kay Lord. Amo na nang na feel nato ang emptiness, may kulang,
pero tungod sa pagpalangga sang Ginoo sa imo abiyan. Di niya lang basta nga ginsiling nga palangga kanya, updan kanya, mismo ginpakita niya gid, ginhimo niya gid ina. Ginpadala niya ang iyang abugtong anak nga si Jesus. Jesus is God. He is 100% God. But siya nagkari diri sa kalibutan. Nagpakatao. He entered in a broken world. Mismo na-experience niya din ang ma-reject, masubuan, nag-suffer. Kung ano man ang naagyan mo, subong agyan ni Jesus. That's why He understand us. He understand your pain. He understand your situation. And He went to the cross for our sins and rose again. So when we say that God understands our pain, we see that love most clearly in Jesus. Wala man sa answer subong sa tanan mga pamangkot abiyan. But maybe you can start with one question. Jesus, who are you? Kung wala ka pa sang relasyon kay Jesus, pwede mo siya kilalakon subong. Jesus, He is 100% God. Sabi ko gani kagaina. But nagkari siya diri sa kalibutan para ikaw abyan makaangkon sang kaluwasan. Kay tungod pinaagi lang gid kay Jesus, kita magkaroon sang kaluwasan. Jesus is the only way, the truth, and the life. Kita makaabot sa amay kung hindi tungod kay Jesus. Hindi natin ma-experience ang kaluwasan kung hindi tungod kay Jesus. So today, no, palapit kay Jesus. Tuuhi siya sa imong kasing-kasing. Kinabuhi. Surrender ang imong life sa iya. Kag, kilalaha siya isip imo Ginoo. Kag, manluluwas. Dahil, sabi nga ng kanta, si Jesus ang bahala sa'yo. Ito po ang ating verse of the day at ito po ang awiting, si Jesus ang bahala.

Yes, si Jesus ang bahala. At dahil kay Jesus, meron tayong kasiguruhan, meron tayong kaligtasan. At dahil kay Jesus, hindi tayo mangangamba dahil alam natin, kasama natin siya. Hindi ka nag-iisa dahil andyan siya, malapit siya sa atin. Si Jesus ang bahala at si Jesus ang tulay. Sa ating kaligtasan. Mula sa Music of Hope. 11:50 ang ating oras, mga kaibigan. Ayun, shout out po pala kay Kuya Jake Nixon. Hello, Kuya Jake.

happy listening sa radio nakikinig si Kuya Jay. And hello din po pala kay Ate Chris. Nakikinig ngayon si Ate Chris, kasama ni Kuya Jake. Pero think walang pasok, no, ang mga agency sa Coronadal, mga government agency. And shout out po pala kay Ma'am Amelia Canyeso. And kay Ate Eileen Balintungog, kay Uncle Bartol Bilianes, kay Amiga Joanna, and kay Ate Jemima Oro Chavez. Sino pa ba ang present? Hello lang sa mga churchmate ni Pastor Isak and Pastora Luning Ning. Later, makasama natin si Pastora Luning Ning sa programang Precious Moments. Shout out dira sa Lumasag family, kay Mama Devora ni Pastor Isak at Pastor Aluning ni sa ilaman yung mga kabataan kag churchmate, kay Ate Lulit sa Morales family, and kag mga higya yung friends manaton sa upod natin sang Sunday night. Kay Pastor Toto Dominique. Kira sa may Sorala naman. Kag ang mga, ano natin, classmates sa New Light Seminary. Hello sa inyo! Sige, kanina ang sagot po natin. Ay, ang sagot tuloy. Ang tanong po natin, when you are hurting, do you usually talk to someone or keep everything to yourself? Sabi ni Kuya Jujin, siya ay lumalapit kay Lord kung siya ay nasasaktan or may pinagdadaanan. And ngayon, minsan kasi hindi tayo sigurado kung andyan nga ba talaga si Lord. So bang malapit siya sa akin? Sige, ang ating word for today sa ating discussion segment is the word near. Sa toong malapit si Lord, dahil yan po ang sinabi niya sa kanyang salita. Sabi niya sa Psalm 34 verse 18, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Yan. Ibang ano naman to na version, ang dating Biblia. Sa Magandang Balita Biblia, tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Sa iba-ibang translation. Pero isa lang talaga ang sinasabi sa salita ng Diyos na malapit ang Panginoon sa atin. He is near. So near, N-E-A-R. Una, notice what you feel. Huwag mo agad sabihin, I'm okay. Kahit na hindi okay. Tanungin mo muna self mo, ano nga ba talaga yung nafe-feel ko? Am I lonely? Sad? Angry? Tired? Hurt? Yeah. It's okay to acknowledge what you're feeling. Kung ano yung nafe-feel mo, pwede mong i-acknowledge na ikaw ay nasasaktan, napapagod, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Letter E, express it. Find someone safe to talk to. You don't have to carry everything alone. Pwede mong sabihin, I'm not okay today. Pwede po ba tayong mag-usap?
kailangan ko talaga ng someone na makikinig sa akin. Pwede ikaw yun. And andyan ang Lord. Kung ano man yung nafe-feel mo, you can express it honestly sa Kanya. Bring it honestly to God. And letter A, allow people to help. Sometimes we think asking for help means we're weak. Hindi naman ibig sabihin na kung humingi tayo ng tulong, we are weak. Dahil sa una pa lang, hindi tayo destined or designed na mag-isa. Sabi nga, diba? Man, this... ano nga yung quote? Nakaliwan.

0: Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. Singil sa kuryente ng Socoteco 1 may pagtaas ngayong Oktubre. May pagtaas sa singil sa kuryente ng South Cotabato 1 Electric Cooperative o Socoteco 1 para sa billing ngayong Oktubre 2026. Ayon kay Socoteco 1 General Manager Engineer Edsel Epistola, umakyat sa 14.36 pesos kada kilowatt-hour ang residential electricity rate mula sa 13.21 pesos kada kilowatt-hour noong Setyembre. Katumbas ito ng dagdag na 1.15 pesos kada kilowatt-hour o 8.73% na pagtaas sa singil para sa residential consumers. Sinabi ni Epistola na pangunahing nakaapekto sa pagtaas ang generation charge na umakyat mula 6.9 pesos tungo sa 7.93 pesos kada kilowatt-hour. Kabilang sa mga dahilan ang mas mataas na presyo sa wholesale electricity spot market, contracted supplier outages at pagtaas ng presyo ng fuel at diesel para sa power generation. Para sa isang residential consumer na kumukonsumo ng 100 kilowatt-hour, nasa 1,436.28 pesos ang sample bill kumpara sa 1,320.96 pesos noong Agosto. Tiniyak ng Socoteco 1 na patuloy nitong minomonitor ang power market at nakikipag-ugnayan sa mga power supplier at Energy Regulatory Commission kaugnay ng presyo at supply ng kuryente. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch kasama pa rin si Miga Jen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Miga Joy Kawayan Combatir.
1: In a world of change, the unchanging message of Jesus Christ continues to bring new life. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
2: Warm and gentle, that's how Bacolod is often described. It is reflected in the everyday lives of Hiligaynon-speaking communities in Western Visayas. In a place where relationships are personal and built on trust, broadcasting continues to connect people across distance and daily life. As a gospel media ministry, 1233 DYBS serves this community by sharing the message of Christ through programs that speak to both the heart and culture. Today, we are joined by Program Supervisor Leia Navarro to talk about the station's identity, its impact on the community, and its continuing mission.
3: Maayong adlaw, Sir Lucho. Masaya po ako ngayon na makausap kayo at makapagbigay po ng updates sa ating gawain po dito sa DYBS.
2: 1233 DYBS has built a loyal audience across Bacolod and neighboring provinces. How would you describe the station's identity and its role in the everyday lives of its listeners?
3: Para sa amin, ang 1233 DYBS is more than just a radio station. Isa siyang trusted kumpanyo ng maraming pamilya sa Bacolod at mga karating probinsya. Araw-araw, hindi lang kami naghahatid ng balita at impormasyon, kundi nagbibigay din kami ng pag-asa, gabay at inspirasyon sa buhay ng aming mga listeners. Marami ang nagsisimula ng umaga kasama ang DYBS habang naghahanda sa trabaho, na sa biyahe o nagtatrabaho sa bukid, sa opisina o sa bahay. Kaya ang identity ng DYBS ay isang kaibigan na laging present, mapagkakatiwalaan, at may malasakit sa komunidad. Ang desire namin is simple, na bawat programa ay makatulong sa tao na maging mas informed, mas encouraged, at mas mapalapit sa Diyos. Kung sa pagtatapos ng araw, may isang taong nagkakaroon ng pag-asa tamang direksyon o mas matibay na pananampalataya dahil sa napakinggan nila sa DYVS, then we believe we have fulfilled our mission.
2: DYVS is always present, always there, no, sa mga nakikinig sa inyo. How are we in this day and age building these experiences more than our on-air platform? As media practitioners, how important is trust in connecting with our different sectors in the community?
3: 1233 Radio DYVS is more than just a radio station. It becomes parang kasimanwa at karelasyon ng mga nakikinig sa Hiligay non-speaking communities na often quiet, respectful, at relationship-oriented. Communication is not about pagiging loud or persuasive, but about being genuine, gentle, and relational. Dito po, ang language plays a very important role. When DYVS uses Hiligay non, it speaks directly to the heart of the listeners. Mas ramdam nila na they are being understood, not just informed. Hindi ito parang one way na pagbibigay ng impormasyon, but more of a conversation na may malasakit at respeto. Ang culture also shapes how messages are delivered. Sa mga Hiligay non, mahalaga ang paghidait, respeto, at pagkamaaluwa na relasyon. So even tone, choice of words, and how a message is delivered, nagmamatter po yun. Hindi kailangang maingay o sobrang direct. Mas effective ang simple, sincere, and warm communication. So in this way,

0: inspirasyon, kwentuhan, sayawan at awitan kasama ang mga Pinoy artist at tagapakinig dito sa Webes na programa ng Listener's Touch.
1: Napakaganda at napakainang pagbasta na ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisang sumasamba sa Kanya.

isang minuto bago po mag alas 12:40 ng tanghali. Isang maganda at mapagpalang hapon buong South Central Mindanao. Welcome sa programang Listener's Touch! Dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Ngayong Webes, Oktubre 8, 2026, ang ating category ay Original Pinoy Christian Music. Kasama po ninyo sa loob ng mahigit isang oras ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Librado. At magsasama tayo hanggang 1:30 ng hapon. Kayo po ba ay merong mga song request? Yan. Or prayer request? Praise report? Yan. Pwede nyo pong ipadala dito sa ating programa or gusto nyong batiin ang inyong mga kasamahan dyan sa bahay. Lalo na dito sa Coronadal City dahil holiday today. Online sa Charter Anniversary and Negosyo Festival, walang pasok ang mga government agency at mga schools. Kaya siguro nag-enjoy. may aras ang mga programs dira sa City Public Terminal. O kung ara ka lang dira sa balay, kamusta ka naman? Kamusta ka, kaibigan? Pwede kang magpadala dito ng iyong sagot. Kung kamusta ka at kung nakakain ka na, meron ba kayong load? O, i-text nyo po sa text line number 0963180149. Pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Hindi po tayo naka-live pero via radio ay mapapakinggan nyo po ang 1062DXKI sa inyong AM band. Hello kay Kuya Buboy, dara sa may paraiso sa Alfonso family. Hello man dara kay Mami Vilma sa may Isulan. Hello Mami V, kamusta ka na? Miss ka na mon. Kay Ate Sara Kadungog, dira man po gihapon sa Isulan. Kila Pastor Malu, Pastor Jade, and iban pa nga mga abyanata niya nagapamati dira. Subong hapon, diri sa programa Listener's Touch. Na celebrate natin ang World Sight Day. Ngayong October 8, kahapon, yan ang topic ng IPHO. Pero alam niyo po ba na itong topic na ito ay pwede din natin mabasa sa Bible. Na? Tanong, how clearly are you seeing? Pag ito yung tanong natin, of course, we think about our eyes, right? At ano po ang gamit ng ating mata? Sige nga, anong gamit ng inyong mata, mga kaibigan? Siyempre, sa pag-appreciate ng creation ng Lord, no? At yung mata natin, we use them every day to work, to read, to appreciate yung mga bagay-bagay sa paligid natin. To drive, to watch, and to see the people we love. But ito minsan, we take our eyesight for granted. So today, we are reminded to love our eyes and take care of our eye health. We are also going deeper because sometimes our eyes can see clearly, but we fail to see what truly matters. Yun, yun yung katotohanan na minsan nakaligdaan natin. We fail. We see someone's action but not their struggles. We see someone's success but not their pain. We see the outside but not the heart. Yung
nakikita natin yung mga actions nila, pero deep inside, nagsastruggle pala sila. Meron pala silang pinagdadaanan. So today, let's talk about seeing beyond what is visible. Let us love our eyes. Love your eyes. Yun yung ating topic. Yung tanong natin sa mga kaibigan natin na nakikinig ngayon. When was the last time you had your eyes checked? Oh, kailan? Ako, ever since hindi pa ako nakapag-check ng mata eh. Nakapa-check ng mata sa ophthalmologist. Ay, anong tawag doon? Ophthalmologist, ano? Kayo, nakapa-check na? Lalo na yung mga meron ng antipara, no? Or reading glass or protection sa mata. So kung kagaya ka din sa akin na hindi mo na din ma-remember kung kailan or wala pa talaga, maybe this is your reminder to take care of your eyes. Don't ignore changes in your vision. So give your eyes a break from a long screen time. Ako, napansin ko talaga, pag sobrang tagal kong titingin sa cellphone or nakatingin sa laptop or sa computer, nagluluha-luha yung mata ko. Sumasakit na. So, give your eyes a break from a long screen time. At kung meron po kayong concern sa inyong mata, seek proper advice from a qualified eye care professionals. Lalo na yung mga nag-install ng reading glass or yung mga doctor sa mata. Dahil tandaan mo, our eyesight is a gift. But ang tanong, are we also taking care of the way we see people? Because sometimes we judge too quickly. Diba? Ang dali nating mag-judge. We see someone who's quiet and think they are unfriendly. Yun pala, meron palang pinagdadaanan. We see someone making mistakes and call them careless. But what if there's more their story? Hindi pala natin nakita yung whole story, nag-judge na agad tayo. Kasi yun lang yung nakita ng mata natin. So, aside na i-take care natin yung ating mga mata, let's take care also the way we see people. Paano natin tinitingnan yung mga tao sa paligid natin? Nagiging blessing ba tayo? Naging ehemplo ba tayo sa kanila? Nagiging light ba tayo sa kanila? So yun po yung magiging tanong natin, no, sa ating mga kaibigan. Alas 12:48 habang kayo po ay kumakain, nag-e-enjoy ng inyong pananghalian. Patuloy nating awitan, pasalamatan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng awiting ito mula po sa Faith Music Manila. Ay, saya-saya.

So, ito yung tanong natin. Have you ever misunderstood someone because you only saw the outside? Mayroon bang pangyayari sa buhay mo na ganon na na-misunderstood mo yung tao dahil ito yung nakita mo, okay lang naman siya. Masaya naman siya. Marami naman siyang pera. Maybe all of us have, no? Ganon. And ngayon, dito natin malalaman at ma-appreciate na very important ang compassion. Compassion matters. Sometimes, seeing someone clearly begins with simply listening. That's why yung programa natin ay Listener's Touch. Literal talaga, no? Hindi lang po kayo yung makikinig. Kami din po. Gusto din po namin na makarinig mula po sa inyo. So, you can share to us your struggle, yung mga pinagdadaanan mo, no? Hindi man kami makasagot sa lahat ng mga need ninyo, lalo na kung financial need. But we are here to pray, no? Andito kami. We are willing to pray sa mga kaibigan natin na nangangailangan po ng pananalangin. And I believe, no, ikaw din na nakikinig ngayon, willing ka din na magpe-pray sa mga taong nangangailangan ng prayer. So, yun. Pwede mo kaming i-PM, i-message niyo po ang DXKI 1062 DXKI-FEBC Radio. That's our FB page. Or you can message us through our number 0963180 1469. Or pwede din sa ating FB. Ayun nga, na-mention ko na kaninang FB Messenger.

Nyo ay nagabantay apo gali ni si Ate Sarah. Anong pangalan sang apo mo, Ate Sarah? Hello kay Baby Usher, dira na kong nagapamati. Hello and happy listening sa mga abyan natin halin sa Palimbang. Palimbang Sultan Kadarat, si Pastor Gregorio Kadungog and si Auntie Nene Jenely Kamumot. Happy listening po sa inyo at kayo po ay binabati ni Ate Sarah Kadungog. Yun, salamat sa inyong pagpamati. Ikaw ang Diyos, yun po ang song request ni Ate Sarah. Ikaw ay Diyos by Jonah. Ito din po ang song request ni Kuya Ernesto Tartada Sr. Kung nagapamati siya subong, happy listening dira sa may Banga. Kag sa mga abya natin sa Barrio 5 sang Banga, kag sa Improgo sang Banga, yun. And sa Surala man, shout out dira sa inyo. Are sa ato niya pagpadayon, pamatian natin ang ining alambahanan, ikaw ang Diyos. At tandaan natin na sa buhay natin, ikaw, sa'yo, feeling mo imposible, pero sa Panginoon, walang imposible.

1:25 ang ating oras, mga kaibigan. Meron na lamang tayong 5 minutes na naiwan dito sa ating programang Listener's Dad. Hello kay Baby Brielle, ang apo ni Ate Sarah Kadungog dira sa may Isulan. Baby ni Joy. Hello, Joy! Sige, sa ating pagtatapos, mga kaibigan, kanina pinag-usapan natin paano natin i-take care yung ating eyes. And paano tayo titingin sa mga tao na hindi nakatutok doon sa problema. Hindi lamang sa mali, kundi kung ano talaga yung nararapat. At yung tanong po natin, what is something people often fail to see about you? Minsan kasi nakikita lang ng tao yung success mo, no? Na happy ka, but or strong ka, pero deep inside pala, marami kang struggle, marami kang pinagdadaanan. So, what is something people often fail to see about you? Hindi mo ding isagot na, ay, alam mo, Miga Jen, ang dami kong mga pinagdadaanan sa buhay. Sometimes, hindi na ako naiintindihan ng iba. Oh, minsan, pagtitingin tayo sa tao, ang makikita natin yung mga pinopost nila, no, sa FB, sa kanilang content, sa kanilang page, or sa kanilang reels na, aba, ang saya-saya. Sa mga picture, talagang bakasyon, celebration, achievement, parang ang perfect ng buhay nila. But remember, a picture doesn't tell the whole story. So don't compare your everyday life to someone else's highlight. Like sa mga reels or sa content or sa FB. Give other people grace and give yourself grace too. Huwag kang mag-pretend na okay lahat. Kung totoo kasi, meron naman talagang mga bagay na hindi inaasahan, no, nagpapabigat sa atin. But salamat sa ating Panginoon. Dahil siya ang ating kalakasan. Psalm 46 verse 1 said, "The Lord is my refuge and my strength and ever-present help in times of trouble." So, andyan ang Panginoon na pwede nating malapitan dahil siya ang ating kalakasan, ang ating kanlungan. At minsan, yung mga nakikita natin sa social media, hindi naman yun totoo. Hindi yun yung totoo. Meron pong mga post lang, pero hindi yun ang totoong nangyayari sa kanilang buhay. But sabi ko nga, kung ano man po ang mga pinagdadaanan natin, pwede tayong lumapit sa ating Panginoon dahil sa Psalm chapter 46 verse 1, sinabi po doon, "God is our refuge and strength and ever-present help in trouble." So whatever man ang mga pinagdadaanan mo ngayon, kaibigan, tandaan mo na kasama mo ang Panginoon. Andyan siya na tutulong sa atin dahil siya po ang ating kalakasan, siya po ang ating kanlungan. Kumapit ka lamang sa kanya. Ito po ang programang Listener's Touch, no? As we celebrate the World Sight Day, let's remember, seeing clearly is about more than our eyes. Take care of your eyesight, but also learn to see people with compassion. Listen before judging, look beyond appearances, and most importantly, keep your eyes on Jesus. Doon tayo
titingin sa Panginoon. Because He is our strength, our refuge, and ever-present help in times of trouble. And sa Hebrews chapter 12, verse 2, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Doon tayo titingin sa Kanya, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfect of faith, who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Kinaya niya po lahat doon sa cross ng Kalbaryo, kaibigan. Kaya huwag kang matakot, tingin lamang tayo sa Kanya at magtitiwala. Gaya ng kantang ito, naiwan ko sa inyo, kumapit lamang.

0: dahil sa kinalakhan kong pamilya. Mga bata pa lamang kami na pamulat na sa aking tradisyonal na pananampalataya ng karamihan. Sagradong relihiyoso noon ang aking mga magulang. At kung papaano po pinaunawa ng aking pastor na kapatid ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng mga nakakakilala sa Kanya. Ang siya ko pong ibabahagi sa inyo dito sa Tanikalang Lagot.
1: Michelle, anak, gising na!
2: Ma, ano ba?
1: Anak, bumangon ka na riyan. Tanghali na!
2: Ha? Anong tanghali na? 6:00 pa lamang po ng umaga, ma.
1: Tanghali na kasi mahuhulin na tayo sa simbahan.
2: Eh, mama naman eh. Ngayon lang day off ko. Pwede bang pas muna kahit ngayon lang?
1: Anong pas muna? Ano ba sa'yo ang araw ng Linggo, ha? Para palipasin mo lang ng walang pagsimba?
2: Si Kuya ba? Gising na. Sasama raw ba siya?
1: Kanina pa. Nakaalis na nga ng bahay eh, nang di ko nalalaman.
2: Hala, hindi nga.
1: Ay, nako. Huwag mo nang hanapin pa, Kuya mo. May ibang pupuntahan yon.
2: Ang aga naman niya. Baka tinakasa niya lang kayo.
1: Huwag mo nang intindihin ang Kuya mo. Nagpapapilit ka pa eh. Tumayo ka na riyan at mag-asikaso ka na. Mahuli na tayo sa pagsimba.
2: Opo, tatayo na.
3: Daya naman ni Kuya. Dahil sa kanya, ako na naman tuloy na pagbuntungan ni Mama.

0: Tol, busy ka ba sa darating na linggo?
1: Ha? Hindi ko pa sigurado eh. Baka kasi may lakad ako. Bakit ba?
0: Tol, sama ka sa amin sa church namin.
1: Ha? Anong gagawin ko dun? Eh, alam mo naman ang reliyon natin, di ba? Tama na sa amin nila mama yung nakakapagsimba lang. Hindi na ako kailangan dyan.
0: Subukan mo lang, Tol. Wala namang mawawala eh.
1: Ayoko, Tol. Nahihiya ako.
0: Ganito na lang. Magta-tights ka na lang. Kahit hindi ka umaten.
1: Tights? Yun ba yung magbibigay ako sa church nyo?
0: Oo.
1: Sige, etong 500, ikaw nang bahala dyan.
0: Panginoon, pagpalain niyo po ang aking kapatid. Naway maging daan ito para mapatutuhanan sa kanya kung ano ang magiging pagpapala niya kung makakakilala siya sa inyo.
1: Tol, natigilan ka na dyan. May sinasabi ka ba?
0: Ah, wala. Sige, alis na ako. Ako nang bahala sa tights mo.
1: Sige, kuya, ingat. Ay, minsan tuloy napapaisip na ako. Ano bang meron sa church na yon at napapadala si kuya sa panambahang yun? Baka naman may babaeng binabalik-balikan ron si kuya. Ay, nako, si kuya talaga.

0: Tol, pakisabi naman kay Mama, gagabihin ako ng uwi. May practice kasi kaming mga trying.
1: Ha? Practice?
0: Oo, ikaw nang bahala ah. Ayoko kasing pagalitan na naman ako ni Mama.
1: Totoo ba to si Kuya? Pumabait na?
0: Baka isipin na naman niya na tumatambay lang ako kung saan saan. Tol, ano?
1: Ha? Oo, ako nang bahalang magsabi sa kanya. Mag-iingat ka na lang sa pag-uwi mo, Kuya.
0: Salamat ah. Sa susunod, sama ka na sa akin.
1: Ang kulit mo, sabi ko sa'yong ayoko eh. Hindi nga ako bagay dyan.
0: Hindi ako titigil na manghulit sa'yo. Alam ko, tutugunin din ng Panginoon ang dalangin ko na maisama ko kayong lahat sa pananambahan namin.
1: Sige na, Kuya. Umalis ka na.
0: Salamat ulit, Tom. No?

0: Congrats, Mitch! Promoted ka na!
1: Ha? Hindi nga!
0: Hello? Hindi ka ba nakikinig? Kasi sabi lang ni Sir.
1: Parang hindi naman ata ako makapaniwala. Ang daming milagrong nangyayari.

0: kaya?
1: Ha? Eh, ano bakit?
0: Ito, yung mga blessing na dumarating. Ni, hindi ko nga alam kung ano magiging reaction ko. Matutuwa, magtataka, o magdududa.
1: Nagpapatawa ka ba? Kasi parang hindi ka panipaniwala yung reaction mo. Yung iba, kapag ganyan ang balitang natatanggap, masaya. Ikaw naman kakaiba, nagtataka.
0: Dahil parang ang bilis. Hindi ito yung ine-expect ko.
1: Sa totoo lang ha, hindi ko maintindihan yung gusto mong puntuhin. Ang isipin mo na lang, nagbubunga ng lahat ng pinaghihirapan mo. Cherish it, dahil you deserve it.
0: Siguro nga. Pero hindi eh. May kakaiba talaga. Hindi kaya dahil kay Kuya Raph?

0: Oh, saan punta mo?
1: Diyan lang po, Ma. Kasama ni Kuya.
0: Oh, but hindi ka sasama sa akin?
1: Ngayon lang naman po, Ma. Ang kulit kasi ni Kuya eh. Baka magtampo kapag hindi ko man lang pinagbigyan.
0: Ako lang palang mag-isa magsisimba? O siya, sige na ngayon lang ha. Baka naman matulad ka na rin sa kuya mo. Hindi na sumasama sa akin sa simbahan.
1: Ma, alam ko naman po yun. Pagbibigyan ko lang po si kuya.
0: Sige, mag-iingat kayo.

0: Kuya, huwag mo akong iwanan ha. Nahihiya ako eh.
1: Naka ba? Tuloy ka na sa loob. Wala namang mangangaga dyan. Mangangain na.
0: Tol naman eh. Hiyang-hiya na nga ako. Nagagawa mo pa akong biruin.
1: Eh, pinatatawa lang kita para mawala yung hiya mo.
0: Oo na, napatawa mo nga ako. Nawala ang hiya ko. Kinakabahan naman tuloy ako.
1: Tol, salamat ha. Napaunlakan mo ang imbitasyon ko sa'yo.
0: Mukhang sa'yo nga ako dapat magpasalamat, kuya. Kasi, alam mo ba, mula nang nagbigay ako ng tights sa'yo, ang daming blessing na dumating sa'kin. Napromote na ako, kuya. Tumaas pa ang sahod ko.
1: Glory to God. Hindi pa man, kumikilos na agad sa buhay mo ang Panginoon.
0: Pero kuya, nagkukuluhan pa rin ako eh. Kakaiba itong church nyo. Walang mga rebulto.
1: May mga bagay na malalaman mo na lamang oras na dumalim ang pagkakilala mo sa Panginoon. Hindi sasapat ang isang araw lang na pagpunta mo rito.
0: Pero kuya, si Mama, magagalit sa akin yun.
1: Magagalit? Hindi yun. Wala siyang dapat na ikagalit.
0: Alam mo namang sagrado religyoso si Mama. Ano na lang ang magiging reaksyon niya kung dito na ako lagi magsisimba?
1: Hindi naman kita pipiliting umatid lagi tuwing linggo. Pwede namang subukan mo na lang muna kung ano yung magiging pagkilo sa iyo ng Banal Espiritu. Pagkatapos nun, saka ka na magdesisyon kung babalik ka pa rito o mananatili ka sa dati nating simbahan.
0: Sige kuya, salamat po.
1: Magtiwala ka sa akin po. Plano ng Diyos na makarating ka rito.

Halos lahat ng mga nangyayari sa mundo ay hindi natin nakikita. Maraming napakaliliit, napakabibilis at mayroon din namang sobrang napakabagal na hindi natin nakikita. Dahil nga sa limitado ang ating kakayanan para makita ang bawat paggalaw ng mga bagay sa mundong ito. Nagpapaalala sa atin na limitado rin ang ating kakayanang makita at maunawaan natin ang Diyos. Kumikil sa Diyos at ang mga ginagawa niya ay higit sa mangyayari. Karaniwan hindi natin inaasahan ang gagamitin ng Diyos ang isang tao sa pagsasakatuparan ng kanyang layunin. Sabi ng Juan 20:29, sinasabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba dahil sa nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita gayon.

0: kumilos ang Panginoon sa buhay ko mula nang tinanggap ko siya bilang aking Diyos na tagapagligtas. Pinakita niya sa akin ang mga bagay na hindi ko lubusang maintindihan. Ipinakita niya rin sa akin ang malaking pagbabago sa aking kapatid, pati na rin sa aking pamilya. Tunay ngang kapayapaan, kasaganahan at kagalakan ng puso ang iyong mararanasan kung tatanggapin mo ng buong puso ang ating Panginoon. Sa Diyos po ang papuri.
1: Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako?" Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Juan 20:29.
2: Diyan po nagwawakas ang ating pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Michelle Dino Rosaldo ng Quezon City. Binigyan buhay ni na
1: Janelle Briones,
3: Nancy Lasarte,
4: Buddy Boy Aborde,
5: Eva Morataria Gomez,
6: Renz Ortiz.
2: Isinulat para sa radyo ni Nancy Nacario Lasarte, nilapatan ng musika ni Jerry Piñalosa sa direksyon Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Nagapamati ka mo.
1: Suggest size 2 DXKI.
0: Ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
2: Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

0: panamiyaw naman kag pagabi-abi sa inyo mga pinalangga naton nga tagpalamati. Kag sa imo gidabyan sa matutom ikaw nga nagasunod sining aton programa Hour of Hope. Sa gyapon pastor sang Hinubaan Baptist Church si Daniel Salcedo ang inyo managwali. Of course ginakilala tang participation sang aton mga utod mga abyan padayon nga nagaampo kag nagatabang sininga palatuntunan. Sa liwat sa inyo mga prayer request kag subong man mga questions, text lang kamo sa sininga numero 0919-228-2263. Amay, kaglangit no namon nga Diyos, salamat sa liwat nga makatuon naman kami sang imo mga pulong. Kag giniginoo mag-provide sang pagsangkad sang amon pagkilala sa imo, nga magaresulta sang mainit nga pagigugma, kag bisan pa kaluoy sa mga kalag nga wala pa Kristo. Baka mayuwa nga ining mga pulong gina mag-promote sang balaanon nga kinabuhi, kag magahimo sa amon nga mangin pagpakamaayo sa madamo nga mga tao. Magatudlo sa ila nga pinakamayo nga butang nga magsalig kay Jesus, kag magasabdong sa mga tao nga nagabugnaw sa pagalagad. Ginoo pa dahin ka sa pag-provide sa mga needs sa amon mga utod, pag-ayo sa mga ginabatsyag sa lawas, paghatag encouragement sa mga ginasuban kag subong man may mga stress sa ila kinabuhi, nga ma-experiencehan nila ang kabuganaan sang imo grasya nga ginapasagahay ayon sa amo. Kag bisan pa man Ginoo ang nagapangita paglaom, tuytuyin man ina nga kalag sa paghinulsol, kag buksi man nga tagipusoon sa pagtuo kay Kristo nga yaman luluwas. Buligi kami bisan pa ang mga leader sang amon mga kasimbahanan kag sang amon pungsod. Tagaay sila sang kaalam kag pagtuytoy nga nagalin sa imo. Kag bisan pa kami nga nag-share sang pulong, gahom kag kaalam. Patawara kami sang amon mga sala sa ngalan ni Lord Jesus. Amen. Padayon kita mga kauturan sa aton nga pagtuon kag ari na kita sa taga Efeso kapitulo 4 kag magabasa ako sa bersikulo 11. Kag ginhatag niya sa iban ang pagkapinadala. Ang iban mga manalagna, ang iban mga ebanghelista, ang iban mga pastor kag manunudlo sa paghimpit sang mga balaan, sa buluhaton sang pagpanghikot, sa pagpalig-on sang lawas ni Kristo. Tubtob nga makadangat kita tanan sa pag-iusa, sa pagtuo kag sang pagkilala sang anak sang Diyos, sa isa kahamtong nga tawo, sa talaksan sang kataason sang kabug-usan ni Kristo. Kabay pang Ginoo magapakamaayo sang iya mga pulong. Abiyan akon nga nagapamati, diri na naton masapwan bala ang advanced state of organization sa simbahan ni Kristo sadto nga tsimpo. Kag makita naton di ang nagsari-sari na bala nga mga opisyalis nga very obvious nga masapwan naton sa pulong sang Ginoo ilabi na gid sa early church sa tsimpo ni San Pablo. Now, gusto nakon nga ipahangop sa aton tanan nga may mga tao ang gingamit sang Ginoo sa pagsugod sang iya simbahan, sa pagpalig-on sini, mga importante sila apang umalagi lamang. Ang muna utod, hindi permanent ang ilang opisina bilang haligi o kon officer sang lawas ni Kristo Jesus. Ang pinakauna sa ginmensyon ni San Pablo amo ang mga pinadala o kon apostoles. Tinga aton definition, tama ka simple, ginpadala nga may misyon. Now, ining mga apostoles utod, ang ila sining authority nagalambot sa tanan nga congregation, local nga congregation nga ila makadtuan kag subong man sa kabug-usan sang simbahan sa dunga tsimpo, dira kag nagakompas ang authority without question sa sining mga apostoles. Now, hindi kita magtalang kay ang apostoles wala lamang na limit sa napulog duha. Kundi ni nagalambot si Apostol Pablo, ginatawag siyang apostoles, si Barnabas, si Silas, kag may iban pagin nga ginmensyon sa New Testament. Sobra sila mga kauturan, 12 kabilog. Kay bisan pa, ang half-brother ni Kristo Jesus nga si Santiago, ang nahauna nga pastor sang Jerusalem Church, ginatawag man siya nga pinadala. Mabantayan naton nga sa paghikot sang Ginoo sining mga pinadala, may duha ka outstanding nga qualifications o kontalaksan. Hindi gid kita sini magtalang ha. May madamo nga mga tawo nga kun kaisa nagakainsulto sa sining mga bagay nga aton ginahambal kag nagakasandad sila. Apang wala ina nagakahulugan nga kun mabudlay sa isa ka tawo batunon ining mga pulong hindi na nituod sa Biblia. Nahauna utod. ang qualification sang pagkapinadala ukon apostoles. Amo nga, nakita mo ang nabanhaw nga Kristo Hesus physically. Amo ni ang gin-question sa pagka-apostoles ni San Pablo. Kay tapos na yan nabanhaw kag nagkayab si Ginoong Hesus, kag gintulinan kag ginhimo sang Ginoo si San Pablo nga pinadala. So gindipinsahan niya ini sa mga taga-Korinto, nya indi bala ako pinadala? Wala bala ako makakita sa Ginoo? Indi bala kamo mga bunga nakon sa pagpangabudlay sa Ginoo? Amo nang matagagin sabat niya sa taga Korinto. Sangin question ang iya pagka-apostle niya, I am not an apostle? Have I not seen the Lord Jesus? Di madamo sini nga mga nagatuon sang Biblia ang nagatumod kun sang sanugid bala nagpakita sa Ginoong Hesus kay Apostle Pablo? Di may duha sila kagin question. Number one, sa iya conversion dito sa dalan sang Damasco, siling nila nagpakita sa Ginoong Hesus, pero sa kay San Pablo lang, sa iya mga kaupdanan, wala sila katalupangod sini. Dako ang posibilidad. Ikaduha, sang pagpamalandong ni San Pablo sang bago niya kinabuhi kag misyon, ginsulat niya ina sa taga-Galacia nga pila siya katuig nga nagtinir anay sa Arabia. Nga posible nga didto nagpakita sa Ginoong Hesus. Kag ang ginmention niya didto nga pala nanawon nga gindala sa sang aton mahal nga Ginoo sa ikatatlo nga langit sa paraiso nga among puluyaan sang Ginoo. Ginmention niya ina sa 2 Corinthians. Di mga utod, sa ini nga mga instances, nagpakita ang Ginoo, ang nabanhaw nga Ginoo sa kay San Pablo sa bagay nga nag-qualify sa iya nga mangin apostoles. Amo nang nahauna. Ang ikaduha, nakaupod ikaw sa kay Ginoong Hesus sa iya dutan-on nga ministry? Amo ina ang ginmention sang pagpili dire sang naghalili sa kay Judas Iscariot? Basahon nakon sa inyo. Binuhatan Kapitulo 1, Versikulo 21 kag 22, naghambal siya. Gani isa sang mga tao nga nakigupod sa aton sa bugos nga tion nga ang Ginoong Hesus, matian aton, nagsulod kag nagguwa sa tunga naton. Sumugod sa bautiso ni Juan, tubtob sa adlaw nga ginbayaw siya gikan sa aton. Sa sining mga tao, kinahanglan nga ang isa mangin saksi kaupod naton sang iya pagkabanhaw. You see, utod? Indi pwede ka mangin apostoles nga wala ka kaupod to sa earthly ministry ni Ginoong Hesus o kon wala ka kakita sang nabanhaw nga manluluwas. Ti sa sini nga kamatuoran, makadraw kita sang dako nga konklusyon o konsulong nga konklusyon. Amo ini, ang mga apostoles, importante sila nga mga tao sa pagpasad sang iglesia ang lawas ni Ginoong Hesus. Apang wala sila nagtinir sang madugay. Kaysa base sa aton nga mga qualification, ining mga tao nga nakasaksi sang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, kag nakakita sang dutan-on nga ministry ni Ginoong Hesus, wala iya nagtinir hasta subong nagkalamatay sila, including sa kay Apostle Pablo. And so, kung magatindog ang aton qualification that you have seen the Lord Jesus and you have been with His earthly ministry, there is no apostle today. Ang muna utod, wala na sang apostoles subong. Muna siling naton, it might be that you will stumble. It might be that you will argue sang sining mga bagay nga ginatudlo naton sa pulong sang Ginoo. Pero wala ina nagakahulugan nga butig na ginatudlo naton. Kamatuuran ini. Suliton ko, gin-question ang pag-apostole San Pablo niya wala kaya kakita sang nabanaw nga manluluwas. Ginpamatudan niya nga nakakita siya. Sang pagpili mga utod sang mabulos sa opisina ni Judas Iscariot, naglahad ang mga apostoles sang mga talaksan. Amo na utod to claim that there is an apostle succession today, as in the same authority with the apostles in the time of Jesus Christ and even sa kay Apostle Pablo. That is wrong, mga utod. Tibisan ano pa sa aton kasinsiro sininga pagpati, I would like to say without apology sa pulong sang Ginoo nga sayop ina nga pagpati. Noong sunod rin nga mga tao nga gingamit sang Ginoo, amo ang mga propeta. Ang aton gidyalayon nga huna-huna amo ini nga nagahambal sang mga butang nga palaabuton, foretelling. Apang indi lang amo sina ang opisina sining mga manalagna, kundi tungod kay wala pa didto ang Biblia sa tunga-tsimpo, sila nagahambal sing diritso kung gusto sang tao nga mabalaan kabubuton sang Diyos. They consult sang sining manalagna. Di sa isa kapunto, pwede man naton masiling nga nagasugid sila sang palaabuton. Nga kun ang isa katumuloo magatuman sang kabubuton sang Ginoo, pakamayuhon sa sang Diyos sa palaabuton. At the same time, ang opposite amoy ni, kung ang isa katumuloo, magbato siya sa kabubuton sang Ginoo, magaani man siya sang mga malain. Nga konsekwensya. Tiya mo ng opisina sang mga prophets. Now, bantayan natin nga ining mga apostoles kag mga prophets. Nagabalhin-balhin ini sila iya sang ilang nga destinasyon. Nagakadto sila sa mga congregation. Pero ang ila otoridad nagatabon sa tanan nga mga local congregations kag tumuluo sa lawas ni Ginoong Jesus. Now, ikatatlo diri amo ang mga evangelist. Ang aton sila diri nga modern term, amo ang missionaries. Now, itinerant man ni sila gyapon. Nga kundi into ang mga tawo nga wala pakabati sang mayong balita na hanungod sa persona kaginhimo na Ginoong Jesus dito sa cross. Ila ministry sining mga evangelist o missionaries, amo ang paghambal sining paglaom nga yara lang gid kay Kristo Jesus. Amen. And by the way mga utod, although specific ini sila nga mga officers sa tunga chimpo sa simbahan, wala ini nagapanas nga ang tag sa tag sa katumuloo pareho sa imo kag pareho sa akon. Ginbutangan sang Ginoo sang hangkat kag kabugatan nga mag-share man sang maayong balita sa mga tawo nga wala pa sang personal nga relasyon kay Kristo Jesus. With in fact, ang mga pagwali namon sa radyo nga mabatian ninyo kada adlaw, isa kahimo inisang evangelistic work or missionary work utod. Kagkabalok abyan, ikaw nga tumuluo sa nagatabang ka pangamuyo, sa nagatabang ka sa pagsakdag sang sining mga pagwali sang pulong, may bahin ka. Amen. Hindi lang ni Amon, hindi lang sang isa ka congregation, kundi aton initanan. Sa aton pagtakop abyan, aring pila ka mga hangkat nga gusto ko ipaambit sa aton tanan. Nahauna, kung gusto mo nga i-share sa Ginoong Jesus, nga Diyos nga nagapatawad, nagabag-o kag nagagamit sang kinabuhi, sang tawo nga daw hindi mapuslan sang una, dapat na-experiensyahan ni mo ini. Amo na abyan, kay kabudlay maghambal sang mga butang nga wala mahimo sang Ginoo o kung wala mo ma-experiensyahan sa imo kinabuhi. Tiyan mo na abyan ang akong unang hangkat sa imo nga nagapamati. You want to share salvation? First, be sure that you are related sa kay Jesus in a personal basis. Amen. Number two, you want to share the blessing sang ginasiling natong pag-alagad? Be sure nga ikaw matutong nga nag-alagad kang nag-enjoy sang pagpakamaayos sang Ginoo. Amen. Well, paalam na kita sa inyo, sugpunan natin ini sa masunod. This is the Hour of Hope. Upod ka mo sa gyapon kay Pastor Daniel Salcedo sa Hinubaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
4: Malipay nga adlaw mga kauturan, kag padayon kita sa pagtuon naton diri. Salamat sa inyong mga text kag mga pag-encourage sa aton nga magpadayon sa pagwalis ang pulong sang Ginoo. Now diri sa ikaduang Samuel 24:24 na gasiling, but the king replied to Arauna, no, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offering that cost me nothing. Now ang istorya diri blang nga si David naghimo sang altar, no, labi na gid sa verse 18. On that day God went to David and said to him, go up and build an altar to the Lord on the threshing floor of Arauna, the Jebusite. Gani nga si David nagsaka dito, kag ang Ginoo, nagmando sa iya, and kag si Arauna diri, nagtulog, and nakita niya ang mga katawhan sa mga lalaki, ang mga katawhan ni King David, coming toward him, and he went out and bowed down before the king with his face on the ground. So verse 21, nagasiling, Arauna said, Why has my lord the king come to his servant to buy your threshing flour? David answered, so I can build an altar to the Lord that plague on the people may be stopped. Kag sa verse 22, Arauna said to David, let my lord the king take whatever pleases him and offer it up. Here are oxen for the burnt offering, and here are threshing sledges and ox yokes for the wood. O King Arauna gives all this to the king. Arauna also said to him, may the Lord your God accept you. Apang ang king nagsiling, Arauna, yandi, baydan ko ikaw sa sina nga magina offer ni mo sa akon, yaka hindi ko magsakripisyo sang akon nga tanan para sa Ginoo ko nga that cost me nothing. Now, ano ba ini ang nakita naton diri mga kauturan sa sining nga dinalan sa kasulatan? Magsiling gani kita sacrifice, burnt offering. Ang primary type of atoning sacrifice for unintentional sins. Na amon for unintentional, amon ni ang botsing ganon sini, ang primary nga tipo sang atoning sacrifice nga wala mo balagi intention nga sala ginimo nimo. Kag amo inyo si David diri nagbakal sang threshing flour kag oxen kag mga kabakahan, kabikahan no. Kag siya man nagbakal sang duta sa palibot ang mga threshing flour mga sa aton nga pagtuon di mga 600 shekel or pila ba lang kambyo subong sang pounds sa no kadako kadako yung pounds no ini aya pounds of gold niya hindi nga pounds nga sa UK ya apang mga kauturan dako ini ka mahal sini kag kadako man mo no sa aton kuno nga chimpo minilyon milyon na ini nga pagkuan nga saka ka dito sa Mount Moriah. Ang Mount Moriah was amo ina ang ginatawag nato blangan di kundiin si Abraham nag-offer sang iya dito man sang pa-offer sang Ginoo no kundiin si Abraham bala ang Mount Moriah sa Genesis kapitulo 22 kundiin sang Ginoo gusto si Abraham nga i-offer niya ang iya bata kag diin man si Solomon naghimo sang natawag na splendid altar or splendid temple since nga ayhan is ara pa sa iya no ang mga kabikahan kag manggranon ini kayo nga si Solomon maalam pa di ba bala nato niya so si David diri da kinahanglan siya kay tungod may lapad ang iya kadutaan nga bakal kinahanglan siya sa mga kabakahan gamiton iya hindi lamang sa pag arado da or whatever gamiton iya sa pagsakripisyo sa pagsepresya sakripisyo as well as the necessary mga tools in bakal ina mga 600 pounds of gold 50 shekels no so ang presyo nga ginbayad ni David sa kay Arauna diri kita naton sa threshing flour the oxen and the tools it is equals to about mga 1 1/4 pounds of silver. Okay, ambot kon times naton ina kon mga pila ina. Apang mga kauturan amo ini nakita naton bala. That ining istorya nanungod sa sala sa pag-offer naton sang something nanungod sa kasaypanan sang tawo. Nagarelate ini to what Jesus said about sin. Ang ginatawag naton repentance and the cause of sickness. Now, ari-ay, tanawon naton before going to this. Aton ba tanawon ang Lucas Kapitulo 13? Ano bala diri ang ginhambal ni, ginaplikar diri? Nga ginatawag naton si Jesus diri, naghambal na hanungod sa sala, na hanungod sa paghinulsol, kag ayhan ang cause of sickness. Ano bala ini? Tanaw naton ano bala sino bala ang naka ano bala nga klase masakit ini tanaw naton sa Lucas kapitulo 13 bersikulo 1 tubtob sa 5 nagasiling now there were some present at the time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate and makes with their sacrifices ano na Jesus answered
3: Do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered this way? I tell you, no. But unless you repent, you too will all perish. Or those 18 who died when the tower in Siloam fell on them. Nakuan sila na napilpilan sila sang tower. Do you think they were more guilty than all the others living in Jerusalem?

0: eye-opener sa mga katawhan nga dapat gid siya gali, makakilala kag makasiyasat. Because life is fragile, ang aton balang kabuhi ini risgo ni, fragile ini, halungan ta ini, kagani nakita naton ngang iban, amo gali ina, nga wala na sa tiun bala sa ila, nga maghinulsol, ti makadugin sa salihan sa kalayo, karon kinakabati ikaw sa pulong nga ini, hinulsulan mo ang imong mga sala. Kag naging ready ka anytime nga maabot ina sa aton, makilatan man kita, matupan man kita sa kung ano man ang mga untoward incidents yung matabo sa aton kabuhi, we ought to be ready, handa kita tungod kay ang Ginoo yari na sa aton kasing-kasing. Kamusta ikaw? Kamusta ang imo prayer life? Kamusta ang imo Christian life? Kamusta ang imo worship life? Do you display the Lord Jesus Christ in your life? Gina-display mo bala do adlaw si Ginoong Hesukristo sa imo kabuhi? Ukon ang imo tion sa pagpangamuyo, as with what we have said in the earlier sa aton nga mga programa. Kabay pa kun tani nga aton ini talupang don, we will give top priority sa aton prayer life, sa aton worship life, sa aton ayhan Christian life. Dapat na itong talupang doon ini. Kay siling ni David, siling niya, I will not offer anything to the Lord as a sacrifice that cost me nothing. Kabay pa kung tani, it costs our life to give it to the Lord. Ano ginhambal sa Romans 12:1 and 2? Be not conformed to this world. I-offer ang imo, kaugalingon, subong halad niya buhi, acceptable sa atubangan sang Diyos. Would you like to offer yourself to Him? And said, Lord, I promise, i-extend na kon, kag mangin mapinangamuyoon na ako. Lord, I promise, kag sa siningation, sugdan ko sa Domingo, sugdan ko ang akon pagpanimbahon nga kabay pa kung tanin nga hindi na gidako mag-absent. What all cost, unahon na kon ikaw, Matthew 6:23. Kag akon ang Kristohano natong kapagkabuhi, i-display ko si Ginoong Hesukristo. Ini sa gyapon nyo alagad, Pastor Gideon Kahilig, ang akong cellphone number is 0918-90-12178. Good day!
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kagkabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kagbuhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702 TZAS.
2: 702 TZAS.
1: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusu.
1: Doctors Online.
0: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
0: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program

0: sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
0: Kumonsulta na.
2: Magandang hapon ka, Agapay. Welcome again dito sa Doctors Online. Kung saan po may hatid kaming libreng konsultasyon on air. At dito po sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay member na kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po inyong kaagapay sa kalusugan, si Dr. Christopher Cheng, isa po akong cardiovascular surgeon. Makakasama niyo po ako sa loob ng isang oras. Ang uric acid at blood sugar ay parehong mahalagang bahagi ng ating kalusugan. Maaaring hindi natin ito napapansin araw-araw, pero kapag hindi naagapan ang pagtaas ng mga ito, maaaring itong magkaroon ng epekto sa ating katawan. Kaya mahalagang malaman natin kung ano ang ibig sabihin ng uric acid at blood sugar, bakit tumataas ang mga ito at paano natin mapapanatili ang tamang antas ng mga ito. Halaga ng uric acid at asukal sa araw-araw. Yan po ating topic ngayon. At kagapay, ano po ang inyong mga dapat nating malaman tungkol dito? Ayan po, makinig po kayo at kami po ay magpo-provide sa inyo ng mga information. At of course, kasama po natin ang ating co-host partner na isa po siyang family physician. Ang pangalan po niya ay tinatago natin sa pangalang Dr. Mel Tortuguero. Of course, lagi po natin siyang kasama and dito na yata siya, nakikita ko na po siya. Kung kayo po ay may katanungan patungkol sa ating topic, pwede na kayong mag-type ng comment sa ating chat box, sa ating Facebook Live, or sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Mag-like na po kayo, mag-comment, at mag-subscribe na sa ating YouTube channel. By the way, hello rin sa mga nakikinig sa radio ngayon, sa 702 DZAS, sa AM band, at sa mga nanonood sa pamamagitan ng internet streaming. And by the way, mga kaagapay, naririnig din tayo at napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal at sa 1116 DXAS Zamboanga. At tayo na po sa Health Forum.
0: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
2: Tuloy na po kayo sa ating Health Center ng Bayan kung saan po may hatid tayong libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, si Dr. Chris Cheng. Ngayon po, batiin na po natin ang ating partner na si Dr. Mel Tortuguero. Napakabait, napakagaling, nakakakilig. Yeah, Dr. Mel Tortuguero. How are you, Dr. Mel?
3: How are you?
2: Magandang hapon sa iyo, Dr. Mel.
3: Mabuti naman ako, Dr. Chris. Magandang hapon din sa iyo.
2: Yes, and baka meron kayong special na babatiin.
3: Ito yung babawi talaga ko. Babawi ako kay sister. Ako napangako ako last week. Nababatiin ko siya. Sabi ko, nakalimutan ko talaga. Dado. Sister Ao, Aureyari Gondola, maraming salamat sa pagkikinig last week. So ito, binabati ko na kayo ng magandang hapon at maligayang pagkikinig sa Doctors Online.
2: Maligayang pagkikinig po. At Doc Mel, question lang po is pwede pang pagbawi is via GCash.
3: Maraming
2: na Doc Mel, napangyanda ang topic natin ngayon na ang uric acid at isasama na po natin sa discussion ng asukal. Ayan po, blood sugar po, no? Yes. Sugar.
3: Gusto ko lang bigyan ng background dito, yung ito, the fructose effect.
2: Ayaw
3: ko kung bago sa'yo.
2: Hindi po ito artista. Hindi po ito si yung artista ng fructose.
3: Hindi, ito yun ang panin. Yung ang relasyon kasi ng asukal at ng uric acid ay close mm-hmm. na close sila.
2: Ano magkisa niyan?
3: Magkasangga mm-hmm. para sirain ang katawan natin.
2: Oh, magkakampi no?
3: Magkakampi sila. Pero bigyan muna natin ng kanya-kanyang background ang bawat isa. Yung uric acid ang tawag sa waste product o dumi na nabubuo kapag bine-breakdown ng katawan natin. Ang purine ay isang uri ng substance na natatagpuan sa loob ng mga selula. Sa normal na sitwasyon, sinasabi na ng mga kidney, sinasala ng kidney ang uric acid para ilabas. Kaya lang dahil sa kung anong dahilan, ito ay hindi na ilalabas ng ating bato. Kaya nag-accumulate siya as uric acid. Yan ang maiksing... kapag pinag-uusapan ang sources ng uric acid sa atin, kadalasang tinutukoy natin ay ang dalawang bagay. Ang mga pagkaing mayayaman sa purine, dietary sources, at ang mga pagtatas ng uric acid ay mga pagkain na nanggaling naman sa iba't ibang sources, purines, at bibigyan natin ng halimbawa ang mga ito. Ang mga pagkain na mayaman sa mataas sa purine ay may mga laman loob at mga seafood. Ito ang may pinakamataas yung laman loob, pinakamataas na purine na limitahan dapat na iwasan ang mga ito tulad ng atay, bato, bituka, bopis, dinuguan at papaitan. Nakatikim ka na ba, Doc Chris, ng papaitan?
2: Yes, talagang yung alam ko na kung saan ang galing yung word na papaitan eh.
3: At saan galing?
2: Bukod sa mapait talaga.
3: Oh, ako hindi ko man lang na nagustuhan. Tapos yung seafood, mga sa usawan, mga sauce, mayayaman yan sa uric acid, sa purine. Kaya na nagiging dahilan ng uric acid accumulation. Mga isda, shellfish, tulad ng dilis, sardinas, tamban, hipon, tahong, at talaba. Kasama rin dito ang mga paboritong sausawan tulad ng bagong at alamang. Pulutan at alak. ang alak, lalo na ang alcohol o beer, ay humaharang sa kakayahan ng ating kidney na mag-flush out ng uric acid. Lalong lumalala ang ito kapag isinasabay sa mga pulutan tulad ng chicharon, sisig o processed
2: aray ko
3: meat.
2: Po, aray.
3: Gaya ng langgonisa at hotdog. Matatamis na inumin ang mga juice at mga soft drinks na may high fructose corn syrup ay nag-uudyok sa katawan at nagumawa ng mas maraming uric acid. Kaya yan, paalaala lang sa ating mga kababayan. Ang beans o gulay na mayaman sa buto, bagamat may purine, katulad ng go, ng sitaw at patani, ayon sa mga bagong pag-aaral sa medisina, hindi ganoon kalaki ang epekto ng mga plant-based purines sa pagkakaroon ng gout kumpara sa karne at alak.
2: Mm-hmm.
3: Yan,
2: kumusta po yung mga, in short, yung mga tofu?
3: Mas kasama okay na rin yan sa plant-based na sources of purine. Kung titingnan natin yung inilabas na bago ngayon ng National Nutrition Council, kasama talaga sa moderation yung yan mga nabanggit kong pagkain na dating iniiwasan ng mga tao ngayon noon nung dati. Sa background ko, nakikita natin ang crystals ng uric acid under the microscope. Iba't ibang crystals yan. Binahagi ko ito para natin meron tayong idea. Ayan din. Ito na yung,
2: ayan,
3: target organ na inaatake ng uric acid. At saka meron din akong pupuntusan dito, Dr. Chris. Yung maraming beses akong tinatanong ng mga pasyente ko, ano ba daw yung pagkakaiba ng mataas ba daw ang sugar o ang uric acid kapag foamy ang ihi? Ang isang
2: so, biro na sinasabi... Bula-bula, no? Yung pa-ibig sabihin po, no?
3: Yeah, maraming bula. Ayan, yung inodoro. Foamy urine, tapos ito naman yung normal urine. Ayan, kung nakikita niyo po sa screen, ayan. Sa kabila naman, itong foamy urine, tapos ito naman yung normal na urine, yung kulay. Ayan po ay mga inodoro po. So, yun. Ang nangyayari kasi, pagka masyadong malayo yung inodoro, halimbawa, nakatuntong kayo sa sa upuan habang umiihi. Di ba sa maraming bulaan na form?
2: Yes.
3: Kaya wag ko kayo mag-alala. Yung foamy na urine, mas maliliit yata ang klase ng ang bubbles. Pero yung normal urine, meron din talagang foam pero mabilis mo nawawala. So, yun po ang aking gustong ipaalaala sa ating mga kaibigan, mga taga-pakinig. Puntahan naman ho natin yung sugar. Ano ba talaga yung problema dito sa sugar? Particularly, ang sugar, ang sugar kasi, Dr. Chris, diba, pag binrek daw natin yan, isang molecule ng glucose at saka isang molecule ng fructose. Doon na papasok yung fructose effect. Ang fructose at ang uric acid ay may direktang at malakas na relasyon. Magka-relasyon talaga yung dalawang yan.
2: Blood is thicker than water.
3: Fructose is thicker than uric acid. Yan. Kapag kumain o uminom ka ng mga pagkain matataas sa sugar, siyempre, i-breakdown ito, maraming fructose na ma-form. Nagpapadala ito ng chemical reaction sa ating atay, sa liver, at nag-uudyok sa katawan na gumawa ng mas maraming uric acid. Yun yung tinatawag na fructose effect. Ayan, the fructose effect. Medyo lalayo ako para mayroong makikita sa katawan.
2: Yan ba tinatawag na fructose effect in the film? Pag-umatras kayo.
3: Yan.
2: Yung fructose effect po, no? So, makang hindi maganda itong fructose effect na ito, Doc Mel.
3: Ito yan na. Ang hindi lahat na sugar ay magkakapareho. Parang ano, no? Parang advertisement. Ang pangunahing salarin sa pagtaas ng uric acid ay ang fructose. Isang uri ng sugar, monosaccharide po yan, na natatagpuan sa prutas, pero mas concentrated sa mga processed foods. Kapag pinroseso ng iyong atay ang fructose, gumagamit ito ng mas maraming enerhiya na ang tawag natin yung ATP. Yung ATP dito nang gagaling yung energy para i-break down ang
2: dito OTP, Doc
3: sugar.
2: ATP yan po yung ano, energy, ano, the currency ng
3: source cells yan, natin. Yung bond, yes, yan. Sa ating chemist, biochem.
2: Opo.
3: Ang mabilis na pagkaubos ng enerhiya ng ATPase ay nagre-resulta sa pagkasira ng mga cells na nagiging purine. So yung purine, resulta ng pagkasira ng pagdami ng ATPase sa paggamit ng enerhiya na ito. Dahil ang purine ang pangunahing pinagmumula ng uric acid, biglang tataas ang production ng uric acid sa inyong dugo sa loob lamang ng ilang minuto. So minutes lang mataas na kaagad ang uric acid dahil sa fructose effect. So matapos ng kumain or uminom ng matatamis. Hinaharangan ng sugar ang pag-ihi ng uric acid. So kapag tayo ay maraming fructose sa katawan, mag-a-accumulate ang uric acid sa blood natin dahil nahaharangan yung paglabas nito sa kidney. Ang mataas na insulin levels o yung hyperinsulinemia dulot ng madalas na pagkain ng matatamis ay may mas masamang epekto rin sa ating kidney. Pinipigilan ng insulin ang mga kidney sa nailabas ang uric acid sa pamamagitan ng ihi. Sa madaling salita, mas marami kang kinakaing sugar, mas maraming uric acid ang ginagawa ng katawan. Mas mataas ang insulin, mas kaunti ang uric acid na nailalabas sa ihi. So, naandun siya sa loob ng katawan. Ang resulta, naiipon ang uric acid. So, sa dugo, hyperuricemia, yun ang tawag natin, na nagiging sanhi ng gout, ng kidney stones, at ang pangatlo nito ay epekto sa cardiovascular system natin. Nagiging magaspang yung mga intima, yung mga endothelial lining ng ating mga arteries na pwedeng mag-create ng blood clot at mag-cause ng stroke.
2: Ayun. Yun ang kasama. Yun ang hindi maganda kasi kaibigan na sana natin yung si uric acid. Eh. Kaso naging kaibigan. Mas close sila ng dugo. At di ba, Doc Mel, eh, one of the reason bakit nagkakaroon din ng hindi maganda sa kidney to, kasi pwede mag-form ng kidney stones.
3: Yes po, yan yung kanayang yung kidney stone ng ating ano, itong iniiwasan. Dahil napakadami ngayon ng cases ng kidney stones. Yung iba, malalaman lang sa general checkup, for example, sa mga kumpanya na nagpusasagawa ng annual checkup, nagkakaroon ng maraming dugo sa ihi. Wala naman silang symptom. So, magsasabi yung pasyente, Dok, wala naman ako nakikita ng dugo eh. Eh, sabi ko, microscopy kasi yan. So, yung dugo na yon pwedeng nanggaling sa kidney. Nagasgas yung lining ng kidney at nag-produce ng minute bleeding na nakikita sa urinalysis through chemical reaction or through microscopy na dinetect ang red, ang dugo sa ihi. Yan, Doc Chris.
2: Diba, Doc Mel, medtech din kayo, Doc Mel, di ba?
3: Nagme-medtech na po minsan.
2: Kasi di natatandaan ko when isa sa matinti na sa urinalysis eh, kung may mga buha-buhangin ng uric acid na kung ano.
3: Actually, ihi. Yung pinakita ko kanina ko niyan. Crystals yan, crystals.
2: Ayan, yan nakikita sa ihi. Pag nakikita sa ihi yan, sila yung pag hindi niyo masyadong eh, sabi nyo nga, may humakalang sa pag-ihi. Eh, di talaga mariretain talaga sila sa loob ng gallbladder. Eh, di talaga mag-form sila ng stones kung hindi kayo mag-hydrate talaga.
3: To Chris, ano yan ah? Yan yung microscopic.
2: Ang ganda, no?
3: Kuhan siya itong sediment. Sediment siya ng urine. Yan yung background ko kanina.
2: Eh, Doc Mel, meron po ako itatanong bago po tayo mag-close sa segment na ito. Kasi po, kung ang uric acid, nakakamatay ba ito?
3: Ayaw naman. Kasi kapag ang sanhi ayaw pag blood clot, pwede siyang mag-travel yung clot at magbara sa puso, mag-cause ng heart attack. Pangalawa, pwede rin siya mag-travel papunta sa mga arteries sa brain at mag-cause ng stroke. So, hindi ho ito basta-basta.
2: Yes.
3: Pagdating naman dito sa bones, sa pang-epekto yan, nakikita nyo sa screen, nandiyan ang pinaka sentro ng atake ng gout, yung hinlalaki ng paa. Maraming beses na ako naka-experience nito kaya ayoko nang maulit.
2: Sobrang
3: sakit. Ako, sobrang sakit, Dr. Chris. Kung ikaw man ay naka-experience na dyan, huwag mo na ulitin.
2: Pero Dr. Mel, diba the good thing about this is mukhang pag naka-experience kayo niyan, may mga maiiwasan kayo mga food or drinks, di ba?
3: Yes.
2: Talagang, mga, red meat ba? Seafoods, mga dapat, kung gano'n?
3: Ang dami na. Beer.
2: Marami yes. Rin. Ano?
3: Beer is
2: especially
3: talagang
2: beer
3: nasa
2: ba? How
3: red
2: about
3: zone.
2: Yung hard yung mga red wine?
3: Awa na Diyos, wala dun sa kwan, wala dun sa collection ko ng yung grupo. Kasi nag-grupo yun sa red, yung red talagang doon. Zero. Tapos so, yung yellow group ng mga
2: better not.
3: Yan, yung mga urine containing, uric acid containing na mga pagkain. Tapos mayroon namang green. Yan yung inisya ng National Nutrition Council. Yung mga nasa green, nandun yung, hindi ko na lang nailagay kasi dito sa projection, ay nandun ang mga gulay na meron nga palang nakalimutan ako yung isa pa na nasa red. Sardinas.
2: Oh. Yung
3: mackerel.
2: Eh, pwede ba kung sabay? Buti na, lahat ng mga naka-red, medyo mapupula, no?
3: Oh.
2: Red meat, seafoods na luto,
3: organ
2: hipon,
3: meats din.
2: Organ, di ba, mapula rin? Pati sardinas
3: yes,
2: ngayon, mapula rin. Talagang red sila, nasa red list niya.
3: Oh.
2: Well,
3: yung nasa
2: yun. Remember.
3: Yung nasa yellow, nandun din yung fruit. Yung mga fruits, yun na nga, pagka nag-explain ako sa pasyente. Dito sa grupo ng prutas, hindi maingat po tayo dito. Ang walang limit dito sa prutas, yung pipino. Pero all the rest, yung banana, dapat limitado rin.
2: Ako yung pipino, parang man hindi masarap sa listahan na yan.
3: Ang sinasabi, yung mga yung fruits. Ay, by the way, yung mahihilig sa pulot sa
2: pulutan.
3: pulot, yung hindi yung
2: Ay, di.
3: yung honey.
2: Ah, pulot honey pala yun.
3: Yung honey ay fructose po yun. 65% na fructose yun. Kaya ito po ay dapat din nating iwasan.
2: Ayun po. Kasi yung mga pastries. Kala natin, good for health. Ano? Hindi pala lahat lagi.
3: Yes, yes, yes.
2: Pastries.
3: Pastries, mataas din yan sa kasi gumagamit niya ng corn syrup. Ang corn syrup mainly ay fructose ang laman. Sa mga prutas naman ito, ang babanggitin ko po, bagamat may fructose ang mga natural na prutas, mayaman naman ito sa mga fiber at vitamin C. So yung fiber at vitamin C, hinaharangan naman yung pagdami ng uric acid. Kaya hindi sila masyadong inagbabawal kumpara sa mga processed sugar. Huwag lang uubos ng sobrang dami, like isang kilo ng ubas, isang kilo ng lansones, yan. Huwag naman ganun kadami. Meron pa ibang matataas na may, kung meron po kayong gout, tandaan nyo kung mabuti yung mga pinagsasabi namin dito.
2: Mm-hmm. Thou shall not gout. Doc Mel, before pala we close again the segment, pakisagot na lang po lang kung briefly po, paano pag-diagnose at paano po yung sulit treatment natin? Kung may
3: okay. Pwedeng clinical lang at saka pwedeng laboratory test. Una-una, clinically, yung paa na yan, nakikita yan lagi, yan ang masakit talaga. Bibihira yung ibang bahagi ng katawan na sumasakit kapag may gout. Kaya yung mga pasyente na maraming complaint tungkol dito sa mga daliri, sabi, ang sasakit mga ganito ko, ang taas ng uric acid. O sabi ko, yan ho ang palatanda ng osteoarthritis. Mm-hmm. Pero hindi pag gout, bata talaga, mas bata, katulad natin. Ang sakit niyan, sobrang sakit, nakaranas na ako
2: yan. 30s na pala kayo, Dr. Mel. 30s na kayo.
3: So, yun po, wag po yung pagpapalitin yung gouty arthritis at saka yung osteoarthritis. Meron pang isang malala na masakit na joint pain na ang tawag ay rheumatoid arthritis. Any age yung ina-atake din yan, katulad
2: kasi
3: din ng...
2: Iba-iba ang management, iba, Dr. Mel.
3: Yes po, yes. Iba-iba talaga ang management. Yung gout at saka yung rheumatoid arthritis, pwedeng mangyari yan sa bata-bata. Pero yung osteoarthritis, karamihan ay sa mata, medyo matanda.
2: Yung ba kinakomplain niya, Doc Mel? Hindi pa naman. Doc Mel, thank you very much po. No? So, mga kaagapay, pag samantala magbibigay taan tayo ng si health tips para sa kadagdagang kalaman pang kalusugan. And after the break, isusunod po natin ang mga katanungan ninyo na is yung konsulta kay Doc Mel. And again, para sa mga questions, mali na kayo magpadala ng inyong katanungan sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok mga kaagapay dahil tayo po ay magbabalik makalipas ng ilang paalala.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Health tips.
4: Sa araw-araw, simpleng pagbabago sa pagkain at lifestyle ang malaking tulong para mapangalagaan ang uric acid at blood sugar. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC, makatutulong ang pagbabawas ng matatamis na inumin, pagpili ng mas masustansyang pagkain at regular na physical activity para sa blood sugar management. Para naman sa may gout, inarekomenda rin ng CDC ang pag-iwas sa alkohol, matatamis na pagkain at inumin, red meat, organ meats at ilang seafood na mataas sa purines. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Centers for Disease Control and Prevention at ng inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Iyo ang tanong.
0: Kay Doc ang sagot.
2: Babalik na po ang Doctors Online. Muli ako niyang kaagapay sa kalusugan. Ako po si Doc Chris Chen. Ang halaga ng uric acid at sukal sa ating araw-araw. Yan po focus ng discussion natin today at tayo po ay napapakinggan again sa 702 DZAS at FEBC.ph. Napapanood din tayo sa FB Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS febc.radio.tv. At ngayon po, babalik na po tayo kung nandiyan pa si Doc Mel. Doc Mel, kumusta po kayo?
3: Andito pa rin, Doc Chris. Maganda nga po ulit
2: sa ating mga kumusta yung pakiramdam ng may ano? Hindi pa naman kayo nakakaramdam nun, di ba, Doc Mel?
3: Medyo umalis na yung kirot at saka yung baga.
2: Ako, gusto ko pong patiin ang hairstyle niya, Doc Mel. Maganda po. Hindi pa yan, hindi, walang kinalaman sa gout yan, ano?
3: Wala pa yung kinalaman sa gout.
2: Doc Mel, ang questions natin na. Pero I like your hair po. You look, ano, Richard Gere.
3: Magbabago na ng kulay. Kasi parang sabi ng stylist ko, magkulay na daw.
2: Well, Doc Mel, ito na po mga questions pa natin, ano? 35 years old na po ako at night shift po ko. Night shift worker. Halos kape at tinapay lang ang kinakain ko sa madaling araw. Tapos malaking meal kapag umuwi. Nitong mga nakaraang buwan, napapansin ko tumataba ako sa tiyan. Meron pala ganun, tumataba lang sa tiyan. Ano? May connection ba ito sa blood sugar or uric acid po?
3: Well, yes, yung ganitong diet na napaka-irregular, pwedeng mag-accumulate. Kasi biglang kakain kayo ng madami after fasting so many hours. Yung excess noon, that they deposit sa liver as glycogen. Tama ba yung glycogen? Tama.
2: Glycogen.
3: Yun yung yeah, storage sa form yan ng sugar. So napupuno yan ng kuha ng at saka fats. Nag-accumulate yan sa liver. So in the long run, pwede ho kayo magkaroon ng fatty liver. Yung fatty liver disease na ating na-discuss na ay napaka-common. At in the long run, pwede rin siyang maging sakit sa tiyan na ang tawag ay cirrhosis. Kaya kayo po kapag ka ang inyong schedule ay irregular, nakakatulong po yung pagkain ng utay-utay na hindi biglaan, lalong-lalo na kung schedule nyo po ay pabago-bago ng oras. So the best thing is have some food in your bag or in your pocket that you can eat para hindi maibsan, para hindi masyadong bababa yung inyong sugar or hindi naman tataas masyado. Kaya small feedings, small amounts, but frequent. As plenty as every 2 hours para hindi mabawas ang maging empty ang stomach ninyo. Magkikrave kayo ng maraming pagkain pagka matagal na nababakante po ang inyong stomach.
2: Yeah, thank you very much, Doc Mel. And I hope that answered the question po. And thank you again sa mga nagpadala ng question. Doc Mel, ang next na katanungan ay may kinalaman sa birthday celebrations. Kasi kumain daw siya ng maraming barbecue, lechon at seafoods. And the next day, biglang namaga ang sobrang sakit ng hinlalaki ng paa niya. Gout na ba yon o may iba pang possible na dahilan?
3: May isa pang possible na dahilan. Baka meron siyang anto, mayroong ingrown toenail na naapakan. Pag namaga ito at naging cellulitis, ano yan, masakit na masakit din. Pero yung distinct feature ng gout ay talagang kahit yung hibla, kahit yung touch ng medyas ay masakit.
2: Nice.
3: Kaya masakit severe na. Severe talaga ang pain in gout. Yun namang kuhan, yun namang hinlalaki na infect. Pag ito ay mapulang-mapula, ang tawag dyan ay cellulitis. Sobrang sakit din yan, kaya pareho lang silang masakit. Pero distinct ang pain sa gout.
2: Saka ibang condition yun, sure.
3: Yes, magkaiba sila. Infection yung isa. Yung isa ay dahil sa taas ng uric acid. Pero parang silang may inflammation.
2: Hindi ba namumula? Namumula rin. Ano?
3: Namumula gout. At mainit. Sa pagka tinatch yung pagkahini po, mapula at mahapdi at makirot na makirot.
2: Ayan po, no? may pwedeng differential diagnosis. Sabihin po, hindi lahat, 100% na nakitang ganyan, lahat gout. Pa-check na sa doktor kung hindi kayo sure.
3: Tama,
2: okay, Doc. May dadagdag po kayo, Doc Mel, sa ano, kung sakali, anong next na gagawin niya kung nangyayari yon?
3: Pag ito po ang nangyayari, ay kailangan nyo na mag-check up sa doktor. Mm-hmm. Kasi para ma-distinguish natin at mapag-aralan sa pamamagitan ng laboratory test, magpapa-uric acid level, napakamura lang po ng uric acid level na test. pwedeng gawin mag-isa lang siya. Karamihan kasi nasasama yung uric acid level kapag nag-undergo sila ng comprehensive annual physical examination kasama doon sa blood chemistry. Pero kung gusto nyo ipapatest yan individually, nasa between 100 to 200 pesos lang ang charge. Tapos kung magpapa-examine naman po kayo ng IHI, ganun din, less than 100 pesos. Kaya mas maganda gawin nyo pong regular yung pagpapacheck ng inyong blood at saka ng uric acid, at saka urine.
2: Thank you very much po, Dr. Man, sa advice. Ang next question po ay, isa po siyang kasi pinagsasabihan ng nanay na nagkaka-diabetes dahil madalas panay ang inom ng soft drink. Pero payat naman daw. So, kailangan na bang bantayan ng blood sugar kung panay ang inom ng soft drinks?
3: Oh yes naman, kailangan. Kasi nga, alam mo, Dr. Chris, talagang dito na ako naniniwala kasi di ba, kadalasan eh. O, huwag kayong inom ng soft
2: pag
3: drinks.
2: Pag sinabi ng magulang, may tama, no? Lagi may tama.
3: Dito na ako naniniwala nung nakita ko yung fructose effect. Ayun pala, tama yung sinasabi ng ating mga matatanda na sundin natin. Dahil hindi lang pala yung sinasabing malamig na nakaka-cause ng tonsillitis, kundi meron talagang basihan yung pagbawal nila sa atin. Yun nga, yung pagkakaroon ng fructose effect sa paglala ng uric acid level sa ating katawan. Kaya sundin ho natin ang ating mga magulang kasi mas mataas ang kanilang wisdom kaysa sa atin dahil marami na silang experience.
2: Yes, tamang-tama po yan. Dok, men, di pa naman usong time nila yung artista, no? Si fructose effect.
3: Fructose.
2: Dok, men, last question na po ito. Isa siyang office worker, buong araw nakaupo. Kapag na-stress daw sa trabaho, milk tea o matamis na coffee ang laging routine niya. So, gano'n ka lang ang epekto nito sa blood sugar at blood uric acid?
3: Doble-doble ang effect ng milk tea kasi ang pinahaluan talaga nila ng corn syrup, which is mostly fructose. Apart from the sugar that is coming from the other flavorings ng milk tea, talagang mataas ang kanyang tendency na mag-develop ng fructose effect na pataasin yung kanyang uric acid. Nung araw, hindi ako naniniwala talaga dyan sa mga soft drinks. Sige lang, soft drinks. Pero nung nalaman ko itong kaugnayan ng dalawang substances na uric acid at saka ng sugar, ay doon ako naniwala. Kaya sabi ko nga, bakit kaya hindi naman ako kumakain ng maraming laman loob at saka red meat? Yung pala, parati akong kumakain ng donuts.
2: Kaya
3: tinatag ko ng uric acid. Wala naman diabetes, Dr. Chris. Wala akong sugar, awa ng Panginoon. Pero ang uric acid talaga, nag-develop ito sa kakakain ko ng donut.
2: Pero nung nilimit po, Dok, may nakatulong, ano?
3: Nakatulong ng malaki
2: nung mag-iwas
3: na. Yes, especially yung mga juices. Di ba? Ang dami-dami kasing masasarap na juice.
2: Yes.
3: Ito po, panto, maraming fructose ito. Kaya mag-develop din talaga kayo ng high levels of uric acid.
2: Ayun. Thank you very much po, Dr. Mel. Sa inyong, even sa inyong personal na experience, ang dami po natutunan ng ating mga tagapaginig. So, Dr. Mel, again, ang dami po sana ating mga katanong, pero maaarita natin, if ever, kung may additional question, itagdag na lang po sa ating mga listeners sa ating chat box. Samantala, na dito na po tayo sa ating segment na Health Meditation.
1: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
5: Health Meditation.
4: Para po sa ating Health Meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Following Christ's Humility. Ang wika sa Filipos, Kabanata 2, Talata 5-6. Nawa'y magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus, Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ang mga Kristiyano'y tagasunod ni Kristo. Si Kristo ang ating inspirasyon at modelo sa mataas na uri ng pamumuhay. Anong uri ng kapakumbabaan ang dapat nating tularan? Tularan natin ang kapakumbabaang hindi nakabatay sa posisyon. Likas na sa karamihan ang maghangad ng mataas na posisyon. Kabaligtaran ito ni Jesus na hindi ipinagpilitan ang kanyang pagiging Diyos at sa halip ay tinanggap ang maging tao upang matupad ang dakilang hangarin ng Diyos sa sangkatauhan. Tularan natin ang kapakumbabaang nakahandang isantabi ang karapatan. Karapatan niyang gumanti ng ipapako sa krus at mamatay ang bugtong na anak. Subalit, pinili niyang patawarin ang mga tao. Tularan natin ang kapakumbabaang nakahandang sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi natin kailangan magpakamatay, masunod lamang ang kalooban ng Diyos. Ang mahalagay, we take risk para sundin ang utos ng Diyos. We have faith na may mangyayaring maganda at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sapagkat tayo'y tinawag upang sumunod kay Jesus sa tulong at biyaya ng Diyos, magagawa nating magpakumbaba na gaya ni Kristo. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, maghari ka sa aming buhay upang ang kababaan mo ang makita sa amin. Hubugin mo po kami ng ayon sa iyong banal na kalooban na magpakumbaba tulad mo. Sa matamis sa pangalan ni Jesus, Amen.
0: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
0: Glosaryo Medico.
4: Para sa ating Glosaryo Medico, gout. Ito ay isang uri ng arthritis na maaaring mangyari kapag naiipon ang uric acid crystals sa mga kasukasuan na nagdudulot ng matinding pananakit, pamamaga, init at pamumula. Muli ang ating Glosaryo Medico, gout. Tayo po ay nagbabalik sa Health Forum sa Doctors Online.

0: Muli tayo po ay nagpapasalamat ngayon kay Doc Mel para sa kanyang pag-share sa ating makaalaman para sa ikadagdag kaalaman natin lahat. And again, salamat sa inyo sa pagsama dito sa aming program sa Doctors Online na nagpapatuloy sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Doc Mel, before tayo magpa-final paalam, baka meron kayong kuling babatiin online, on air.
1: Meron akong pasasalamatan si Macmac sa assistant, pero meron akong dalawang iiwanan na pahayag. Gusto ko pong linawin na ang pagkain po ay hindi nagtataglay ng uric acid, kundi purine. Yung pangalawa po, kasi madalas ito na-encounter ko sa practice, pag nabanggit ng uric acid, kaya pala sinisigmura ako. Sabi ko, magkaiba po yung uric acid sa dugo at saka yung asido sa sikmura. Yan ang madalas kong experience na natatagpuan sa araw-araw kong practice. Yung wala ho tayong pagkain na may lamang uric acid, kundi yung uric acid po ay natatagpuan sa loob ng katawan. Nabunga ng production nito ng purine. Yun ang ating kinakain, yung purine. Pero hindi yung uric acid.
0: Yes,
1: yun
0: po.
1: Lang po ang
0: metabolism na po. Yes, gusto ko po batiin, of course, ang lagi nating taga-subaybay, even before, si Mr. Erwin Torres, Wenceslao ng Seoul, Korea, si Ms. Rosie David, Mr. Ernie Solano, Ms. Euforcina Bernardino, naku, thank you for watching po, Ms. Carmen Siriaco Termulo at Ms. Len Agdon Reyes. And of course, sa ating mga kasamahan na sumahan dito sa ating health industry, sa aming dito sa hospital, sa Philippine Heart Center, mabuhay po kayong lahat. And meron pa po tayong gustong idagdag, Doc Mel, before tayo mag-final paalam.
1: Maraming salamat dito sa aking kasamahan ng mga nurses.
0: Okay. Ang salamat kina Mr. Phil Lagtapon, Mr. Benjo Morano, Nat Peralta at Eileen Valdez. Thank you rin sa ating mga broadcast engineers sa Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online from Monday to Friday at 2:15 to 3 p.m. Kami po ni Doc Mel, every Wednesday, Thursday po kami nandito para sa inyo. At nagpapasalamat kami muli at patuloy na nagpapaalala sa inyo lahat na pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan.
1: Kayamanan.
0: Ayan po. See you again po next week and have a blessed weekend po.
1: See you po. Thank you.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga
3: Tuwing tagulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Pagalan ang takbo kapag bumuhos na ang ulan. Mas madulas na kasi ang kalsada at mas mahirap nang basahin ang mga senyales sa daan. Maglaan ng sapat na oras sa pagpunta sa destinasyon para di nagmamadali. Kadalasan din kasing bumabagal ang daloy ng trapiko kapag maulan. Huwag magmaneho kung inaantok. Dahil kapag maulan, mas lalo ka pang aantukin. Mabuting magpahinga muna o ipamaneho na lang sa iba ang sasakyan. Makinig sa balita. Alamin kung saan may traffic jam at mga aksidente. Alamin din ang mga lugar na bahain para makaiwas dito.
4: Paalaala mula sa 1062 DXKI, your friendly voice in South Central Mindanao.
5: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
6: FEBC Philippines, until all have heard.
7: Take time to rest and have this precious moments on 1062 DXKI.

sa kamayad-ayad nga hapon sa imo abyan. Welcome kita sa atong nga programa diri sa 1062 DXKI every Thursday sa hapon. Alas 3 hasta alas 3:45. Ini ang atong nga programa where we are learning the importance of spending time with God. Kamusta ka na abyan? The Lord is so good all the time. Kagabay nga ang iyang goodness, imo nga ma-experience kagang iyang goodness amo ang imo nga makit-an sa tanan nga oras. We know for sure that as long as we are here, no, diri sa kalibutan may mga circumstances, may ara sang mga pagtilaw, testings and trials, and yet it does not define the goodness of God. Kani dapat desisyonan gid naton every day nga magpalapit kag mag himaya sang iyang ngalan, magpasalamat, magworship, magbasa sa iyang mga pulong para makita nato ng aton kaugalingon na we are still intimate, connecting to Him in season or out of season. We are in His presence. Ako ang imo makaupod sa sulod sang 45 minutos. Pastora Ning Lumasag, sang Grace Testament Global Ministries Incorporated. Sa pangalan sang amon Senior Pastor, Pastor Hedson Lumasag. Ubdi ako abiyan sa sininga mga tinakna to worship the Lord, to learn from His Word, and to know that His heart is for us. His heart and His desire is to bless His children. Sa atong pag-umpisa, dali, mamati kita. Ag mag-worship kita together sa sininga ang bahanan.

0: Ang Dios nga Amay nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga mao ang palatukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sadsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos nga alagad, Pastor Francisco Gamosa.
1: Welcome to our program, Sadsaran sang Kabuhi, Radio DIVS 1233. We thank God for another day niya ginatag sa atin sa Diyos for us to give His Word and for us to broadcast His Word. Salamat kay Lord niya itagaan niya kita sa mayong panglawason na makakari kita at maka-share naman kita sa pulong sa Diyos niya. Mag-lead sa aton sa kalawasan, kabisan pa, mag-lead sa aton sa maayong klase isang pagkabuhi sa sininyo kalibutan. Yan ito nga natamiya dira ang atong mga kulturan sa Banwa sa Lakastanyan, Lakastanyan Fundamental Baptist Church. Siyan pa sa mga utod natin dira sa Bacolod City, Lakastanyan Fundamental Baptist Church, Bacolod. Kaya sa tanan nga mga kasimbahanan nga nagpamati isang pulong sa Diyos dira sa DYVS. A challenge for us and naghahatag sa atin isang hope sa paglaom, isang peace. Kag maghahatag sa atin isang ihibalo pagid na nungod sa atin ni Diyos. Kaya bless ang Bible dira, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya this is niya kanyon, I would like to challenge you here in the book of 1 Corinthians chapter 3 verse 13 to 25. Ang pulong sa Diyos naghambal dira, for other foundation can no man lay that is laid, which is Jesus Christ. If any man build upon the foundation of gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day that shall declare it, it shall be revealed by fire, and fire shall every man's work sort it is. For it's man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive the reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Ang inaong magpakamayo siya pulong. So ang ating tunan is about the judgment seat of Christ. Judgment seat of Christ is not a moment of trial or torture. This is about the unveiling of what we become in Christ. This is a reward and not condemnation. Because in 2 Corinthians chapter 5 verse 10, the Bible says, "For we must all appear before the judgment seat of Christ." All here is naghambal about sa mga Kristohanon, those persons nga nadala sa rapture, those persons nga nadala sa pag-arisan ni Noo, paagi sa natawag rapture of the church. So the word judgment came from the Greek word bema. So mga mata bema, it is a race platform used to reward the athletes. So it means mga otod sa Ginoo, bema is a platform or tilindugan sa mga nagdalaog ng mga atleta. So kung nakita nyo daang sa Olympics or sa mga competitions, may first, tapos ang munang pinakataas ang first, tapos ang second, ang munang middle, ang third, ang munang pinakadalom nga tilindugan. So tatlo ka mga tilindugan dira sa base ato niya nga secular kag base aton niya sports ang bema platform ang gina buot si ringon dere isang natawag nga bema. So where victors are crowned and excellent was honored, di na makita nga ang mga nagdalaog ginakoronahan kag ang mga maayo ginapasidunggan. It's a place of recognition as a servant whose work is being evaluated. Ina recognize a child whose life is being reviewed by the father and a disciple whose faithfulness is being measured. So while salvation is a gift, so tanda niya, take note upon these things, while salvation is a gift from God, rewards are earned Life here on earth is a life of training and competition. If you want God's reward someday, be faithful what God gives you. So, mga utod sa Ginoo, may mga butang kita dire nga tun-an about sa pulong sa Diyos. So, number one, dire nga makita naton, in charting the end times, loko naton, the times, ano matabo ang tinatawag na judgment seat of Christ? So, the Bema judgment will undergo right after the rapture. After sa rapture, dire sa duta iya, mayara sa 7 years great tribulation period. Pero ang mga nadala sa rapture dito sa langit, they will experience the so-called Bema judgment or the judgment seat of Christ, where they will be rewarded by the Lord Jesus Christ because of their good works after they are saved. Okay? Then the truth, Bema is exclusive only for the believers of the Lord Jesus Christ. So, kung ay ka nadala sa rapture, you are not eligible to experience the Bema judgment. But, are, there's a catch. If, number three, the triumph, even though nadala ka sa rapture, pero, on ang imong natawag mga good works dere, ang imong ministry dere, or good works, doesn't glorify God, it is for your own benefits, for your own satisfaction, for your own reputation, sa pulos ng Diyos, ingi mo nga ginatawag nga good works, kung i-test by fire, it will be burned. Why? It is wood, hay, stubble. So, we will understand paano ang imong good works maging wood, hay, stubble, or paano man siya maging gold, silver, and precious stones. So, number one, the rin yung makita naton, or number two, I mean, the condition being. So, number two, the rin is the condition of man being examined. Alright. So, tatlo kabutang makita naton, the rin, for us to have this, para maintindihan naton, kung paano mag-wood, hay, stubble, ang isa ka good works, or paano siya manging gold, silver, and precious stones. Number one, the rin, it's about our maturity. Our relationship is of in Christ is possessional in heaven. Are, put this in our mind. Magbaton ka Jesus as your Lord and personal Savior. You repented of your sin. Maginulsol ka ganit sa iyong mga sala. Anahimo, nintindihan mo kung sinugid ang Diyos ang abuhi mo. Siya na namatabo, iyong mga relasyon sa Diyos is possessional in heaven. Meaning, no matter what happened, you are saved. But, there is a daily living sa sining kalibutan until the trumpet sound. So, duloko naton, while wala pa ang rapture or wala ka pa napatay, you need to live a life here sa sining kalibutan in accordance sa kabubuton sa Diyos, in accordance to His will and to His ways and to His work for you to have fellowship on Him. Because niyang fellowship ta, mga utod sa Ginoo, sa sininyo kalibutan, sa aton amay, sa kay Kristo Jesus, sa balaan niyong Espiritu, is temporal. Why? Because ara pa kita sa aton niya, tawag flesh. Okay? Kanya, may ara sa duwa ka kondisyon ng tao. May ara sa natawag nga sa spiritual conditions ng tao, una ganyan kita na ito namang spirituality. Ang wagka spirituality, it means if we follow the leading of the Holy Spirit and avoid sin, ara kita under sa spiritual realm. If we follow the lust of the flesh, let the sin consume us, ara kita under, gagawa kita sa spirituality, kagang gasulod amo ang carnality. So, ang remedyo para nga from carnality makabalik kita sa spirituality or spiritual condition sa atong life is to be what? To confess our sins. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. So meaning, mga utod sa Ginoo, every time nga kita gaobra good works under spirituality, ina nga good works, hindi masunog. Pero kung nag-obra kita good works, mga utod sa Ginoo, mga abyan mga uturan, under carnality, ina ang good works, masunog. Meaning, kung mag-obra kita sa aton nga ginatawag ministry, nyo, na-confess ta aton mga sala sa Diyos, wala kita sa sala, nga nahimo, we, ang aton good works, nangin ini gold, silver, and precious stones, ma-convert ini. Pero kung may sala kita, ka-oblige kita japon sa pag-obra sa ginatawag ministry, mga utod sa Ginoo, kay oblige kita, obrahonin naton, wala kita mahimo, ginaubra naton, pero ay kita kapangayos ng patawad, ang katabo, ang aton nga good works, naga-under or naga-sulod sa wood hay stubble. So pag-abot sa judgment seat of Christ, ina-testing yan. So kung ang imong good works, masunog, kay tungod nga wood hay stubble, kay while ari ka sa duta, gaubra ka ministry, even though under kasi natawag nga influence and sin, under kasi natawag kasalanan yung sala sa mga tagipusuon, you will yung mga good works masunog. Pero kung pag-abot sa judgment seat tapos ang imo yung sala or yung nangayo kapatawad sa imo mga sala sa Ginoo sa ari ka sa duta, tapos before you make a ministry, ensure mo gid nga under ka sa spiritual leading sa spirit leading sa Diyos, under kasi na tawag spirituality, pag-ubra mo sa good works, ina mga turn out sa gold, silver, and precious stone. Kung pag-agi sa kalayo, hindi siya masunog. Ikadawa, check your motives. The Lord will bring light the hidden things of darkness, will make manifest the counsels of your heart. Muna ko no, ikadawa nga no, hindi lang maturity, kundi motibo. Kung ang motives naton, mag-glorify ang Diyos, may ang Diyos, taga, by His grace and by His mercy, and for His glory, ang aton nga good works, hindi masunog. Mo, minatawag na siya gold, silver, and precious stones. Pero kung for personal use, for personal reputation, for personal interest, benefits, inatanan, masunog, wala pulos. So are we serving the Lord Jesus Christ? Or we are serving Him for our own good? Or it is love for Him that drives us to do good works? Or we like recognition from other people? Are we sharing the gospel for us to advance the kingdom? Or to build our own self? Okay? So, number 3, ang ministry. God will judge you according to what God gives you. Faithfulness is the measurement of God's reward and not that because you're the best to do it. Every man who is faithful to the Lord and doing all the things or the ministry, doing the things niya sa ministry just to glorify God, it will be a reward from God. So, number 3. Ano ni sa ang crown sa eternity? Crowns in eternity is a sign of liberty. That we are now free from sin, Satan, and self. It's a sign also of loyalty. That we are loyal to Christ and we are loyal to His church. These crowns will be used by us to worship Him in the in heaven someday. And it's a sign of leadership. Meaning, we will reign with Christ. We will reign with Christ someday. We will be glorified together with the Lord Jesus Christ. So that's why in Matthew chapter 6 verse 22 was in Bible, hindi ta kuno lay up treasures on the earth where moth and rust that corrupt. And mga thieves breakthrough. So mga utod sa Ginoo, I open a praying na insidihan natin ang pulong sa Diyos. I open a praying na remind kita about sa pulong sa Diyos sa sininga adlaw. Iniinyo alagad, Pastor Jasper Gamoso, nagasiling. May God bless us all.

0: isa ka maulan nga Thursday dira sa imo abiyan. Welcome ka diri sa programa Balita Kagiban pa sa Jesize2DXKI. Ini ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir. Hasta kita alas 4:30. Hello sa mga afternoon tuners. Nakalagaw ba ang mga taga Coronadal?
1: Kag iban pa
0: sa may public terminal. Naku, namit kito sa mga lechon kaina ba? Lechon Festival, halimigin ng aga. Pigdiriwang ng lasa at saya. Ay, congratulations sa mga nagdaog. Tawagon ko karon. Tawagon ko later ang mga winners ha sa Lechon Festival. May job fair manda no sa City Public Market, public terminal I mean no, sa public terminal mega job fair. Siguro patapos na. Karon sa alas 5 magsugod ang anniversary program. Dira sa Alunan Avenue, Paraful daw. Bisita natin si Mark Lapid sang Chiesa. Ayan. Oh, basiya. Isa ka sa mga makabaton sa mga papremyo karon, no?
1: Kag iban pa.
0: Kag may pa-fireworks karon alas 9 sang gabi. Greet ko anay ang mga friends nga nakatutok na diri sa aton programa, mga tuners naton in the afternoon. Si Mommy Pressy, ang kagina pa sa tanika lang lagot, nag-feedback naman diri si Mommy Pressy. Favorite daw ni Brother Jake Nixon ang tanika lang lagot ng drama program naton about changed lives. Yan, kada tapos na sang pagdayaw kag pagpasalama. Ay, kada tapos sa LT gali. So after listener's touch na. Tanika lang lagot. 1:30 nyo na mabatian. Hello Nanay Delia. Hi Brother Francisco. Si Edgar ang ari diri sa technical side nag-assist sa akon. Hello kag maayad-ayad kid nga pagpamati. Always na daga tune in si Brother Francisco. Nasta na na mag-gabi guro, no, brother, no? Thank you sa pagpamati, permi. So, diri kita anay sa aton public service announcement. Later, ilawagon ko ang mga nagdaog sa mga contest in line sa 26th Charter Anniversary kag Negosyo Festival sang Coronadal. Ari ang mga pahibalo idulong ni Miga Jen sa aton Action Line.

alas 4:15 ang aton taknaabiyan. Bago lang naglinog, nabatsyagan nyo. Kay Edgar, wae gikabatsyag. Kay galakat-lakat abi siya. Hindi man gid tanto kakusog. Pero sunod sa impormasyon nga nabaton ni Miga G, ni Atiging, mga 5.6 magnitude kuno sunod pangalinog ato. Sa area naton. Don't know, basi mas kusog sa iban nga lugar. Yan. Para naman nagapabatsyag naman ang duta. Gatayog-tayog duman. Earthquake alert duman. Mga 4:07. Batsyagan naton. Oh, nag-post man gani ang city government 5 minutes ago. Ayan, ongoing man ang mga aktibidades ng syudad. No, in line sa aton nga charter anniversary celebration. Ayan, kalma lang, no, hindi magpanik para hindi ma ano pala, mahulog, kalatumba, cover and hold. Naog na dayon ko nga rapa sa Babaw Building. So, sunod rin sa nakita itang mga update, estimated 5.6 ang linog. Fivox sa ilang info diri sa bagay kagina pa man nga info gali ning na post sang Fivox. Ayan, so hulat-hulaton ta lang ang latest info nila, no, angot sa earthquake nga natabo bag ulang gid ari may di ara post sila 22 minutes ago. October 8, 3:47 p.m. man eh. Ay, hindi pa ni Guru ning nabatsyagan ta. Basi may nabatsyagan man dito sa may Leyte kagina. Mas nauna dito sa Leyte kaysa diri sa aton. Okay, may harap po dito sa nabatsyagan sa Hilongos, Leyte. Naton lang naton ang recent naman nga update sa Fivox. Okay, sige. Sa aton nga pagpadayon, dugang pa naton nga announcement, mga kabiyanan related sa aton celebration dari sa syudad sa Coronadal. Yan. Ang anniversary program mag-aumpisa karon alas 5 sang hapon. Dugay, masugod na na. Then, ari na ang result sang pa-contest. Okay na. Halin sa City Information Office. Sino nagdaog sa Lechon Festival? May duha ka kategorya gali ning Lechon Festival, mga biyan. May ara sang barangay level kag may commercial level. Okay? Fourth runner-up ang Randy's Lechon. May 4,000 sila nga premyo. Third runner-up ang Molina Lechon House. 4,000 man ang premyo. Second runner-up ang Intrepido Lechon House. May 12,000 pesos nga premyo. Then, first runner-up ang Gingging Zapanta Lechon House. Mayara sila 17,000 nga premyo. Kag ang champion, amo ang Junjun Kapid Lechon House. May premyo sila nga 23,000 pesos. Okay, ginansyado na ang champion, no? Okay, dayon sa barangay level, fourth runner-up ang Barangay Concepcion. May 4,000 man sila. Third runner-up ang Barangay Asumption. May 4,000 man. Second runner-up ang Barangay

0: San Isidro, may 12,000. First runner-up ang Barangay Roque, San Roque, 17,000. Kag nag-champion ang Barangay Esperanza, kag nagpauli sang 23,000 pesos. And congratulations! Happy Lechon Festival! Hoy, ang mga BP nyo da! Banat-banat gid si kapukin nyo ba? Kitaan ko. Sa iya nga post upod kay Mayor Bing. Okay, sige. Sa aton iya nga pagpadayon, ari ang aton asa kapas segment. Angot sa pagtubo sa aton nga pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Amati ang aton inspirasyon pang hapon with Pastor Jebo.
1: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa, asa ka pa.
2: Ang pagtitiwala ay mahalagang sangkap ng paglago sa pananampalataya at pagkakaroon ng tagumpay sa buhay. Pero hindi lahat ng nagtitiwala ay tunay na lumalago at nagtatagumpay. Meron kasing nagtitiwala sa Diyos at meron din yung nagtitiwala nga pero sa sarili nagtitiwala. Magkasalungat ang dalawang yan. Nagbibigay pa nga ng babala ang Bible na ang hadlang sa pagtitiwala sa Diyos ay yung pagtitiwala sa sarili. Meron din yung nagtitiwala nga sa Diyos pero ang ipinipilit naman ay yung sariling agenda. Yun bang ginagamit ang pagtitiwala para isulong ang sariling gusto sa halip na alamin ang kalooban ng Diyos at iyon ang gawin? Ang pagtitiwala sa Diyos ay lalong nagiging makabuluhan kapag ang kalooban ng Diyos ang iyong inaasam. Baka mamaya nagtitiwala ka nga, pero hindi naman pala kalooban ng Diyos ang gusto mong mangyari. Siyempre, asahan mo na wala ang pagpapala ng Diyos sa ganoon. Mahalaga ding maunawaan ang koneksyon sa pagitan ng pagtitiwala sa Diyos at pagkakilala sa Diyos. Hindi lang puro sa kahilingan umiikot ang pagtitiwala sa Diyos. Ang pagharap natin sa mga mapanghamong sitwasyon ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na lalong lumalim ang pagkakilala sa Diyos at lubos na pagpapasakop sa kanyang kalooban. Kung gusto mong lumago ang pagtitiwala sa Diyos, dapat lubos mong kilalanin ng Diyos. Ang pagtitiwala ay baliwala kung ang pinagtitiwalaan ay hindi maaasahan. Kaya nga habang kinikilala mo pa ang Diyos, lalago ang tiwala sa Kanya habang nauunawaan mo kung sino siya, ano ang kanyang kalooban at ano ang kanyang kakayahan. Ang sabi nga sa Filipos chapter 1 verse 6, nakatitiyak akong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Ang bawat pinagdadaanan ay pagkakataon para aminin ang ating kahinaan at ang Diyos ay pagtiwalaan. Ang bawat karanasan naman ng pagtitiwala ay dapat maging hamon na lalo pang basahin ang Biblia upang lalo pang makilala ang Diyos. Madalas, ang nais lang natin ay magtiwala at makalampas sa problema. Pero ang nais ng Diyos ay humarap tayo sa hamon at siya ay lalo pang makilala. Ang tunay na pagtitiwala ay nagpapalago ng pananampalataya at hindi lang basta nag-aalis sa tao sa problema. Tandaan mo na ang bawat hamon ng buhay ay may dalang pagkakataon upang ang Diyos ay kumilo sa iyong buhay at siya ay lalong makilala. Kaya, asa ka pa ha?
3: Balita kag iban pa!

Madamo gid nga salamat Pastor Jebo sa sina nga mga reminders. Ang kada problema gali abyan pamaagi sang Ginoo para mas makilala naton siya. O, pwede mo makilalaan ang Ginoo nga mas dalom. Kung isik mo siya with all your heart samtang nagatubang sa problema. Sinugid siya sa kabuhi mo. Hello, Sis Bebelin sa Puntitsa Hilahos Family. Med ayad nga hapon dira sa inyo. Gaulan manda sa may banga. Daw naghulaw na gawa diri samon sa Marbel. Sige, diretsyo na kita sa aton balitaan portion.

Maayong hapon abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Huwebes, Oktubre 8, 2026 sa aton balitaan dari sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita ni Gadjoy Kawayan Combatier. Headline. Sa balita lokal, masobra 1,300 nga trabaho gintanyag sa mega job fair sa Coronadal. City Civil Registry Office sa siyudad sang Coronadal nagbaton sang duha ka pagkilala sa National Civil Registration Awards. Bag-o nga bahay pag-asa, pag-abrihan sa South Cotabato. Pulomulok Municipal Hospital naghatag sang libre nga serbisyo pang lawas. Centenarian sa Surala nakabaton sang 100,000 pesos nga cash gift.

0: Sobra 50 nga alleged online groomers arestado sa plano nga school shootings sa South Cotabato. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Naglabot sa masobra 1,300 ka mga job vacancies ang gintanyag sa mega job fair sang Peso Coronadal, Subong Adlaw sa City Integrated Public Terminal. Hinhiwat ang job fair isip kabahin sang 26th charter anniversary kag negosyo festival sang syudad sang Coronadal sa Pakigbuilog sang Department of Labor and Employment Region 12. Masobra 600 katrabaho ang halin sa 21 ka local employers sa South Cotabato samtang 8 ka overseas employers naman ang nagtanyag sang trabaho sa iban nga pungsod. Ginatos nga job seekers ang nag-intra sa aktibidad kag masobra 50 ka aplikante ang na-hire on the spot para sa local hiring. Dayon ang assessment kag recruitment process para sa iban pang aplikante. Suno sa mga organizer, abri ang registration kag application tubtob alas 3 kadina sang hapon. Kun sa diin nagpain ang lokal nga gobyerno sang Coronadal sang libre nga wifi kag panyaga para sa mga aplikante nga nagtambong. Nakabaton sang duha ka pagkilala ang City Civil Registry Office o CCRO sang Coronadal sa 2025 Outstanding Local Civil Registry Offices Awarding Ceremony. Inhiwat ang seremonya sang Oktubre 7 sa Philippine Statistics Authority Headquarters sa Quezon City kadungan sang 5th National Convention on Civil Registration and Vital Statistics. Personal nga ginbaton ni City Civil Registrar Perla Cadilla ang Circle of Excellence Award para sa pagkalakip sa top 10 outstanding local civil registry offices sa sulod sang 5 kasagunsun nga tuig. Kinkilala man ang CCRO Coronadal isip 2025 outstanding local civil registry office matapos magtala sa ika-anom nga pwesto sa super extra large category. Suno sa CCRO nakasumiter ang talatapan sa masobra 10,000 nga civil registry document sa civil registration service sang PSA. Tinutuyo sang pagkilala nga tagaan pagtagad ang mga local civil registry office nga nagasunod sa pagsulundan sang maayo kag epesyente nga civil registration services. Padayon nga ginaduso sang CCRO Coronadal ang maayo nga pagdumala sang civil registry records kag pagdulong serbisyo sa mga Coronadalen o Coronadalenyo. Formal na nga gin nga pag-aabrihan sa Oktubre 13 ang bag-o nga bahay pag-asa sang Provincial Government of South Cotabato sa Barangay Paraiso Coronadal para sa mga children in conflict with the law o CICL. Suno kay Center Head Designate Maria Corazon Obinieta kaya sini magbaton sang 30 ka bata nga lalaki nga nag-edad 15 tubtob 18 nga nagakinahanglan sang protective custody intervention kag rehabilitation. Importante ang pasilidad bangod 3 ka LGU lang sa probinsya lakip ang Coronadal surala kag pulong mulok ang subong may kaugalingon nga bahay pag-asa. Kadungan sini magbutang ang provincial government sang tig-isa ka social worker sa kada congressional district para pabakuron ang case management, monitoring kag intervensyon para sa mga CICL. Balita. padayon maghatag sang nagkalain-lain nga serbisyo panglawas ang Pulumulok Municipal Hospital o PMH para sa mga residente sang Pulumulok, Tampakan, Tupi kag iban pang bahin sang Tiboli. May 18 bed capacity ang infirmary hospital kag lakip sa mga nagapangunang serbisyo sini ang dialysis center para sa mga pasyente nga nagakinahanglan sang dialysis treatment. Lakip man sa serbisyo ang sang PMH ang OPD kag yakap services, libre nga konsultasyon kag laboratory tests, admission, pediatric kag OB guy services kag prenatal care. May animal bite treatment center ang ospital nga abri halin alas 8 sang aga hasta alas 3 sang hapon. Sang bag-o lang ginumpisahan ang wound care services para sa mga pasyente nga nagakinahanglan. Suno kay Chief of Hospital Dr. Crisel Pilar Fundar, yara sa kapinkulang 130 ang personahe sang ospital, samtang tatlo tub apat ka doktor ang naka-duty kada adlaw kag isa ka doktor kung weekend. Padayon naghatag ang PMH sang nagapangunang serbisyo medikal para masabat ang pagkinahanglanon sa mga residente kag kaiping nga mga komunidad. Nagbaton sang 100,000 pesos nga cash gift si Centenarian Menandang Pangilanen Lagunan sang Barangay Upper Sepaka, Surala. Halin sa National Commission for Senior Citizens sa sininga Oktubre 8. Pinbata si Dalangunan sang Marso 3, 1926. Kaglakip sa mga centenarian nga ginhatagan sang cash gift matapos naglabot sa edad nga isa kagatos katuig. Ginhiwat ang paghatag sang cash gift sa koordinasyon sang lokal nga gobyerno sang Surala, kabulig ang Office for Senior Citizens Affairs kag Municipal Social Welfare and Development Office. Nakip sa nagtambong si elderly focal person Janice Baladhay, Federation President Lucia Piral, Barangay Kapitan Edon Ambas kag Oscar Head Nieves Dipos. Ang cash gift kabahin sang programa sang gobyerno para sa mga Pilipino nga nagalabot sa isagatos nga edad isip pagkilala sa ila malaba nga kabuhi. Tinutuyo sang programa nga mapakita ang paghatag importansya sa kontribusyon sa mga senior citizen sa ila pamilya kag komunidad.

din report ni Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya nga 53 ka plano nga school shootings sa South Cotabato ang natumod kag napunggan sa mga otoridad kasunod sang natabo nga school shooting sa Banga. Suno kay Rimulya yara sa 53 ka individual ang nalambigit sa online threats kag grooming nga naarestar angot sa nasambit nga plano. Pinpahayag sang Tiglicom nga wala gilayon ginpagwa ang impormasyon bangod sensitibo ang mga kaso kag may mga bata nga nalambigit sa proseso sang investigasyon. Gin-report man nga ang pila sa mga naarestar ginpaidalom sa psychiatric counseling samtang ang iban ginaasikaso paagi sa nagakaigo nga proseso. Suno kay Rimulya, hindi suno pa sentralisado nga ginaplano ang nasambit nga mga pag-atake. Samtang ginpahayag sang National Capital Region Police Office nga miyara sila standardized response protocols para sa pagsabat sang kapulisan pagbulutuan sa mga insidente nga pareho sini. Padayon ginhatagan pagtagad sa mga otoridad ang koordinasyon sang bulutuan, kapulisan, ginikanan kag iban pang concerned agencies para sa kaluwasan sang mga estudyante. Kadto ang madulong ang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa ninyo tag balita Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon sa hudyat balita upod ang 702 DZAS.

0: pangunahing balita.
1: Dalawang House impeachment spokespersons hindi naniniwala sa sinabi ni Vice President Sara Duterte Carpio na wala siyang alam sa joint account ng kanyang ama. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
2: Hindi naniniwala ang dalawang House impeachment spokespersons sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na wala siyang alam sa financial transactions kaugnay sa joint account sa kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi ni House impeachment spokespersons Robert Ace Barbers at si Alonto Ajong, lumagda si VP Sara sa updated bank documents at shared responsibility bilang account co-owner. Kwinestyon ni Barbers at Ajong ang paliwanag ng pangalawang pangulo nitong Miyerkules sa Senate impeachment trial sa panahon kung saan natuntun ang bank records na 96 million financial trail, kinasasangkutan ng time deposits, manager's checks at insurance products. Sabi ni Barbers, hindi maaaring idistansya ni VP Sara ang kanyang sarili mula sa mga transaksyon na may kaugnayan sa joint accounts. Tinukoy ng mambabatas ang updated Know Your Customer o KYC documents na ginagamit ng bangko upang patunayan ang account holders' identities at mapanatili ang customer information. Samantala, kwinestyon naman ni Ajong ang paulit-ulit na sinasabi ng pangalawang pangulo na wala siyang kamalay-malay sa transaksyon kaugnay sa mga taong malapit sa kanya. Sa palagay ni Ajong, mahirap paniwalaan si VP Sara na palaging ginagamit ang kawalang malay bilang kanyang depensa. Mahirap anyang tanggapin ang ganitong paliwanag, lalo na sa isang tao na nagpahayag sa publiko ng kanyang intensyon na tumakbo bilang pangulo ng bansa. Gayunpaman, ikinatwira ng House Prosecution Panel ang kawalan ng lagda ni VP Sara sa individual transactions ay hindi mabubura sa kanyang katayuan bilang joint account holder o ang kahalagahan ng updated KYC documents na nilagdaan ng nasa sakdal. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Prosekusyon, iginiit na hindi surprise witness ang financial expert na testigo sa Article 2. Ang ulat mula kay Shekinah Abalon.
3: Nanindigan ang panig ng prosekusyon na hindi surprise witness si forensic financial expert witness Attorney Alexander Cabrera. Sa panayam kay prosecution spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., sinabi nitong hindi pwedeng sabihin na ginulat ng hanay ang depensa sa last minute changes sa lineup of witnesses dulot ng bigla ang pagkakasakit ni prosecution attorney Erwin Matib. Si Attorney Matib ang inaasahang magpepresenta sa testigo mula sa Bureau of Internal Revenue. Ani Tolosa, nauna nang isinumite bilang manifestasyon sa korte ang listahan ng mga testigong ipepresenta noon pang nakaraang linggo. Kailangan lang umanong magkaroon ng pagbabago ngayon sa pagkakasunod dahil sa hindi inaasahang karamdaman ng isa nilang kasamahan. Kahit niya, hindi ito pamamaraan ng pagdidelay ng impeachment process. Hindi rin umano maaaring kahit na sinong abogado na lamang ipalit kay Attorney Matib, lalo pa technical at specialized ang kasong hahawakan sa BIR witness. Samantala sa press ko naman ni defense spokesperson Attorney Michael Poa nitong tanghali, nilinaw niyang hindi naman sinasabi ng kanilang hanay na sadya ang inaantala ang trial proper. Anya ang naging pahayag ni defense lead attorney Sheila Season ay nagpapakita lamang ng kanilang posisyon na dapat sundin ng napagkasundo ang pagkakasunod ng presentasyon sa impeachment court. Naunawaan naman umano na walang may gusto ng pangyayari, ngunit iniiwasan lang din na maulit ang ganitong sistema, lalo pat sa pagkakataong depensa naman ang magpepresenta. Dagdag pa ni Poa, fairness o ang pagiging patas lamang ang habol nila sa bawat concern na itinaas. Matatandaang nagkaroon ng panandali ang pagkaantala sa paglilitis ngayong araw matapos hindi makadalo sa oras si Private Prosecutor Attorney Erwin Matib dahil sa sakit. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Senator Mark Villar sumapi na sa mayorya ng Senado. Nagbabalik si Baby Lincacho Resulta para sa ulat.
4: Tulad ng inaasahan ng marami, sumapi na si Senator Mark Villar sa mayorya ng Senado. Ito ay makaraang i-appoint ang mambabatas bilang Senate Committee on Public Works Chairman at miyembro ng Makapangyarihang Commission on Appointments. Kinumpirma ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang paglipat ni Villar mula minorya patungong mayorya. Pinalitan ni Villar sa Commission on Appointments si Zubiri, samantalang pinalitan naman niya bilang Public Works Committee Chairman si Senate President Pro Tempore Vicente Soto III. 14 na ngayon ang bilang ng mga senador na kasapi sa mayorya. Naiwan naman sa minorya ang kanyang kapatid na si Senadora Camille Villar. Nang bumoto sa paggalaw ng bilang ng mga boboto sa pagpapawalang sala o pagdedeklarang guilty ang Vice President Sara Duterte sa impeachment court o ang tinatawag na threshold, si Senador Mark Villar ay nakita na ng ilang personalidad na malamang nga ay lumipat na sa mayorya ang mambabatas. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Nagbabala ang Department of Education o DepEd laban sa mga taong gumagamit sa pangalan ng mga opisyal nito para humingi ng pera. Ayon sa DepEd, may mga taong kumukontak sa mga supplier at kontraktor at ginagamit ang pangalan ni Education Secretary Sonny Anggara at iba pang opisyal ng ahensya. Ginagawa umano ito kaugnay ng mga kontrata at iba pang transaksyon ng DepEd. Mariing itinanggi ng ahensya na may pahintulot ang mga opisyal nito na humingi ng pera, deposito sa pribadong account o anumang bayad kapalit ng kontrata ng gobyerno. Hinikayat ng DepEd ang sinumang makakatanggap ng ganitong alok na huwag magbigay ng pera at itago ang anumang mensahe o patunay ng pakikipag-ugnayan. Maaari rin itong i-report sa DepEd, Philippine National Police o PNP at National Bureau of Investigation o NBI. Sinabi ng DepEd na hahabulin at kakasuhan ang sinumang mapapatunayang gumamit ng pangalan ng ahensya o mga opisyal nito para manloko. Narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 62.76, Canadian dollar 44.02, Australian dollar 43.68, Singapore dollar 49.06, at Saudi Riyal 16.71.
0: Hudyat ng pag-asa.
1: Mula sa unang Pedro 5:5. At kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob.
0: Hudyat balita.
1: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News ngayong Webes, a 8 ng Oktubre 2026. Para sa Hudyat Balita, ito si Absidy Ferrer Tabua. At laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
0: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang oras, 4:45 ng hapon.
5: Kaagapay, may mahalaga.
6: In every challenge, in every prayer, God is listening. You're tuned in to DXKI 1062 AM, bringing God's Word through radio, sharing hope, healing, and faith. Stay connected, stay encouraged, stay blessed.

0: We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV.
1: And from Southern California, the Founders Broadcasting Company presents
2: We
1: can do it! Adi Maru, magandang Oktubre sa iyo. In the year of our Lord 2026, naiba na ang klima, pumasok na tayo sa bear months. Ngayon naman ay Oktubre. Kamusta ka, Adi Maru?
2: Nako, bakit napakainit dito?
1: Ang tawag din eh, dito ngayon, mga manonood sa Pilipinas, dito po sa Estados Unidos, meron kami tinatawag na Indian Summer. Yung bang halos tapos na ang, technically patapos na ang summer eh. Pero ngayon pumapasok na ang fall, may kainitan pa rin, kaya ang tawag dito ay Indian Summer. Alam mo ba sa Tagalog yung Indian Summer, Ate Maru?
2: Hindi.
1: Yan ang tag-init ng mga tao hindi sumisipon. Hindi kayo natawad. Anyway, good to see you. Pinapatawa ko lang si Cherry para mag-relax siya. Ano? Sabi nga natin, we can do it. Kwentong may kwenta. This is a weekly program where we present lovely people with stories to tell. Mga kwentong may kwenta. At ating special guest ngayon and for the whole month, ay napakarami niyang mga ibabahagi sa inyo.
2: Wow.
1: And Ate Maru, please introduce our guest.
2: Our guest today is a friend of mine. Hindi naman siya masyadong close na close, pero ang mga anak ng Diyos, no, maski hindi masyado close, pag nagkita, bakit click na click ka agad? So I'm very, very happy to welcome sa ating program si Cherry
1: Patricio.
2: Patricio.
1: Yay. Cherry, actually,
2: Patricio. Welcome, Cherry.
1: Amen. Cherry, magandang gabi, magandang hapon sa iyo. Iha, kamusta ka?
3: Mabuting mabuti po. Magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga rin.
1: Kung ano oras man, ha? Pero alam mo, ang ganda ng kanyang pangalan, pakinggan mo to. Zarina, Ganiban, Cacho, Patricio. Yung Zarina, letter C as in charge, Z as in zebra, A-R-I-N-A. May pagka talaga naman, royalty talaga si Zarina. Pero Cherry ang tawag natin sa kanya. May pagka Russian yung pangalan. Yes, pasibo. Good to see you. Tiga saan po ang pamilya Cacho? Tiga saan kayo, anak, sa Pilipinas?
3: Ang pamilyang Cacho po, hails from Abra po ang father ko. Ang mother ko po, mga Ganiban sa bandang Nueva Ecija po. Mm-hmm. Ako po ay pinanganak sa Nueva Ecija.
1: Mm-hmm. Saan bahagi ng Nueva Ecija, pinanganak iha?
3: Sa Gimba, Nueva Ecija po ito. Pero dahil po sa history ng aming pamilya ay palipat-lipat po ako all around Nueva Ecija.
1: Nabanggit ni Cherry na palipat-lipat sapagkat ang father ni Sister Cherry ay si Reverend Warlito D. Cacho ng United Methodist Church. At nag-likod din siya bilang District Superintendent ng United Methodist Church sa Pilipinas sa kumpirensya siyempre sa distrito. At ang mami naman niya, Angelita Ganiban Cacho, isang United Methodist Deaconess at ngayon ay isang retired teacher. Saan nag-retire si mami? Public school, private school, anak?
3: Sa public school po. Doon din po sa Nueva Ecija as a grade school teacher po.
1: Anong grade na tinuturo niya, if I may ask?
3: I think nag-umpisa po sa 4th grade, 3rd grade, mga ganun po yata. Kung it's been a while.
1: Okay. Alam mo, hindi mo na itatanong, Ate Maru, yung mga uncle ko nagturo din eh. Araw. Nagturo din. Kaya alam mo, panahon ng Hapon, yung may supot sila sa ulo. Ay, iba pala pagtuturo yun. Ano? Si Ate Maru naman pala yung pagbibiro.
2: Ano nga bang tawag nun?
1: Ano sinasabi si Cherry? Sige anak, go ahead.
3: Yung mom po pa kasi nag-start nga siya dahil deaconess po siya dati. Kindergarten teacher talaga siya sa United Methodist. Mm-hmm. Tapos po nung nag-retire siya sa pagka-deaconess, lumipat po siya ng public school.
1: Got it. Oh. Ilang kayo magkakapatid, Iha?
3: Lima po kami magkakapatid. Ako po yung panganay. Yung
1: Okay.
3: sumunod po sa akin, babae, na nurse din. Yung pangatlo po ay deaconess, na babae. At ngayon ay musician. Meron na po siyang music school. Yung pang-apat po ay lalaki.
2: Wow.
3: Nag-iisang lalaki, engineer. At yung panglima po ay babae, isang engineer din po.
1: Pakisabi sa kanila na manood ng ating worldwide program sapagkat ito ay kahit sa bahagi ng daigdig. Ano-ano pangalan nila para mabati natin? Si Mami, she's still around, right?
3: Mami is still around po. Angelita. Lita.
2: Angelita. Yes, Lita.
1: Okay. Yung sumunod siya, yung pangalawa, ano pangalan niya?
3: Si Pamela Rose or Pinky.
1: Si Pinky, the third child. The third child.
3: Si Blossom, yung pangatlo.
1: Talaga na magandang pangalan. And then the fourth.
3: Si Walter at si Angela.
1: Walter and si Angela, parang kuha sa pangalan ni Mami na Angelita.
3: Meron po kaming kanta. Cherry pink and apple blossom white.
1: Yung nga naman. Alala naman. Alam mo, isa sa pinakamadadaling tugtugin sa gitara yung kantang Cherry Pink and Apple Blossom White. Isa sa mga una natutuhan yung ating mga sa gitara yan eh. Si Daddy naman, United Methodist Minister, kailan siya kinuha ng Panginoon niya?
3: 2017 po. 2017 in summertime, mga July, end of July po.
1: Okay. Kahit na matagal na yon, about 10 years na, no? Nakikiramay pa rin kami sa angkan ng mga cat show. At nagtitiwala tayo dahil sa kanyang pananalig sa Panginoon at sa ating Panginoon, siya ay nasa piling ng Panginoon. Cherry, sa inyong paglaki, iha, meron ka ba mga natatandaan na mga unforgettable experiences nung kinumalaki?
3: Alam ko lang po talaga na dahil nga po sa nature po ng trabaho ng mga magulang ko, father ko nga po, Methodist pastor, mother ko po, deaconess, ilipat-lipat po kami around Nueva Ecija. Actually, naalala ko po, nasa UTS pa po yung father ko noong maliit ako, hindi pa po ako nag-aaral, siguro 3 years old, toddler. And then, ang pinakaunang assignment po niya is sa Kamiling Tarlac.
1: Wow.
3: Lumipat po kami ng Nueva Ecija, Gimba, naging Muñoz, naging San Jose, at lumipat po kami sa Gimba. So ang naalala ko po ay may isa ko, at least isa o dalawang best friend po ako sa each town.
1: Ayun.
3: So, iba-iba po kami na pag-adjust naman ako. I can only imagine how stressful it was sa mother ko or sa parents ko. But sa mga bata pa, wala.
2: Hindi masyado.
3: Opo.
2: Hindi masyado. Mas masaya nga, transfer ng transfer.
1: Yeah, at dito sa United Methodist Church. Kudos to United Methodist Church. Ellen sa... I was an ordained elder with the United Methodist Church. Actually, in church in Dinadaluhan ni Cherry, that's where I pastored for a long time. So, Wilshire United Methodist.
2: Yeah, I see.
1: Ano eh, as a Methodist Church, a system niya, it is called itinerant system. Yung mga pastor nililipat-lipat. Ano po. So, naintindihan ko yung stress na inaabot ng wife, lalo na, tsaka ng mga anak. At maging sila Grace, ganyan lumaki. Kasi my father-in-law, Pastor Candelaria, was also a district superintendent.
2: Yeah.
1: Lipat-lipat din sila kasi nakaka-relate ako dun sa stress ng paglilipat. Pero mabuti na lang si Cherry. Lagi siya mayroon mga kaibigan na... Hanggang ngayon naman, dala niya yun. Nang dito sa Amerika ay manis siya. Very friendly. Ang daling gumawa ng kaibigan si Jerry.
2: Very good.
1: Pero iha... Ito ang kwan na, no? Ito, dapuan natin isang bahagi ng iyong buhay, yung conversion. Madalas, pagka pinag-uusapan ng conversion, ganito eh, no? Dati po ako mamamatay tao, dati po ako drug addict, tapos ako yung naging mananampalataya. Maganda yun, yung ganung makulay. Pero kumisan, ang nakakaligtaan, yung mga mababait na mga tao, tinatawag na preacher's kids. Yun.
3: Mabait ako, Beth.
1: Kasi PKG
2: tama
1: na
2: dalawa, po.
1: Eh. Madalas, hindi naman makulay yung daigdig namin. Ano? Pero ganun pa rin, makasalanan pa rin tayo sapagkat yun na ating likas at kailangan natin ng Panginoon para tayo maligtas. Hindi ko muna ka ng pastor o hindi ka gumagawa ng kasamaan, ay hindi ka na masama. Masama tayo sapagkat lahat ay nagkasala. kanya hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Iha, paano mo na share mo sa amin yung conversion story?
3: Mm-hmm. So sinabi niyo nga po na dahil nga po lumaki ako sa simbahan, technically talagang sa next to the church, dahil ang parsonage po madalas ay katabi lang po ng
2: simbahan.
3: Simbahan.
2: Yes.
3: So just right next door ay talagang doon po kami nakatira. So magmula pagkabata, nasanay ako na tuwing Linggo mayroong worship service, at minsan araw-araw dinadala po ako ng father ko sa iba't ibang bahay ng mga miyembro. Doon po sila nananalangin, nagba-Bible study. Ako po yung kasakasama, dala ko po yung panganay. Ako po yung laging taga-lead ng himno.
1: Mm.
3: Kaya alam ko po lahat ng mga himno ng United Methodist Hymnal. Anyway po, to lead to the story of my conversion, I remember it was summertime. I was in sixth grade, but I finished sixth grade.
1: Mm-hmm.
3: Meron po kaming dalawang youth ng church namin na nag-aaral sa Silliman University. They were also vacationing back sa aming home church. They were leading us Bible studies for the youth. And actually, napakasimple po na kung naaalala niyo po yung four spiritual laws.
2: Mm-hmm. Oh, yes. Okay.
3: Yeah. And yan po ang parang pinakanaging main topic. And this actually converted me, realize na, oh, hindi lang pala dapat nakikilala mo si Jesus, nakikilala mo ang God through the lens of your eyes of your parents, pero mahalaga talaga na meron kang sariling personal acceptance of the Lord and Savior Jesus Christ sa buhay mo. So yes, doon po na-realize, oh, ganun pala yun. Kaya nag-umpisa doon ang journey ko na nabuksan, kumbaga naubuksan po ang isipan ko na kailangan kong ibigay ang puso ko sa Panginoon. Hindi lang dahil nag-a-attend ako ng Sunday through Sunday na worship services. So doon po nag-umpisa. At magmula noon, naging makabuluhan yung aking pagsisilbi sa Panginoon. Kasi po, sixth grade pa lang ako, nagtuturo na ako ng Sunday school.
2: Wow!
3: Ang Sunday school po namin noon, very active. Mayroon pong nahahati sa younger children at saka older elementary. Napunta po ako sa younger elementary. Doon po pa ako nasanay na talaga mag-aral ng Biblia, talaga mag-aral ng Bible.
2: Mm-hmm.
3: At saka sinama na rin nila kami para umawit sa choir namin dahil, oh, youth na kayo, kasama na kayo sa UMYF or United Methodist Youth Fellowship, kasama na rin kayo sa choir. So lahat na yun, package din na yun. So yung napaka makabuluhan ng summer na yun, alam niyo po ba, April yun. Ang totoong birthday ko po is April.
2: Mm-hmm.
3: At ang birthday ko sa Panginoon ay April din.
1: Wow!
2: Wow!
1: Praise the Lord!
3: Praise the Lord! It was such a meaningful 12th birthday actually. Naalala ko yung when I turned 12, it also was Easter Sunday at that time. My parents, my father and my mother, they woke me up one Sunday morning at pinalangin nila ako. Para pang alam niyo yung kwento po ni Jesus na when he turned 12, he went to the temple at magturo sa mga scribes doon.
2: Okay.
3: Parang oh, ganun pala yon, parang nabigyan po ako ng ibang purpose.
2: Mm-hmm. Wow. So, was there ever a time sa iyong buhay as you grow in the Lord, as you serve in the Lord, ano yung mga expectations ng mga church members? Kasi kung minsan, pag nagkamali ka, yan ba ang anak ng pastor? Parang ganon, di ba? So there's a little bit of a pressure there. So have you experienced that? And paano mo naman hinarap yung ganong pagsubok?
3: I think parang naging mas masigasig pa po akong mag-i-express po yung pananampalataya ko. Naging makapal na rin siguro yung mukha ko. At saka panganay po kasi ako, talagang maraming expectations sa akin, not only yung mga members of our churches, of our church, but pati rin sa mga kapatid ko, gusto ko pong maging magandang ehemplo sa kanila.
2: Correct.
3: So, maingat po ako na maging pasaway. Although siguro, pangilan ngilan ang parents ko, may mga na-experience siguro sila sa akin. But not so much na kukumpara ko po doon sa mga kapatid ko.
2: You're such a good child. Ang galing.
3: It is very challenging po. Totoo po yun. Dinadaan ko po sa panalangin. Dinadaan ko po sa pagsaserve. Kasi pagka lalo kang pinupukol o lalo kang siguro meron silang gustong ipahiwatig o baka ginagamit sila ng kalaban. So, pinalangin ko na lang po sila.
2: Correct. Tama yun. Napakaganda. It's a very, very nice attitude kasi hindi naman tayo perfecto. No? Mm-hmm. Meron at meron talaga dyan. Yung medyo pag nagdamit ka ng maganda o, you know, you're a little bit, especially if you are growing to be a teenager, you know, may mga changes. Bakit ganun yun? Alam mo, kasi nadidinig ko yun sa church namin. Sabi ko, kumawa naman, wala namang ginagawa yung anak ng pastor. But the thing is, yung anak ng pastor, yung ganun.
3: Opo. Naiintindihan ko po ngayon. In fact, as a member of a church din, I try not to blurt the same kind of comment. Pag may napapansin ka sa family o anak ng pastor, kasi alam kong pinagdaanan ko rin yun.
2: Yeah.
3: Opo. So mas naging, I guess, mas

0: Arizona, no? So, ako as I was growing up sa Bacolod, ganun din ang nadidinig ko na ang expectation nila sa mga anak ng pastor ay talagang, properly raised na talagang hindi na magkakasala. Pero hindi rin eh. May mga bata din yung mga tao din yun. So I've learned from that. Sabi ko, hindi basta-basta maging ano din, maging anak ng pastor o deaconess, yung ganun tipo. There's a pressure. It's just like us, no? When we say, Kristiyano tayo, anak tayo ng Diyos, aba may pressure. Di ba? Kasi titignan ka, yan ba, konting ano mo lang, mali mo, yan ba ang ano, yan bang Kristiyano, something like that. But thank you na talagang pin-repair ka ni Lord, and you have a beautiful heart. You have an open heart to
1: Oh,
0: really accept.
1: she
0: Yeah,
1: does.
0: very nice.
1: I
0: Amen.
1: think when you allow the Spirit of the Lord to work upon you, doon po magre-reflect at saka makikita naman po yun ng tao na yung uniqueness at saka yung talagang pagiging katotoo mo sa iyong pagsisibil sa Panginoon. Sa palagay ko, kung meron man pong ganun, talagang hindi ko talaga po napapansin or hindi ko napapansin. At
0: Good.
1: talagang ibinuhos ko po yung talento na binigay ng Panginoon sa akin para mag-serve sa Kanya sa ganung kabatang kaisipan nung maliit pa po ako. Hanggang nadaladala ko na rin po hanggang pagtanda ko.
0: Galing!
1: Galing.
0: Praise God!
1: Iyo,
0: Wow!
1: huwag mo na sabihin pagtanda kasi bata ka pa din naman eh. Hindi naman, hindi ka pa naman kasing edad namin ni Ate Maru dahil Mid-age po, andun na rin po. Kasi kami ni Ate Maru dahil kasi 50 lang namin ano eh. Ang mahalaga talaga yung narinig natin ano mga manonood, mga tagapakinig, hindi ko mo tayo ay hindi masamang tao sa pamantayan ng lipunan eh ayos na tayo sa harapan ng Diyos, lahat tayo makasalanan.
0: Correct.
1: Kaya kinakailangan natin na ilapit sa Panginoon ang ating buhay at tanggapin natin ng Panginoon bilang ating tagapagligtas tulad ng ginawa ni Cherry. At mararanasan ninyo ang kakaibang uri ng kapayapaan. Ano po? At isa pa na banggit ni Cherry tungkol sa banal na Espiritu, sa Holy Spirit, ang Diwang Banal. Nasa atin ang Diwang Banal pag tinanggap natin ng Panginoon. Kaya, alam niyo, hindi tayo kaagad perfecto. Sa langit lang tayo magiging perfecto, Sister Cherry
0: Correct.
1: at Maru. Sa langit lang, nandun tayo sa process ng sanctification. Tayo patuloy na binabago ng Panginoon. More and more, we become like Christ. We are not sinless, but we sin less. Habang
0: I
1: tumatagal
0: like
1: lang
0: that.
1: ang panahon. Iyon ang ating nakikita. Ano po. At Maru, buti na lang, sa buong buwan ng Oktubre, si Cherry ang ating guest at marami tayong pipigain sa kanya. Marami tayong
0: I know, oh.
1: matututuhan. Ano?
0: Ang
1: Kaya,
0: galing mo, Che. Ang galing.
1: pipigain ka namin, Cherry, sa tamang
0: Correct.
1: pa, sa tamang diwa ng salitang yun. At Maru, may announcement ka po. Maganda
0: Oh,
1: yung announcement natin, Maru.
0: yes. Maraming salamat sa ating mga tagapagsubaybay sa ating program at nananalangin din sa atin. So,
1: Amen.
0: ipanalangin niyo rin kami ni Kuya Dave dahil kami po ay may mga sakit-sakit din sa aming katawan. We would appreciate your prayer. So tell your friends about the program. We Can Do It. At ito ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS FEBC Radio TV. At ganoon din sa ating mga kaibigan dyan sa Coronadal, South Cotabato. Ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa DXKI 1062 tuwing Huwebes ng gabi, alas 6 ng gabi, to be exact with the time, 6 in the evening. So tell your friends about it and then give us some ano magpadala naman kayo ng mga short notes dyan sa amin for para malaman namin kung saan kayo banda nakakapakinig at sino nagsabi sa inyo about the program. At ako natutuwa dahil the program has been used by the Lord in many, many ways, no? Sa kadami-daming iba't ibang klaseng mga tao, mga Kristiyano na gini-guest natin sa ating program. The Lord has been working, and that is always our prayer. Kami ni Kuya Dave, we always pray that the Lord would bless this ang aming program kasi kami ay mga messengers lang ng ating Panginoon. So take note of that po, ang ating program, We Can Do It.

0: Hey, medyo, bilis ng oras. Ang bilis ng oras. But we would like to thank our special guest, si Cherry Patricio. At napakaganda. Sa umpisa pa lang ay medyo very light and maganda ang pag-uusapan up to how many programs ang gagawin natin. So kami nagpapasalamat, Cherry, that we welcome you back next week, of course, ito sa ating program. So ito po si Ate Marusi Pedro Javier ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig sa ating programa. At kasama ko dito, siyempre, si...
1: Dave Marcelo po, maraming salamat sa ating engineer sa control, John Philip Lagtapon. At siyempre sa ating special guest, kapatid na Cherry Ganiban Cacho Patricio. Tandaan ninyo, tulad ni Sister Cherry at ang bawat isa sa atin, walang problema na hindi natin kayang lutasin. Basta kasama natin ang Panginoon. Philippians, ang sabi sa atin ni Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya sa pagbawakas, tandaan natin, anuman ang sitwasyon sa buhay, pagkasama natin ang ating Panginoon, sabay-sabay tayo, Ate Cherry, Ate Marie, pagkasama natin si Jesus,
0: we
1: can
0: do it. Yoo-hoo! Thank you, Lord, and we'll see you again next week. God bless us all.
2: Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayong adlaw kag welcome naman sa Webes edisyon sa atong programa ang Salmo. Ang atong pagkapamalandungan sa sining adlaw can be found in the book of Hebrews. Hebrews chapter 4, and I will be reading one verse only, verse 12. Nga nagasiling. Hebrews 4:12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kabaygid ang Ginoo magadugang sa iya pagpakamaayo. Upon the reading of His word, let us pray. Nagapasalamat gid kami, O Father in heaven, sang kinabuhi nga nanginamon, kag sang opportunity naman nga kami makapamalandong sa imo mga pulong. I pray, O Father in heaven, nga kabaygid ikaw ang magbukas sa among pangunauna, sa among tigipusoon, in such a way nga maintindihan gid namo ang imo mga mensahe for all of us today. I even pray nga ikaw gid ang mag-forgive sa among mga kasaypanan. Ikaw gid ang mag-cleanse ang apon mga kaigkuan in such a way na maangkon gid namon ang imong mga pagpakamaayo through your word today. I even pray sa mga kauturan namon nga nagapangayo sang healing dira sa imo. I pray sa kaing Ma'am Edna Keves, sa kay Brother Billy Buenafe, sa kay Nanay Marina Lahay-Lahay, sa kay Nanay Noemi Quirino, even sa kay Tatay Adolfo Quirino also. We also pray, O Father in Heaven, sa ibang paginamon ng mga kauturan nga nag-desire man sang kaluwasan sa mga members of your own family. I pray for the Alessa family, Dilag family, Dagaman, Gera, Galagate, Agustin, Reyes, Alessa, Nicopure families. I even pray, O Father in Heaven, ikaw gid ang magapakamayo, ikaw gid ang magabless, even sa kay Brother Noel Morancillo. Ikaw gid ang magpakamaayo sa iya. Sa iya panimalay, even sa iya nga palangitan. We pray also, na ikaw gid ang magabukas ang among pangunauna, in such a way nga maintindihan gid namo ng imong mga mensahe for all of us. In Jesus' name, Amen. So, sa liwat, no, maayong adlaw, kaga, ang aton pagpamalandungan is about God's Word today. Ano gid bala ang pulong sa Ginoo, no? Ang aton niya na ibaluan, nga ang Biblia, no? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. No? Kag, ikaw kag ako, dapat magtuon sa pulong sa Ginoo. Dapat hindi lang kita hearers of the word, but also doers of the word, so that we will not be deceiving our own selves. So ang ginbasa naton, nagapahayag diri kun ano gid bala ang pulong sa Ginoo. So naghambal diri ang pulong sa Ginoo is quick, buhi siya, powerful, gamhanan siya, sharper matalom siya than any two-edged sword. Kag kun aton gidyalan tawo, no, masilingkit abisan daw ano kadamo sang aton nabasahan, pero kun ining aton mga nabasahan, wala gidya, hindi sila makatupong even sa efficiency, effectivity sang pulong sang Ginoo, because only God's word is alive, kag naga pierce, kag naga may ara gahum, no. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Even ang kaluwasan natun, ang aton nga kinabuhi nga wala sing katapusan, it all depends on hearing of God's word. So therefore, dapat magiging seryoso kita sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa aton pagpamati sa pulong sa Ginoo, because we know that God's word is quick and powerful, siling isang Romans 10:17. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So ano gid bala ang aton dapat matun-an today? nga God's Word. No? So number one, because God's Word is sound word. No? So magsiling kagani sound word, matuduod niya. Siling sang Psalms 119 verse 11, Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Huh? God's word is true and therefore it is sound. Psalms 119 verse 144, nagasiling, The righteousness of thy testimonies is everlasting. Give me understanding and I shall live. Hmm? So amuin na ang pulong sang Ginoon. Another verse. Psalms 119 sa gihapon, verse 160. Thy word is true from the beginning, and every one of thy righteous judgments endureth forever. Kag naibaluan naton nga si Jesus was introduced in John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Siling pagid sang John 1:12, But as many as received Him, to them gave He the power to be called the sons of God, even to them that believe on His name. Sugani abyan sa sinigid niyo mga tinion. Basi dugay ka na yan na nagapamati isang pulong sa Ginoo. Pero until now, wala mo pa yagin tuuhan si Jesus nga imo siya mangin Diyos kag personal nga manluluwas. Siling bala sang John chapter 3 verses 15 to 18 nga nagasiling. This, that whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Gani abyan, sa sinigid nga matinion, ginaagda na akong ikaw nga unta, tuuhan ni mo si Jesus. Subasi mamangkot ka, di pastor, paano na akong tuuhan si Jesus? Paano ako mag-believe sa iya? Abyan, kilalaha ang imo kaugalingon nga ikaw makasasala. Hinulsulini nga mga sala. Kag-agdaha si Jesus nga imo siya mangin Diyos kag-personal na maluluwas. Tuuhi siya. Tuuhi, patihi, saligid ang iya ginhimo dito sa cross sang Kalbaryo nga iya ginbayaran ang imo kag akon kaluwa ang aton mga kasalanan kag ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi na mawala pa kundi may kinabuhi nga wala sing katapusan. So again, kilalaha ang imo kaugalingon nga ikaw makasasala, hinulsol ini nga mga sala kag agdaha si Kristo Jesus sa imo tagipuson. Okay, so before kita mag-proceed, let us hear a special music.

0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa muli na naman pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At tayo po ay nagpapasalamat din sa lahat po ng ating tech team na nagbibigay katiyakan na yung ating programa ay inyo pong masubaybayan. Yan po ay gamit man ang radyo, yan man ay sa internet. Ano po, maraming online platforms. Nandyan po ang 702-DZAS-FEBC Radio Facebook page. Nandyan din po ang 1143 DZMR Facebook page. O kaya i-check nyo po sa inyong mga local radio stations na kung saan tayo po ay nasusubaybayan. At maaari na sa kanilang official Facebook page ay meron din po ang ating programa. At syempre nandyan po ang YouTube at iba pang mga online platforms. Meron din po tayong streaming app. Ano po? Kaya subaybayan po natin ang ating mga pagtatalakay. Yung streaming app po natin ay yung FEBCPH Stream. Ano po, maganda po yan. Para po kayong may radyo niyan, pero ang gamit niyo po ay ang inyong gadget. So sa atin hong pag-aaral ngayon, pag-usapan natin ang isang mahalagang elemento ng paglago sa buhay espiritual. Ito po ay yung ating mga boundaries. Importante po ang pagkakaroon ng boundaries dahil kadalasan po, hindi yung intensyon ang kulang eh. Minsan gusto natin talagang lumago. Ang problema, wala po yung kinakailangan para tayo po ay lumago. Gusto natin ang pagbabago pero wala yung paraan para ito po ay mangyari. So ang mahalagang makita po at maunawaan natin dito, yung boundaries, responsibility po natin yan. At sanay po tayo dyan kung tutuusin eh. Halimbawa, ano, sa ating mga tahanan, di ba, meron tayong mga gate, meron tayong mga lock, meron tayong pinto. O bakit? Eh ang purpose po niyan para yung mga hindi dapat makapasok ay hindi dapat makapasok. Misa naman, kung may alaga kayo, yung hindi dapat makalabas, ay hindi dapat makalabas, di ba? Kaya nga, napaka-importante na maintindihan natin na talagang kung tutuusin, alam naman natin ang value, ang importance ng pagkakaroon ng mga boundaries. Yun nga lang, pagdating po sa ating spiritual life, ito kadalasan yung kulang, no? We don't set boundaries. Kaya hindi nagkakaroon ng mabilis na paglago. Sa paanong paraan? Well, one, maaaring hindi po natin alam ano ba yung pinoprotektahan natin. Di ba? Siyempre, pag hindi mo alam kung ano yung pinoprotektahan mo, eh paano mong poprotektahan yon? So, kailangan may malinaw po tayong parameters. Ano yung tama, ano yung mali, ano yung hindi dapat. So, we set the boundaries based on that. Paminsan po, yung boundary may come in the form of a predecision. Ibig sabihin, meron tayong mga pagpapasya na ginagawa bago pa man dumating yung panahong tayo po ay magde-decide. Predecision po ang tawag dyan. Kasi minsan, ang hirap ng mag-desisyon pag nandun ka na eh. Kaya may mga times po na kahit wala ka pa dun sa sitwasyon, ngayon pa lang, you make your choice already. Para pag dumating po yung sitwasyon, alam mo na hindi mo na gagawin yun. Sapagkat nasettle mo na sa iyong isip, sa iyong puso, na hindi nga marapat na ito po ay gawin. So that's predecision. Pangalawa, anong klaseng boundary? Iba-iba po kasi, no? May mga tao na they just need to be reminded. At yun ay form na rin ng boundaries, no? Kaya paminsan po, halimbawa may mga tao that they would have verses sa kanilang gadgets that would serve as reminders. Yan po, pag naalala na nila yan, they know na hindi dapat, ano yung dapat, ano yung hindi. What else? May mga tao naman that may need something more than that. Kasi depende nga eh, kung may kahinaan ka at hindi mo kayang mag-isa, you may need to set boundaries in the form of accountability. Dahil kung hindi mo kayang mag-isa, eh kailangan mo talaga ng katulong dyan. At yung mga katulong na yan, they secure, they safely surround you so that yung harm, maaring harm from other people or harm coming from yourself, okay, may not be inflicted. So, mahalaga yung boundaries na ito. So, unawain natin bakit kailangan. So, una, sa John chapter 10, verse 10, ang sabi ko ng passage, the thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. So, mula po sa talatang ito, makikita natin na ang Diyos po ay interested in giving us a rich and satisfying

bagamat yan ang gusto natin, meron tayong sinful nature at ang kaaway po ay kumikilos para kung ano yung makakasama, makakasira, yan po ang nangyayari sa ating buhay. So, may pagpipilian. So, anong nakakaapekto sa pagpili? Ito po, ang sabi sa Galatians 5:17, the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. Magkalaban. Merong parte ng ating pagkatao na gustong gumawa ng masama, at merong parte ng ating pagkatao na gustong gumawa ng mabuti. May sinful nature tayo. At dahil po sa sinful nature na iyan, hindi po sapat yung alam mo lang kung ano yung tama. You have to overcome the sinful desires. Kaya po, pag alam natin ganyan ang reality ng ating buhay, then we will know how to better address the issue. Kasi kung alam natin may kahinaan tayo, di obviously, alam din natin kung paano haharapin ito, di po ba? Kaya nga napakahalaga po that we set boundaries. So, ano ba nangyayari pag may boundaries tayo? Let's look at the benefits para lang makita natin na bagamat challenging at mahirap nga ito, but it is necessary. One, we have improved self-confidence and a healthy self-image. Isang malaking bagay po para sa atin na maunawaan ano ba yung plano ng Panginoon sa atin, and we make decisions that are aligned with what God wants us to experience. Ang nagiging problema po kasi paminsan, pag bombarded tayo ng negatibong bagay, we don't filter out kung ano yung pumapasok sa isip natin. It dictates our behavior. Sabi nga eh, yung ating belief determines behavior. So ang isang battleground po is the battleground of the mind. Kaya nga, hindi ho ba, pag meron tayong mga pinanunood, pinakikinggan na mga negatibo, hindi tama, ano nangyayari later on? Pati yung pag-iisip natin, apektado. At hindi lang yon, yung ating desisyon, apektado, at nakagagawa tayo ng mga bagay na hindi po tama. Kaya importante po na ating maunawaan na kung paano natin haharapin ito. So, ang challenge po sa atin is to understand ano ba yung benefits nito. Okay? At sa gayon, ma-encourage po tayo to set the boundaries. Pangalawa, when we have boundaries, we can focus on what is more important. Hindi kalat-kalat, di po ba? Alam niyo, ang isang malaking problema natin kadalasan, yung hindi importante, nabibigyan natin ng mas maraming panahon. Eh, di ba, sa modernong panahon lang, tingnan niyo po, may gadgets tayo. In fact, bago pa nga nagkaroon ng gadget, ang problema ng tao, ang dami ng kaabalahan, di ba? Hindi na nga tayo makafocus sa kung anong dapat pagtuunan, Dinagdag pa yung gadget. So, ano po nangyari ngayon? Dahil po sa mga gadget na yan, hindi naman natin sinasabi na puro mali at masama ang dinulot, pero ang sinasabi lang po natin, hindi ba't paminsan po, dahil dyan easily we get distracted because distraction is just within our reach. Nandyan lang . Gusto mo ng entertainment, nandyan. Gusto mo shopping, nandyan. Gusto mo ng games, nandyan. Nandyan lahat. Kaya nangyari ho bandang huli, kinakain yan yung panahon natin. Kinakain yan yung oras natin. At ang nagiging resulta po niyan, nagkakaroon tayo ng problema dahil yung dapat gawin, nauubusan tayo ng oras at lakas doon, yung hindi dapat gawin, doon tayo nakapagtutuon. Kaya challenge po talaga para sa atin to really evaluate, set boundaries, dahil pag hindi tayo nag-set ng boundaries, magugulat kayo how much time is wasted. Meron po akong isang nabasa, no? And this is true if you do your own computations. Now, halimbawa daw, you are using your gadget, or sabihin na natin, kung walang gadget, meron kang sinasayang na 2 hours per day. Sinasayang, meaning it's not productive, it's not helping, you're wasting 2 hours a day. At sa panahon po natin ngayon, I would say na palagay ko maliit yung 2 hours. But let's just assume, for the sake of argument, it's just 2 hours a day. Alam niyo ba na yung 2 hours a day, gano'n po ka?

0: maraming oras yan. Sa loob lamang ng 12 araw, you have already wasted one whole day, 24 hours. So, roughly, sa isang buwan, you are wasting 2 days, 2 full days. Sa isang taon, you are wasting 1 month. Ganun po katindi, ano? So, sa dami po nang nawawala sa ating buhay na mga oras, magugulat po tayo na ganun pala karami ang oras na nawawala sa atin. Kaya napaka-importante po that we are mindful of this, dahil pag hindi po natin talagang hindi tayo naging conscious dito, ang mangyayari po rito, mga kapatid, is that we will end up wasting a lot of time. Kaya ang challenge po para sa atin is to set boundaries, dahil without these boundaries, there is always that tendency to be distracted, there is always that tendency to waste resources, there is always that tendency to major on the minor and neglect what is more important. Okay? Ano pa? Ito pa po. When we set boundaries, we also prevent yung pong mga unhelpful and maybe negative influences sa ating buhay. May mga influences po na hindi naman nagtutulak sa kasalanan, but they influence us to remain stagnant. Yung bang walang growth, walang improvement, walang development. Kaya ang challenge po dito, mga kapatid, ay kinakailangan mag-set tayo ng boundaries dito. Dahil pag hindi po tayo nag-set ng boundaries, patuloy lang yan eh. Naalala ko, no, sa isang dinaluhan naming seminar on gadget addiction, talagang tinawag po na gadget addiction. Addiction. Ibig sabihin po, lalong-lalo na sa mga bata na mayroong excessive use ng gadget, even with adults, it is an addiction. At dahil addiction po yan, it will not by itself be removed. Hindi po mawawala ng kusa. Addiction nga eh. So you have to do something about it. Intervention must be done. Kung hihintayin mo lang na mawala ng kusa, malabo. Kaya kinakailangan po meron tayong wastong aksyon para dyan. Kinakailangan po meron tayong wastong pagkilos para po dyan. Kaya yan po ang hamon para sa atin. Ano? So, yan ang isang challenge. Now, isa pang bagay na kinakailangan nating maintindihan, na ito pong ating boundaries na ito is not only to prevent intrusion, but to make sure that we create space for growth. Alam niyo po, may mga gusto tayong gawin paminsan, but we don't have the time, the energy, or even the resources to make it happen. At bakit? Kasi allocated na eh. Ang oras po, sa totoo lang, hindi naman dumadami oras eh. Maaring dumadami yung pangarap mo, but how will you be able to accomplish all these things in a limited time? Parang ganito lang ho, di ba? Pagka New Year, meron tayong tinatawag na New Year's Resolution. Familiar naman tayo dyan, di ba? Alam nyo ba na maraming tao tumigil na kagagawa niyan? Kasi sabi nila, Pastor, copy-paste lang. Ito rin yung last year. So ang tanong, bakit di mo nagawa last year? Ito po ang simpleng kasagutan, mga kapatid. Ang problem kasi, gusto nating magdagdag ng improvement. Ano yung mga bagong gagawin? Pero wala tayong inaalis. So if you have 24 hours in a day, nagdagdag ka ng gagawin, ang mangyayari po dyan, kung wala kang ibinabawas, wala kang inaalis, eh pahirap ng pahirap gawin yung gusto mong gawin, kasi ang dami na nga, overloaded. So sometimes ang kailangan is not to have more dreams, not more ambition, not more things to do, but to limit what we will do. Ano yung mga titigilan na natin? Ano yung mga hindi na natin gagawin? Ano yung mga ihihinto na natin? Yan po ang challenge dyan. Kaya ang importante po ay tingnan natin maigi. Ano po yung mga kailangan natin gawin, ayusin? Ano po yung kinakailangan natin i-improve? Para sa ganoon, ay doon tayo magtuon. Kasi pag wala po tayong inaalis at dagdag tayo ng dagdag, it will truly congest our time, our schedule, and even yung ating resources. Kaya hindi ba kayo nagtataka paminsan, ang ganda-ganda nung gusto nyong gawin pero hindi magawa-gawa. O bakit? Eh kasi wala na kayong lakas eh. Wala na kayong time. So we need to allocate time for that. So, how do we do this? One, kailangan nating maunawaan po, boundaries are necessary. Kailangan natin ito. Kung gusto po nating protektahan kung ano yung importante, kinakailangan po we set boundaries. Ngayon, pag alam nating mahalaga ito, bibigyan po natin ng tuon ito. Pero the moment na hindi natin makita yung importansya, pabigat ito eh. Kasi para bang ang feeling mo, why will I limit myself? Kailangan maintindihan mo, you're doing this for a reason. Parang sa bahay, halimbawa, naranasan po namin, manakawang kami. Opo, may bakod po kami, kaya lang naakyat. Ngayon, pagkatapos po nun, siyempre vulnerable. Alam nyo, pag nanakawang kayo, iba yung pakiramdam eh. Talaga bang dalawang beses po bumalik eh, same night. Talagang para bang ang feeling mo is hindi ka mapakali dahil alam mo as long as wala kang ginagawa dun sa boundary na nilagay, yung harang, yung gate o yung bakod, uulit at uulit eh kasi it's still accessible. So talagang may mga gabi po na binabantayan mo yung dinaanan, tinitingnan-tingnan mo baka bumalik kasi ano na yan eh. Diyan na siya dumaan eh. So, maaaring ulit-ulitin yan. Ngayon, dahil meron ang naging consequence, kinakailangan i-improve. Medyo magastos kasi nagpadagdag ka ng mga rehas, bakal. Pero ang bottom line is that it is necessary for intrusion not to happen again. Di ba? So, sometimes, hinihintay pa natin yung consequence sa ating personal na buhay bago tayo mag-set ng boundaries. Alam natin kailangan yan. Kung aalis ka nga ng bahay, isang katutak na kadena eh. Mga kadena, padlock, kung ano-ano. Bakit? To make sure that your house is not accessible to other people. Sa buhay, dapat ganun din. Napakahalaga ng buhay natin para pabayaan. Di po ba? Pangalawa, may mga times kasi na ang problema natin, hindi yung mga unwanted people, but people that need help. So, may mga times po na malinaw. Ito, hindi ko gusto tong yung gagawin ng taong to, so I will set boundaries. May mga times naman, tayo po mismo nag-i-invite ng mga tao. Bakit? Kasi may mga pagkakataon po na gusto natin tumulong. O kaya naman, we give special access to some people because basically, we value our relationship with them. Now, tandaan nyo po, if they are important, you are also important. The people around you are also important. Huwag nating pababayaan yan. Baka mamaya, masyado tayo nagtuon sa mga pangangailangan ng iba, kalagayan ng iba, that we are sacrificing our personal health and well-being, spiritual well-being included, dahil po dito sa kawalan ng boundaries na ito. Di ba? Sumunod po, there are certain behaviors that are not acceptable. Minsan kasi natatali tayo sa kahinaan ng iba o pagkukulang ng iba. Yan ang napakahirap eh. Yung bang ikaw, nagsisikap kang mamuhay ng tama. Tapos yung mga taong may ayaw magtagumpay, eh nadadamay ka. Of course, when you minister to them, it's obvious, may immersion ka sa buhay nila. But why do we need boundaries? Dahil hindi po pwede na sila at sila ang magdidictate ng takbo ng buhay mo, di po ba? Siyempre, you set boundaries because if you don't, yung kanilang kakulangan ng disiplina or maybe yung kanilang problema will overflow to your life. At ang resulta later on, ikaw din ang mong problema na. Why? Because you tolerated too much of things that you should have said no to. Dapat tinanggihan mo. Responsibility natin yan eh. Kaya pag sinabi ng Bible na offer your body as a living sacrifice, hindi mo magagawa yan kung napakaraming mga bagay na involved sa iyong buhay na hindi mo kinokontrol. You have to set your boundaries so that you can offer your life to the Lord. Siya po ang dapat binibigyang lugod, ang kalooban niya ang dapat na sinusunod. Ang sa atin po ay, Lord, ano ang kalooban mo? I want to offer my body as a living sacrifice. So to do that, I must set my boundaries. Kasi parte yan ng pag-o-offer ng ating buhay as a living sacrifice. If you do not set your boundaries, then you are inviting problems in your life. Your capacity for worship, ministry, and service will be affected as well. So sana po mga kapatid, naging pagpapala sa atin itong pag-aaral na ito, at nawa yung serye po natin tungkol sa paglagong espiritual ay talagang maging beneficial para sa bawat isa. Pwede nyo humbalikan sa Facebook itong ating mga pinag-aralan. I believe it will be available for 1 month, and after that, nabubura na po yan. So if you want to go back to the old episodes, pwede nyo hong gawin yan until 1 month. Ano po? So dito tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Dito pong inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulog. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: You're listening to FEBC 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.
1: Katotohanang hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
2: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
3: Matthew 5:16, hindi naman dapat ninyong palimanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. So ipakita natin ang ating mga ilaw. Hindi natin kailangan takpan ito o maging undercover po tayo bilang isang Christian. Ang Christian po is being light of the world. Instead of hiding yung mga ilaw natin, kailangan po natin itong i-hold it forth before men para makita nila ano po ba ang buhay ng isang disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Pag nakita po nila ito, bibigyan ng luwalhati ang ating Panginoong Diyos. At mag-open po ito para po sa pagkaligtas po nila, pagtanggap ng gospel at yung transformation. All Christians are light in the Lord, sabi sa Ephesians chapter 5 verse 8. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Ito pong being a light of the world is a ministers in a special manner. Bakit po? Tinawag po tayo ni Kristo na maging ilaw ng mundong ito. So, ibig sabihin, we are working together with Him. At bigyan natin ng honor na tayo po'y katuwang ng ating Panginoong Jesucristo upang ipagliwanag ang mundong ito sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Tunay na ang ilaw po ay napaka-inam sa ating mga paningin, pakiramdam. Di ba po, sa tuwing umagang gigising tayo, ang inaabatan natin ay ang liwanag. Ang ibig sabihin ay meron na lang po tayong panibagong pag-asa. Ang ibig sabihin, tumigil na po ang kadiliman. So ang morning po is light of everyday. Katulad po ng gospel, that those that spread it to all sensible people. Ang mundo ay nakaupo ngayon sa kadiliman. Pero ang Panginoong Jesucristo ay nag-raise ng mga disipulo niya para magliwanag po ang mundong ito. At ang ilaw na kanilang dadalihin ay ang ilaw ng ating Panginoong Jesucristo. Paano po ba ang ating mga ilaw ay magliwanag? By doing such good works as men may see and may approve of. We must do good works that they may see to the edifications of others. Hindi ho pretension. Tayo po'y nananalangin in secret. What lies between God and our souls must be kept to ourselves. Pero yung ating mabubuting gawa, kailangan po maging obvious po ito, maging open po ito upang makita nila kung ano po ba ang tunay na Kristiyano at nabigyan ng papuri ang ating Panginoong Jesucristo. Those about us must not only hear our good works but see our good works that they may convince that Christianity is more than a bare name. Hindi o profession but relationship but also abide under the power of it. Pangalawa, for what and our light must shine. Sabi po, that those who see our good works may be brought not to glorify us, but to glorify ang ating Amang nasa langit. Yung papuri po ay para sa Panginoon Diyos. Ang ating motives of devotion, pag nakita ang ating mga good works, they may convince of the truth and our Christian faith. Sana po, magliwanag po ang bawat sa po sa atin na mga anak ng Diyos. Upang madala po natin ang ating mga mahal sa buhay, ating mga kaibigan sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
4: Ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay, ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
5: Kadalasan po, may mga pastor na nagsasabi na hindi natin kailangan ang theology o doktrina. Para po sa kanila, hindi ito praktikal. Kaya nga tingin nila, hindi kailangan ang apologetics o ang pagtatanggol sa pananampalataya. Naalala ko po minsan na may nakausap ako sa Facebook na sinabihan ako na tutok na lang tayo dapat sa discipleship. Tinanong ko po siya, what kind of a disciple are we supposed to make? Sumagot po siya, a disciple of Christ is someone who is like Him. So nagtanong po uli ako, so how would you describe Christ? Maganda nga naman na malaman natin kung ano ang kailangan nating gayahin sa pamumuhay ng ating Panginoon. Paiwas na nga lamang po ang kanyang naging sagot. Ang sabi po niya, the Bible could fully describe Jesus Christ. Read. Sabi ko na lang po sa kanya, do you know that putting all the teachings of the Bible about our Lord Jesus Christ is called Christology, which is actually theology about Him? Kahit hindi po natin aminin, kapag tayo po ay may pananaw tungkol sa Diyos, tayo po ay may theology na pinangahawakan, kahit na hindi natin ito tawaging theology. Noong nakarang araw, pinag-usapan natin na kailangan ng church ang apologetics. Nang apologetics at ang discipleship ay kapwa mahalaga sa church. Ngayon naman po sa ang katotohanang nagpapalaya segment ng Tanglaw sa Landas ng Buhay, atin namang pag-uusapan na kailangan ng pastor ang theology. Paano nga naman po ipagtatanggol ng pastor ang pananampalataya kung hindi niya alam kung ano ang ating pinaniniwalaan at kung bakit natin ito pinaniniwalaan? Sabi nga po, lahat tayo ay may theology. Ang tanong na lang po, kung tama o mali ang ating theology. Anumang idea po natin about God is our doctrine. Ang tanong na nga lamang po, tama ba o mali ang ating doktrina? Mabigat nga po ang sinabi ni Albert Mohler, president ng Southern Baptist Theological Seminary. Sabi ni Mohler, if you're not a theologian, you're not a pastor. If you're not a theologian, you're not a pastor. Madalas po na ang nabibigyang diin lamang sa mga qualifications ng pastor sa 1 Timothy chapter 3 at Titus chapter 1 ay ang mga moral qualifications. Mahalaga po ang mga character qualifications. Ngunit, huwag po natin kakalimutan na may competence qualifications din po na ibinigay si Apostol Pablo. Una po, sabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 2, mahusay magturo, able to teach. At pangalawa pong competence qualification, sabi sa Titus chapter 1 verse 9, dapat na kanyang pinangahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo upang makapangaral siya ng wastong aral at pabulaanan ang mga sumasalungat dito. Pansinin po natin, pareho pong mahalaga na hindi lamang magaling magturo ang pastor, kundi tama din ang kanyang mga itinuturo. Meron din kasing magaling ngang magturo, subalit mali naman ang mga itinuturo. Kailangan natin ang mga pastor na magaling magturo at tama ang itinuturo. Kaya dadagdagan ko po ang sinabi ni Mohler. If you're not a good theologian, you're not a good pastor. If you're not a good theologian, you're not a good pastor. And a good theologian is a good apologist for the faith. Pansinin po natin na sinabi sa Titus 1:9 na ang pastor ay dapat na kanyang pinangahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo. Dapat po na alam ng pastor what and why he believes at dapat na pinanghahawakan niya ito ng mabuti. Sa Greek po, ang mga salitang pinanghahawakang mabuti ay nangangahulugan ng unshakable, fervent conviction and commitment, withstanding opposition. Matibay po at hindi matitinag na paninindigan kahit na may mga pagsalungat sa kanyang mga itinuturo. Kaya po, we as pastors should be committed to the truth. We must persevere in the truth. Pansinin din po natin sa Titus 1:9 na ang dahilan kung bakit dapat tayong manindigan ay sabi rito, dapat na kanyang pinangahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo upang makapangaral siya ng wastong aral at pabulaanan ang mga sumasalungat dito. Upang, so that, ang unang dahilan ay upang makapangaral ang pastor ng wastong aral. Pag sinabi pong pangangaral, ito ay magkasamang pagtuturo at paghimok, teaching and exhortation. Sa ating pagtuturo ng katotohanang nagpapalaya, kailangan din na himukin natin ang mga tao sa pagsunod upang maranasan natin ang kalayaan na dulot ng katotohanang isinasagawa. We must communicate. We must proclaim the truth. Ang sabi din po ay wastong aral o sa English ay sound doctrine. Ibig po sabihin ng sound ay wholesome o healthy. Ang wastong aral po ay makakatulong upang maging malusog o nasa mabuting kalagayan ang ating pananampalataya at pamumuhay. Ang apologetics po ay pagbibigay diin sa theology o sa wastong aral. Ang pangalawang dahilan po na sinabi sa Titus 1:9, kaya dapat na kanyang pinangahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo ay upang pabulaanan ang mga sumasalungat dito. Hindi lamang pagbibigay diin sa pananampalataya, kundi pagtatanggol sa pananampalataya. We are to contend, we must protect the truth. Kaya nga naniniwala tayo na dapat nating i-model ng mga pastor sa ating mga kaanib ang pagiging apologist o tagapagtanggol ng pananampalataya. May pagkakataon po kasi na ayaw nating magmukhang kontrabida, kaya umiiwas po tayo sa pag-confront o pagtutuwid sa mga maling aral na nakita nating pinopost ng ating mga kaanib sa Facebook halimbawa. Hindi naman po kasi maganda na tayo mga nagsasabing tagasunod ng Panginoon na nagpakilala na siya ang katotohanan ay magkakalat pa ng mga kasinungalingan sa social media. Pagsikapan po natin na makapasa sa character at competence qualifications ng 1 Timothy chapter 3 at Titus chapter 1. At nawa sa ating pong naging pag-aaral ngayon, nakita po natin na mahalaga sa ating mga pastor na maging mahusay sa apologetics. Kailangan po ng ating mga iglesia ang apologetics. Kailangan din po natin ito bilang mga pastor. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala na ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: John chapter 1 verses 35 to 42. The next day, John the Baptist was standing with two of his own followers. Jesus walked by, John looked at him and said, "See, the Lamb of God." John's two followers heard him say this and followed Jesus. Jesus turned around and saw them following. He said to them, "What are you looking for?" They answered, "Teacher, where are you staying?" He said to them, "Come and see." They followed him and saw where he lived. They stayed with him that day. It was about 4 o'clock in the afternoon. Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who had heard John's words and had followed Jesus. The first thing he did was to find his brother Simon. He said to him, "We have found the Christ." Andrew took Simon to Jesus. When Jesus saw Simon, he said, "You are Simon, the son of John. Your name will be Cephas." The name Cephas means Peter or a rock. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating One More for Jesus. One More for Jesus. Meron pong isang movie na sa tingin ko po ay alam po ng marami po sa atin. Ito pong movie na ito, ang title po ay Hacksaw Ridge. Ito po ay based on the true story of Desmond Doss, a combat medic during World War II who refused to carry a weapon but repeatedly went back into the battlefield to rescue wounded soldiers. Habang humahabang gabi, isa-isa niyang nililigtas sa mga sugatang sundalo. He would carry one man, tapos iahatid po niya sa safe place, then babalik na naman siya, another wounded soldier, babalik na naman another one. Hanggang sa dumating yung point na pagod na siya at sa gitna ng battlefield, he looks up and cries out to God, ang sabi po niya, "Lord, please, just one more. Just one more. Just one more." Paulit-ulit po niyang sinabi yun. At hindi naman po siya nabigo sapagkat halos isang dosena pong sundalo ang kanya pong nailigtas dahil po doon sa kanyang commitment na magligtas pa ng isa at ng isa pa. Alam niyo, nakakamangha lang itong story na ito. No? At kung minsan gusto nating makita na makilala talaga si Jesus ng mga tao na nakapaligid po sa atin. Pwedeng yung one more po na yun ay isang kaibigan po natin, isang kapamilya, isang anak, no? Isang katrabaho, isang kapitbahay. And maybe at this moment, no, there is someone in your mind right now. Kaya naman po, tignan po natin, no? Ito pong one more for Jesus. Hindi po natin kailangan isipin agad na paano ba tayo makapagdadala ng isang buong team o isang buong barangay sa Panginoon. Pwede po tayong mag-start small. One more. Kaya nga po, no? So tingnan po natin, ano nga ba ang mga lessons na makita po natin na nangyari dito sa John chapter 1? Number 1 po, Jesus calls us to come and see. Sa John chapter 1 verse 35 to 37, makita po natin, no, yung story na kung saan ito pong dalawang follower po ni John the Baptist at isa po dito ay si Andres, no, nung dumating po ang Panginoong Jesus, tinuro po ni John the Baptist at sinabi niya, "See, the Lamb of God." And then two followers niya ay sumunod kay Jesus, no, at nagkaroon ng napakagandang experience. Alam niyo po, si John the Baptist during that time was a very influential religious figure, no? People were coming from Jerusalem, Judea, and surrounding areas to hear him preach. He was calling people to repentance and preparing Israel for the coming Messiah. And John had disciples, no? At ang nabanggit nga po sa story, isa po doon sa disciple na yon ay si Andrew. And one day, nung dumating ang ating Panginoong Jesus, napakaganda po ng sinabi ni John the Baptist. Sabi po niya, "Look, the Lamb of God. Hindi po sinabi ni John the Baptist, look at me. Hindi rin po niya sinabi na stay with me because I'm your teacher. Ang sinabi po ni John the Baptist, look at Jesus. Kasi alam niyo po, alam na alam ni John the Baptist kung ano po ang kanyang mission. No po? And ang tayo pong mission din po natin mga kapatid, no? Missional discipleship is not just about making people followers of us. It is about helping people become followers of Jesus. Kaya po tayo nagmi-mission, kaya tayo nagdidisipulo, hindi po para maging tagasunod po natin sila, kundi matulungan po natin sila na maging tagasunod ni Jesus. And when John's disciple heard him, they followed Jesus. So ang first step po talaga is come and see. No? Ganun po yung first step eh. Come and see. Alam niyo po, itong salitang come, no, na ginamit po ng gospel writer na ito, no, ang sabi niya, erkomai, no, ang ibig sabihin po nun is to come, to move toward, to approach. Alam niyo, hindi po nagbigay ng lecture si Jesus. Ang simple lang po ng sinabi niya, come and see. Sometimes we think evangelism requires us to know everything. Pero hindi po ganon, no? You don't have to know everything about Jesus to invite someone to meet Jesus. You can simply say, come and see. Pwede po nang sabihin, no, sa panahon natin, alika, sama mo ako sa church. Try mong makinig. Let's study the Bible together. Let me pray for you. Come and see what Jesus can do. So simple invitation, simple messages, pwede po nating madalang isang tao sa Panginoon. Okay po? So yun po yung unang puntos po natin, no? Na tayo po itinawag ng Panginoon to come and see. Number two, dito po makita natin na those who encounter Jesus cannot keep it to themselves. Yung po mga taong na-experience, na-encounter ang Panginoong Jesus, hindi po nila kaya itong i-contain lamang sa kanilang mga sarili. Sabi po sa John chapter 1 verse 40 to 41, particular po doon sa may verse 40. Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who had heard John's word and follow Jesus. Ito po yung maganda. Verse 41. The first thing, pansinin niyo po yun, no? The first thing, ang unang ginawa nitong si Andres ay ano po? To find his brother Simon and tell him, we have found the Messiah. Gustong-gusto ko po yung praise na yon that the first thing Andrew did pagkatapos po niyang ma-encounter si Jesus ay hanapin ang kanyang kapatid. Sino nga po ba si Andres kung tutuusin? Ano po? Alam niyo po itong si Andres kung pag-uusapan po natin ng mga disciples of Jesus, hindi po siya nasa top list eh. Siyempre, pag sinabing disciples of Jesus, andyan si Peter, andyan si James, no? Si John, okay, si Paul. Pero si Andres o si Andrew, madalas lang po siyang maalala bilang the disciple who brought people to Jesus. Okay? So, paano po yun? Tingnan niyo po yung mga patterns. Sa John chapter 1, dinala po ni Andres ang kanyang kapatid na si Pedro kay Jesus. Sa John chapter 6, siya po yung nagdala ng lalaki o ng batang lalaki na may daladalang limang tinapay at dalawang isda. Diba? Dinala niya kay Jesus. And doon sa John 12, meron din pong mga Greeks na gustong makita si Jesus at si Andres pong tumulong sa kanila para makalapit sa ating Panginoon. So Andrew may not have preached the biggest sermon. He may not have written the gospel. He may not have been the most prominent apostle. But Andrew had a ministry. He brought people to Jesus. Napakasimple po ng evangelism ni Andrew. Sinabi lang po niya, we have found the Messiah. At ang una po niyang pinuntahan, walang iba kundi ang kanyang kapatid, no? So, ang tawag po dyan, the power of personal testimony. Sinabi lang ni Andrew, nakita ko si Jesus, na-encounter ko siya, halika, sumama ka sa akin. Okay po? So, yun po yung pangalawa, no? Yung pong mga taong naka-encounter kay Jesus, hindi po nila kayang i-contain yan sa kanilang sarili lamang. And then number three, bringing one person to Jesus can change a generation. Tingnan po natin yung John chapter 1 verse 42. Sabi po, Andrew took Simon to Jesus. And then, nung madala po niya si Simon sa Panginoong Jesus, ano pong sabi ni Jesus kay Simon? You, no, are Simon, son of John. You will be called Cephas. Alam niyo po, remarkable po yun. Bakit po? Kasi po, nung time po na si Simon na hindi pa Peter, nakita na po ng Panginoong Jesus ang potential kay Peter. That one day, this man na ang dating pangalan ay Simon, ay magiging Pedro, at ang ibig sabihin po ng Pedro, alam po natin, di ba, ay rock or stone. Ibig sabihin po si Peter ay magiging isang fundamental. At totoo naman, di ba, si Peter po ang kinikilalang isa sa mga unang leaders talaga ng early church. At talagang napakarami pong nangyari sa leadership ni Peter. For example na lang po, yung isang sermon po niya ay 3,000 po ang tumanggap sa Panginoon. Ano po? So tingnan niyo po yung sequence. From John to Andrew to Peter to thousands. So nagsimula lang po yon sa isa. Dinala lang ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Kaya po mga kapatid, sino po ba yung isa na yon? Sino po yung isa pang tao na nais ng Panginoon na dalhin niyo po sa kanya? Nawa, ito pong message na ito ay nakapag-encourage po sa atin to bring one more for Jesus. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz sa lagi po nagpapaalala sa bawat sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 TXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: tuntunan, isang komentaryo hamo sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
1: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunos man o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Ang ating pumpaksa, paano ipamuhay ang buhay paglilingkod? At sinasabi po sa Mateo 25, talatang 40, sasagot ang hari, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, anumang gawin ninyo sa isa sa mga pinakahamak kong kapatid ay sa akin ninyo ginawa. Si H.A. Hodges ay isang matalinong estudyante ng Oxford University sa Britain. Isa siyang agnostic, yung nagpapalagay na di mahalaga malamang may Diyos o wala. Yamang nakatitiyak daw siya na walang sinumang makapagpapatunay na may Diyos, inakala niyang imposibleng matalinong magpahayag ng paniniwala sa Diyos. Pero ganun pa man, kinilala din niya na hindi naman niya mapapasubalian na may Diyos. Isang araw, kahiman, naglalakad siya sa downtown ng Oxford, nabaling sa bintana ng isang tindahan ng pansin. Napukaw ang kanyang interes sa simpleng pintang larawan gawa ng isang Christian artist. Ang iginuhit, si Lord Jesus na hinugasan ang paa ng mga alagad. Nasunggaban si Sir Hodges ng eksenang iyon at nasabi niya, kung ganyan ang Diyos, ang ganyang Diyos ang magiging Diyos ko. Nang magtipon ang mga alagad para ipagdiwang ang pista ng Paskwa sa bandang huli ng buhay ni Lord Jesus dito sa lupa, hinugasan niya ang maruruming paa ng mga alagad. Ang mga importanteng tao ay hindi naghuhugas ng paa ng iba. Sila pa ang hinuhugasan ng paa. Ang gawang ito ay nakatakda sa isang alipin, isang mababang uri ng gawain bilang mabuting pagtanggap o pakikitungo habang nahuhugasan ng malamig na tubig ang alikabok ng daan sa mga paa ng mga tao. Di pagtatakhan, hindi po komportable ang mga apostol sa paghuhugas ng kanilang paa ni Lord Jesus. Huwag po, sabi ni Pedro, di po ninyo huhugasan ang mga paa ko. Ngunit sumagot si Lord Jesus, malibang hugasan kita, wala kang magiging bahagi sa akin. Nakapaghugas ka na ba ng paa ng iba? Ang ugaling ito ay hindi na bahagi ng kultura, pero siguro nakahugas ka na ng paa ng iba sa pamamagitan ng mababang loob na paglilingkod. Kapag hinugasan mo ang mga paa ng isang ketongin, ang wika ni Mother Teresa, sa mga kababaihang nakikisa sa kanyang gawain, hinuhugasan mo ang paa ni Lord Jesus. Ang paghuhugas ng paa ngayon ay maaaring maisalin sa paglilinis matapos may magkasakit o paghahanda ng pagkain para sa isang pagod na o pamamalengke para sa may edad na nanay. Ginawan ko kayo ng halimbawa na inyong gagawin ang ginawa ko. Pagkatapos sinabi pa ni Lord Jesus, mapalad kayo kung gagawin ninyo ang mga bagay na ito. Bigyan natin ng pansin ang tungkol sa paglilingkod. May kaibahan po ang paglilingkod tulad ng kay Lord Jesus at sa tinawag ng manunulat na si Richard Foster Self-Righteous Service o mapagmapuring paglilingkod. Sa kanyang aklat, Celebration of Discipline, sinulat ni Sir Foster, ang mapagmapuring paglilingkod ay panandalian. Gumagawa lang ito habang ginagawa ang mga piling pagsisilbi. Ang tunay na paglilingkod ay estilo na ng buhay. Ginagawa ito mula sa iginuhit ng padron ng buhay para tagpuin ang pangailangan ng tao. Nang ang isa sa mga magsisipagtapos na klase sa Denver Seminary ay nagmarcha na sa gitna ng entablado para tanggapin ang kanilang diploma, si Dr. Vernon Grounds, na siyang president noon ng seminary, ang nagbigay ng regalo sa bawat nagsipagtapos. Bagong Biblia ba? Hindi po. Mapamukaw na aklat? Hindi po. Binigyan niya sila bawat isa ng tuwalya, isang karaniwang hand towel para ipaalala sa kanila ng halimbawa ni Lord Jesus, isang hayagang paalala sa katotohanan tayong lahat ay mga lingkod, hindi mga Panginoon. Ang mga tuwalyang iyon ang ngayoy nadala na sa palibot ng buong mundo ng mga lalaki at babae na natutunang mabuti ang paglilingkod. Naway tayo rin po na laging naglalakbay na may dalang palanggana at tuwalya. Inaalala ang sinabi ni Lord Jesus, sa halip ang ibig maging dakila ay siyang maging lingkod, at ang ibig maging pinuno ang siyang maging alipin. Tulad ng anak ng tao na parito siya hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang buhay na pantubos sa marami. Mateo 20, talatang 26 hanggang 28. Tayo po'y naglingkod dahil sa halimbawa ni Lord Jesus, kung sino siya sa atin at dahil nakikinig tayo sa Kanya. Ang tunay na lingkod ay nabubuhay para sa isa lang na tagamasid, ang Panginoong Hesus. Manalangin po tayo. Nag-iwan po kayo ng halimbawa sa tunay na kahulugan at paraan ng tamang paglilingkod. Nagbikis kayo ng tuwalya, kumuha ng planggana may tubig at hinugasan ang paa ng iyong mga lagad na hindi po nahugasan ng alipin bago pumasok ng bahay. Sa huli nilang pagsasalo-salo, nangyari po yung Panginoon. At buong kapakumbabaan, tinatanggap po namin na nawa po sa amin maukit sa aming kamalayan. Di po kami Panginoon, kayo lang po ang Panginoon. Kami po'y mga lingkod. At kung paano kayo sa kabila ng pagkapanginoon ay naglingkod, mangyari nawa ito sa amin, Panginoon. Maglingkuran kami sa isa't isa. Makamit ang tamang pangailangan matugunan ng kapwa sa paraan ng aming paggawa. Salamat po, Panginoon, at naniniwala po kami. Malaki po ang magagawa nito para sa amin, una sa loob ng tahanan, gayon din sa simbahan at sa lipunan. Thank you. Thank you very much. In Jesus' name. Amen. Kuya Willie Basilio po, at ito ang panuntunan. Pinagpala na po tayo ng ating Panginoon.

Urban Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org.

Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.

Yari diri subong ang isa ka mensahe nga magapa hanumdom sa aton kun nga malayo ang kadam-an nga tawo sa kalibutan sa aton Dios nga manunuga. Kinyo basahon ang bugos gid nga dinalan sining kapitulo 1. Aton diri makit-an ang iya nga pagpahayag nanungod sang handom sang Dios nga ininga tanan nga mga kadamaan sang kalibutan nga mga tawo may paglaom, may pag-asa tungod sang gahom sang ebanghelyo. Yin larawan sa aton diri sa unang bahin sang sining kapitulo bersikulo 16 tubtub 18 amoy ning aton nga pagpamalandong sang nagligad nga mga inadlaw nga ang Diyos mathag nga nagpahayag sang iya kaugalingon nga may Diyos ang kalibutan tungod sa mga ginhimo niya, tungod sa tao mismo nga yara sa iya, may konsensya siya, kag sa tao man nga paghimo sa iya physically, kag not only physically but also the immaterial part of man, ang iya mga pangunahuna, his will, emotion, kag ang iyang intellect, aya kaalam. Pero nangin walay pulos sila kay tungod sang ila balang nga mga sala ginmit lang diri sa sini nga dinalan kun nga nga sila nakaibalo na sang Dios yin isla nila ang Dios sa mga larawan sang mga tao nga madinulunton o konsiling diri ang mga kapispisan o mga sapat yin simbal nila ini. Kung atong bala pamalandungan, initanan nga in a practice of idolatry, iniginihibo nila, agud mapalayo sila sa Dios nga makahukom sa ila. They know it. Kabalugid sila siling diri sa aton yin basa na mga maalam sila, kabalugid sila kung ano ang Dios kay nakita nila ang gahom sang Dios sa iya tinuga apang gin ilagin na himo gid gin tinguaan gid nga hindi nila makilala siya kay may himuon sila sang isang sining nga mga sala nga kun maghimo sila ya sang ilaya nga Dios Diosan mga inferior ones. But silingon, ini nga mga ginbit lang diri, mga kapispisan, mga sapat, ti mga manubo ini nga mga tinuga na they can control. And even it says there, they made their God like these idols na hindi man gani makakita, hindi man makabati, hindi man gani makahambal. They want that God that they will worship nga they can control kay ti wala man mahimo undi patalik kurun malang na nila they will turn it you know about face ti nagatalikod na kag wala na nagatulok sa ila so daw maayong ila pamatyag kung mahimo sila sining mga kabuangan siling diri sa sinigani nga dinalan mga maalam sila mga tao nga nakangop gani apang nangin walay nanging kabuangan sila ang pulong diri gani nga fool is from the Greek word nga ang English na ay moron nangin moron sila tungod sang ilang pagsikway sining kamatuuran kay ari diri ginbatbat sa sining nga dinalan sang ila mga sala kag today maluwa naton ini nga mga panahon. This is common ini nga mga sala nga ginmit lang diri sa sini nga dinalan sa Malayong Kasulatan bersikulo 27 basahon ko sa inyo ini nga dinalan kag sa amuman nga bagay ang umpisa natin 26 sa sining kabangdanan yen patumbayaan sila sang Dios sa mga ka sa balatiyagon nga makahuluya. Ano ini mga makahuluya ng mga
hinihimo nila. Ang ila mga kababaihan nagbaylo sang mga paggamit nga kinaugali sang batok sa kinaugali. Hindi na siya normal. Kag sa amuman nga bagay ang kalalakin ang nagbiya sang kinaugali nga mga paggamit sang mga babayi kag nasunog sa ila kailigmon sa isa kag isa ang mga lalaki sa mga lalaki nagabuhat sang makahuluya kag nagabaton sa ila nga kaugalingon sang silot nga nagakaigo sa ila sa yop. Now, kunin nyo talumpang doon ini nga dinalan nga ginambal. Na ang Diyos sa tunga sang iya pagpahayag, maklaro kaayo nga pagpahayag. Kung ano siya, nga siya mo ang Diyos nga matarong, balaan, nagpatiga ang tao, nagpadayon sa gihapon. Muna iba nagasiling, kung may Diyos ang kalibutan, ti nga wala man siya nagasilot sa amon. Nga wala man siya nagapakita. Nga maayo man amon nga pagginawi. Kaginap binapabayaan. Now, this is the next point I want us to see. Na tungod sang ila, pagpatiga sang ila, tagipusoon, kagpangunahuna, ang Diyos ginpabayaan sila. Na, the word used here, it that God actually allowed them to go on. Kag tungod sini na batyagan sang tao ang resulta sang pagpabaya sa ila na it resulted to na rin diri mga sakit sa ila, kabalo kita sa mga sakit caused by adultery, fornication, di asa subong wala pa na japon sang bulong. Kag tungod nga ang Ginoo gin panugutan na lang sila magpadayon, madamo ng gamalasakit, tagkag nagkalamatay. Meaning, the result of these worldly pleasures, meaning lust of the flesh, may ara yid sang bunga, kag amoy na ang pag-guba sang ila, mga lawas, kag amoy ni ang paagi diri, nga nagasiling, nangin isa ini ka silot, nga nagakaigo sa ila sa yup. So makita naton diri nga ang mga tawo ayan nagapabilin sa ilang mga bisyo kag nagasiling nga dawgin na wala man Dios kay wala man naga pakita o ko naga sabdong sa ila pat ang kamatuuran kamo nga mga nagapalamati sining mensahe nga ginambal diri sa Blanka Sulatan nga the Lord gave them over or he gave up men sa ilang gin ginahimo, sige padayon lang ka mo, pero nang isa ini kapag silot sa ila personally. Okay? This is a self-destruction sa ilang lawas. Of course, it will turn to the end of his or her life. Kag tapos ang pag-antos, mapatay ang tao. So, this is the tenor of this passage na ginambal sa Blanka Sulatan nga ang Diyos tuod gugma apang He is also a just God. Now, ginbit lang pagidiri sa sininga dinalan, the last part of chapter 1. Kagasanglit na nagdumili sila sa pagkilala sa Diyos, yin patumbayaan sila sang Diyos sa pangunahuna nga dunot kag sa paggawi nga di kaigo. Diri ang larawan sang aton susyudad subong nga aton nga nagaantos ang aton nga pungsod nagasiling kita tungod sining corruption nga nagapatabo hindi lamang sa komunidad kundi sa aton nga sa aton gobyerno nagapabati kita sang damo diri nga mga hukom pag-pangusisa sa mga kabuhi sa mga aktibidade sa aton nga mga membro kag sa aton gobyerno. Pamatiin ninyong verse 29, this is the result of a depraved mind, depraved heart nga nagpalayo sa Dios
imbis simbahon ang Diyos, inasimba nila ang mga butang sa kalibutan, inasimba nila ang banggad, nga nagasiling sa versiklo 29, napunan sila sang tanan nga pagkadi matarong, pagkamalaot, pagkamamkunon, pagkamalain, puno sang kahisa, pagpatay, pinuyas, limbong, kadaot, nga pala kutsu-kutsu sila, nga malibakon, madinamuton sa Diyos, matampalason, palabilabihon, agakan, mga manugpatok sang malaot nga mga butang, di matinumanon sa mga ginikanan, nga mga walay pagangop, di masaligan, wala gugma, di maluluyon, bisan sila nakaibalo sang pagkasulundan sang Diyos na ang mga nagahimo sang among mga butang takos sa kamatayon. Di lamang nagahimo sila sang amo, kundi man nagapahanugot sang nagahimo sini. So, matag din mga abyan kag mga kauturan nga tungod sang pagsikway nila sang matutuod nga Diyos, kag naghimo sila sang ilaya nga mga idols, mga gagmay nga Diyos-Diyosan, amuni ang resulta kay wala na ang kahadlok sa tigipusoon sang tao. So, nagapinagusto na lang ang ilang pagkapangabuhi. Kag amuni ni ang resulta karon nga ang madamo nga mga tao, imbis simbahon nila ang matutuod nga Diyos na hindi makita, gamanan nga Diyos, kagbalaan. They worship, you know, things that they can control. They worship mammon, meaning they worship money. But kita ba lang nga mga Kristohanon, ayan, nagapalamati man kamo sini, nakangup sa nungod sang kamatuuran, may ara man kita kung kisa nga we are also guilty of worshiping idols. This can be anything that we devote ourselves to rather than devoting ourselves to God. Bininyo kita man kisa we are guilty of this. Tungod ginapalabi naton naihan ang mga material na butang sa aton kabuhi. Bisan pa gani ginapalabi pa naton ang aton mga inigugma, aton asawa, aton mga kabataan kaysa Dios. Amuna madamo sa aton hindi na makit-an sa pag-alagad sa Dios. Hindi na makit-an sa mga simbahan o balay panalanginan. Kay nga aman, we give preference. Nauna pa natin ang mga butang na hindi Diyos nun. So we are also guilty of this na madamo sa aton are also idolatros tungod nga ginauna natin nga tagaan pagidbili ang mga butang o atong mga nigugma kaysa Diyos. Kabay na isa kapag panumdom sa aton na silingin sa tagod, higit sa lahat, hindi tawag kundi higit sa lahat ang Diyos. Sa tanan ng mga butang, ang Diyos ang dapat magpangibabaw. So, subong, we are guilty, labi na git sa mga madamo ng mga young people, we're guilty of this worshiping these gadgets, ating mga cellphones, gadgets, ni tanan kagiban pa mga worldly fanfares, makasadyahan, ginauna pa naton kaysa Dios. Kabay, this would remind us again, above all else is God. Let us remember na siling sa mga kasulatan nga kita dapat igugmaon gid naton ang Dios. We must love God with all our hearts, with all our soul, with all our mind. Unahon gid naton ang that is the greatest commandment. Ti inibala nga pagpahanumdom sa aton mga inigugma nga makatibawas lamang kita sa sining kapurautan, sining kabutan, kalibutan kung kita magabalik sa Ginoo. May eksperyensya naman naton ang kalinong kung
righteousness will be exalted in our society, in our government. Unahon gid naton anay ang Ginoo. So again, this is a reminder to us this time ng Ginoo. Masiling naton daw na ginapabayaan na lang ang tao tungod sa iyang pagka-stubborn. Kag ang resulta of course amuna ni gaklatabo sa aton nga pungsod. So again, this is just a reminder to us tungod ang tao amo ini, the solution is the righteousness of Jesus Christ by faith. In larawan liwat sa aton, balik kita sa iya pulong, for it is the power of God unto salvation. Dapat sa tao, hindi lang iya ma-reform, kundi ma-transform ang iya kabuhi. Damo kita na sa mga reformatory institutions, mga prisuhan, madamo na dira sa mga government officials, na yara na susulod sa bilangguan. But you know what is really needed today? Ang pagbag-o sa sulod. The transformation of men. Madumduman ko ang quotation dito sa Olongapo. What we need is not a change of men, but a change in men. And that is only possible by the work of the Holy Spirit. Ang pagpanghikot sa banal nga Espiritu, akon aton talupang doon na kita makasasala, kagkilalaon si Kristo aton nga manuluwas. There is the grace nga yatag sa Ginoo sa aton, ang presensya sa balaan nga Espiritu mangin sa aton, abo ang pagbag-o sa sulod. Pagwa, hindi yung sagwa, pasulod, hindi, alin sa sulod, pagwa, this is what we call the transformation of men. We need the Holy Spirit na siya mamaga-convict sa aton sa mga sala, na magpahumok sa aton, magpaubo sa aton sa tubangan sa Diyos, kagkilalahon gid naton na tungod lamang sa iya kita makahimo sang mga maayong abutang sa presensya sang balaan nga Espiritu. Now again, we need this transformation, we need this righteousness of God. What nagapanumdom sa aton that the righteousness can only be attained by trusting Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Saliga natin sa Jesus nga aton personal nga manuluwas, that the Bible says we will be justified. Butya silingon tungod sang iya pagkamatarong pa sa para sa aton, we can stand righteous before God by the virtue of the sacrifice and the righteousness of Jesus Christ. Kung aton lamang saligan sa Jesus ka aton personal na manuluwas. Again, kinlarawan sa aton diri kung ano ang aton nga susyudad. The only hope that we have is the Lord Jesus Christ. He can transform our society. Kung una sa tanan, there is what we call a transformation of our soul. Kung aton lamang pasudlon si Kristo Jesus sa aton tigipusoon, pagtagaan kita sang gahong pinaagi sa baling nga Espiritu, mga mangin matarong ang aton susyudad, ang aton gobyerno. Kag salamat gid sa iyang pulong aton na pamalandungan sininga aga, kabay ang Ginoo magpakamaayo sa aton. Padayon kita sa pangusisa, kag pagtuon sa iyang pulong. Padayon kita sa pagsalig sa Ginoo. Padayon kita sa pagpangamuyo labi na gid sa aton nga pungsod. Ininyo alagad sa kanginan, Pastor Henry Sinina, mamayong adlaw gid sa tanan. May the Lord bless you all.

0: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang mga kasalanang katulad ng pagsisinungaling, pagkaingit, at paggawa ng imoralidad ay naging katanggap-tanggap na sa ating komunidad. Maaaring naiisip ng ibang mananampalataya na ito ay pwede rin nilang gawin at okay lang dahil wala namang problema at tanggap ito ng marami. Kung ikaw ay nagsasabing Kristiyano at ganito ang takbo ng iyong pag-iisip, ay nalinlang ka na ng mundong ito. Ang mga kasalanan, masasamang gawain at krimen ay binibigyan ng mundo ng paliwanag upang palabasin na wala namang mali sa kanilang ginagawa. Sa nakaraang pag-aaral ay tinalakay natin kung paano papatayin ang mga kasalanang sekswal at ang pagnanasang makuha ang mga bagay na hindi naman sa atin. Sa ating pagpapatuloy ngayon ay tatalakay naman natin ang mga social sins. Ano itong mga social sins at paano natin tatanggalin o papatayin ang mga kasalanang ito bilang mga Kristiyano? Narito po si Brother Juram Ramos para sa mensaheng How to Put to Death Our Sins, Part 2.
2: Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Colossians chapter 3 verses 8 up to 11. Colossians 3 verses 8 to 11. Sabi po ng ESV, English Standard Version, "But now, you must put them all away. Anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Here there is not Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free, but Christ is all and in all." Ito pong pag-aaral natin ngayon ay part 2 nung pong pag-aaral natin na sinimulan last week, how to put to death our sins. Paano natin papatayin, kumbaga, ang ating mga kasalanan. Tayo po ay namumuhay ngayon sa isang panahon na kung saan ang mga tao gumagawa ng kasalanan at wala na silang hiya kahit na sila'y nahuli na ginagawa ang mga kasalanan yon. Halimbawa po noon, ang mga kababaihan nahihiyang ipaalam sa iba na sila ay buntis dahil nabuntisan sila ng kanilang boyfriend. Pero ngayon, yung mga TV personalities, mga artista, nabuntisan na nga ng kanilang boyfriend, pinagmamalaki pa nila at ina-announce sa buong mundo na meron na silang baby. Pati yung mga magulang nila, kino-congratulate sila. Makikita natin yan sa telebisyon. Nung mga dalawa o parang 2 months ago, merong isang gay na lalaki, kabihis babae, naglalakad sa kalye at napadaan sa isang tindahan. Dun sa ibabaw, noong aparador doon na gawa sa salamin, may nakapatong na cellphone na parang may nakaiwan. Pinansin niya muna kung may nakatingin. Nung wala, mabilis niyang kinuha yung cellphone, nilagay sa kanyang bag, at inamin niya later on na kanyang binenta yung cellphone. Yung kanyang pagnanakaw na yon ay huli ng CCTV. At yung video ng kanyang pagnanakaw at yung paliwanag niya, bakit niya ginawa yon, ay naging viral. Nung siya'y kinumpronta nung may-ari ng telepono, talagang sabi niya, hindi ko ninakaw. yung cellphone. Sabi niya, ang pagnanakaw, eh pag pumasok ka sa isang bahay, tapos ninakaw mo yung mga kasangkapan doon, yun ang pagnanakaw. Pero yun, wala, nakita ko lang naman doon, wala namang may-ari, hindi ko alam kung sino may-ari. So kinuha ko, lagay ko sa bag ko. Oh, kahit na paano niya paliwanag, lahat ng matino ang pag-iisip, sabihin, loko-loko talaga to. Nagnakaw siya eh, ayaw pang aminin. Pero yan ang sitwasyon ng mundo natin ngayon. Binibigyan ng paliwanag yung mga masasamang ginagawa natin, yung mga krimen, para palabasin, wala naman akong ginawang kasalanan, wala namang mali dun sa ginawa kong yon. By the way, itong taong ito ay pinangalan ng Miss Otlum. Binaliktad yung mga letra ng multo. Now, ang mga Kristiyano ay maaring matukso sa ganitong mga klase ng mga kasalanan, pagsisinungaling, pagkainggit, o paggawa ng sexual immorality. At dahil naging katanggap-tanggap sa society, baka naisip nila, oh, pwede rin, wala naman palang problema eh. Kasi tanggap ng media, tanggap ng maraming mga tao, ginagawa naman ng lahat, siguro okay lang. Pero kailangan maintindihan natin na hindi dapat kung ikaw ay tumatawag na isang mananampalataya na ganito ang takbo ng iyong utak. Noong pong nakaraang linggo ay tiningnan natin ang pananaw ng salita ng Diyos patungkol dyan. Tiningnan natin ang Kolosas, Kabanata 3, Talata 5-7, at nakita natin ang utos ni Pablo para sa mga mananampalataya na patayin yung mga kasalanang may connection sa sex, sexual sins tulad ng sexual immorality, impurity, passion, evil desire. Dinagdag din ni Pablo dyan yung covetousness, yung pagnanasa na makuha yung mga bagay na hindi naman sa kanila o makakuha ng kasiyahan, ng pleasure, ng pera at kung ano-ano pa. At sabi ni Pablo, yan ay idolatry, yung covetousness na yan. At si Pablo nagbigay ng maraming dahilan bakit dapat ang mga mananampalataya sundin itong mga utos niya na to. Una, sabi niya, dahil kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay namatay na, nakasama ni Kristo at muli ring nabuhay na kasama niya. Pangalawa, may connection din dyan, sabi niya, at ngayon, ang mga mananampalataya, ang buhay nila ay nakatago kay Kristo. And then sabi rin niya, at itong mga mananampalatayang ito, hinihintay nila itong araw na maluluwalhati, mag-glorify ang kanilang mga katawan. So merong past, present, and future reality. Dahil sa mga katotohanan ito, yan ang sabi ni Pablo, kaya yan ang dahilan, patayin ninyo ang kasalanan sa inyong mga buhay. Ikalawang dahilan niya, bakit natin sundin na patayin ang ating mga kasalanan, eh dahil yung mga kasalanang binanggit niya, ito ay nag-iimbita ng galit ng Panginoong Diyos. Kahit ano pang paliwanag ng mga tao, kahit sabihing wala namang nasaktan eh, kahit sabihin pa nilang, eh pareho naman kami nung babae o nung lalaki na gusto tong ginawa namin eh. Kahit na ano pa, malaki man ang consequence o hindi, malaki man ang damage sa pamilya o parang wala, pero kung sinabi ng Panginoon mali yun, pag ginawa mo pa rin yun, iniimbita mo ang galit ng Panginoong Diyos. Kailangan maging maliwanag sa atin yun. Kaya sabi ni Pablo, huwag niyong gagawin yung mga kasalanan yan dahil iniimbita niyo ang parusa ng Panginoon. Hindi lang nga dito sa mundong ito eh. Pati yung parusang yon, naparusahan ka na dito, pero hindi, kung hindi ka nagsisi, meron pang mas matinding parusa pagdating ng huling paghukom, pagbalik ni Jesus Christ. Now, ikatlo, bakit dapat sundin itong pagpatay sa mga kasalanan? Dahil ang buhay natin nung nakaraan, no, ang buhay ng mga mananampalataya, bago sila maborn again, eh wala nang lugar sa kanilang bagong buhay ngayon. Noon yun eh, dati ganun tayo eh. Sabi ni Pablo, tapos na dapat yun. Huwag mo na ipasok dito sa bagong buhay mo, bagong sa new life mo in Christ. So, again, of course, yung iba sa inyo, siguro ngayon lang nakarating, hindi masyado maliwanag ito sa inyo. Kung may pagkakataon kayo, balikan nyo yung pag-aaral natin last time. Pinaliwanag ko noon ng mabuti yun. Pero yun ang mga kasalanan na dapat nating patayin. Binigyan ng diin ni Pablo yung sexual sins at yun ang mga dahilan bakit dapat patayin. Now, again, tulad na nabanggit ko dati, malamang Although ang dami namang makasalanan eh, pero binigyang focus ni Pablo itong mga sexual sins kasi ito ay masyadong common at normal. At parang sabi ko nga last time, parang kumakain na sila ng champurado ang kanilang trato doon sa kasalanan na yon. In other words, pag kumain ka ng champurado, kasalanan ba yun? Hindi. So ganun din. Pag sila'y pumupunta sa mga temple prostitutes, oh, sabi nga, konektado nga ito sa aming reliyon eh, sa aming pagsamba sa aming mga Diyos-Diyosan eh. Wala lang yon. Yung mga leaders nila, yung emperor nila na nagko-commit ng kasalanan na pederasty, sa Ingles, ibig sabihin, lalaki ka, may edad ka, tapos ginagalaw mo mga batang lalaki. Hindi ka lang homosexual, ang ginagalaw mo mga bata, mga minor di edad. Pederasty ang tawag nila doon. Sa kanila, hindi yon kasalanan, pinagmamalaki pa nila na ginagawa nila yon. So ito ang dahilan kung bakit si Pablo, ito marahil dahilan, but ito yung talagang una niyang tinutukan. Kasi normal na eh, sa kanilang society noon eh. Sabi ni Pablo, put to death these sins. Patayin niyo itong mga to. At yun nga ang mga dahilan kung bakit. So, ngayon, titingnan natin, isa pang set ng mga kasalanan. Hindi na ito mga sexual sins, dinagdagan ni Pablo ng isang set ng social sins. Ito naman yung mga kasalanan na sisira sa pagkakaisa ng isang Christian community. Ayan ang makikita natin dito sa pag-aaral natin. So, tingnan natin yung detalye nito. Ano-ano itong mga social sins na ito to be put away? Pero tingnan yung paggagamit niya. May paliwanag ko kung bakit. Yung unang set of sins, yung sexual sins, ang sabi niya, put them to death. Pero dito, put these away. Put them all away. Ito sabi niya sa verse 8 and verse 9. But now, you must put them all away. Ano-ano daw yon? Anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Do not lie to one another. So ito ay listahan ng mga kasalanan na dinagdag niya dun sa listahan ng mga kasalanan na napag-aralan natin last time sa chapter 3 verse 5. Again, sabi niya dun sa chapter 3 verse 5, put to death itong mga sexual sins na to, kasama yung covetousness. Pero dito ngayon, ang sabi niya, put away itong mga social sins na to. Dati, sexual sins. Ngayon, social sins na sumisira sa pagkakaisa na dapat umiiral sa buhay ng mga mananampalataya in a Christian community. O, tinan niyo paano nagsimula itong kanyang utos na to. Sabi niya, but now, subalit ngayon, tinan niyo, nagbibigay diin dito noong contrast, yung pagkakaiba. Ang binibigyan diin ni Pablo rito ay yung buhay ng mga mananampalataya noon, bago sila maging Kristiyano, at yung buhay nilang ngayon bilang mga Kristiyano. Kinukumpara niya yung buhay ng mga tao noong hindi pa sila born again, at ngayon na born again na sila. By the way, no, pag sinabing born again, minsan nag-iingat akong gamitin yun eh. Kasi sa ating panahon ngayon, pag sinabing born again, nabi, ay, born again ka? Ah, ako, ano, Katoliko ko. Ah, born again ka? Ako, ganito akong grupo. UCCP ako. Mali yun eh. Mali yung paggamit niyon. Pag sinabi mong born again, sabi ni Jesus Christ, unless a man is born again, he cannot enter or he cannot see the kingdom of God. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, ako hindi ako born again, Katoliko ako. Ako hindi ako born again, UCCP ako. Hindi, kasi unless you're born again, hindi ka makakapasok sa langit. Kaya yung born again, hindi ito organisasyon. Ang born again, hindi ito grupo ng mga klase ng mga Kristiyano na iba kesa sa UCCP at gato. Hindi. Ito ay isang experience na nangyari sa puso ng isang tao na pag tiningnan siya sa labas at tiningnan niya sarili niya sa loob, para siyang ipinanganak ng muli. Ganon ang pagbabagong nangyari sa kanyang buhay, na para kang pinanganak ng muli, para pag tiningnan ka ng ibang mga tao, ikaw ba si ganito? Iba ka na, ano nakain mo? Bakit hindi katulad ng nakita ko dati? So yun yung sinasabi dito. At sinasabi ni Pablo, but now, ngayon, sabi niya, iba na kayo. So, dahil dito sa but now na to, sa sinasabi niya, dati, nung hindi pa kayo born again, ganito itsura ninyo. nasa sa ilalim kayo ng kasalanan, ang buhay ninyo ay kontra sa kalooban ng Panginoong Diyos kung sakali mang mukha kayong relihiyoso, pero hipokrito kayo, parang yun ang sinasabi niya dito. Pero nung nagsisi kayo mula sa inyong mga kasalanan at nanampalataya kayo sa Panginoong Jesus, para kayong naipanganak ng muli, para kayong na-born again. So, sinasabi niya rito, but now, so ngayon na kayo ay born again na, ngayon na kayo ay naki Kristo na, ngayon na kayo ay iba na. Iba na yung relasyon niyo sa dati niyong buhay. Namatay na kayo doon. Ngayon, bagong pagkatao na ninyo ngayon dahil sa ginawa ni Kristo sa inyong puso. Kaya ngayon, sabi niya, put away itong mga kasalanan to. Hiwalay na ninyo sarili niyo sa mga kasalanan ito. Itigil na niya to. Patayin na ninyo to, dumistansya na kayo sa mga lahat ng kasalanan ito. By the way, sabi niya sa English, but now, you must put them all away. Ano yung all? Hindi lamang itong anger, wrath, malice, slander, pati yung sinabi niya mga sexual sins sa chapter 3 verse 5, at lahat pa ng klase ng mga kasalanan. Pero again, ginawa lang niya specific nitong time na to, kasi yun yung mga umiiral na hindi nila pinapansin eh. O kaya minsan kailangan, bigyan mo ng focus yun eh. Ito, ibig ko sabihin ha, para maging maliwanag, yung mga tao siguro sabihin, ay, kasalanan pala yun. Oo, kasalanan yun. Covetousness, ay, kasalanan pala yun. Oo, kasalanan yun. So, yun ang sinasabi niya rito. So, sabi niya, put away. Itong mga salitang put away na to, ang idea na pumapasok siguro sa isipan ni Pablo rito is yung pagtanggal, putting away, nung maruruming damit. O yung mga damit na pinaglakihan mo na, butas-butas na, na ayaw mo na, so itinatapon mo na. So yun yung idea dito, put away. Kaya sabi ni MacArthur sa MacArthur Study Bible, like one who removes his dirty clothes at day's end, believers must discard the filthy garments of their old sinful nature. So katulad daw ng isa na madumi yung kanyang damit, pagkatapos ng buong araw, nilalagay na niya sa lalagyan na marumi yung mga damit na yon, di ba? Sabi niya, ganun din ang ginagawa ng mga mananampalataya. Tinatanggal nila ang damit ng kasalanan. Kumbaga. Now, alam niyo, interesting ito kasi sa Old Testament, madalas ginagamit yung litrato ng damit na kinukumpara sa character or attitude ng isang tao. Halimbawa, no? Minsan, yung damit parang mga good character. Halimbawa, sa Job 29 verse 14, sabi doon, I put on righteousness and it clothed me. My justice was like a robe and a turban. So, tingnan niya, sabi niya, justice, righteousness, para daw sombrero, para daw balabal. Kuminsan, yung damit na yon nagdi-describe ng mga masamang attitude or character. Sabi ng Psalm 73 verse 6, therefore pride is their necklace, violence covers them as a garment. Sabi ng Psalm 35 verse 26, let them be clothed with shame and dishonor who magnify themselves against me. Kaya hindi nakakagulat na si Pablo na malalim sa Old Testament, alam na alam niya ang Biblia niya. Etong dahilan kung bakit, kumbaga, ginamit niya itong litrato na to ng parang pag pinag-usapan natin kasalanan, parang damit siya na dapat itapon, dapat tanggalin pag ito ay marumi na. So ngayon, etong dahilan kung bakit sa Romans 13 verse 12, sabi niya, the night is far gone, the day is at hand, so let us cast off the works of darkness. Itapon natin ang mga gawain ng kadiliman and put on the armor of light. Tingnan niyo yung contrast, no? So, cast off. May tatanggalin ka doon eh. May itatapong ka eh. Pero ang kabaliktaran nun, put on the armor of light. So, si Pablo, nanggagaling siya doon sa Old Testament na litrato na yon. Kaya yun yung pinapakita dito. Ganun din ang gawin ninyo sa inyong mga kasalanan. Parang damit na marumi, parang damit na napaglakihan, parang damit na parang basahan na, huwag niyo na isusuot yun. Tanggalin na ninyo yun. Itapon na ninyo yun. Ngayon, nung pinag-aralan natin last week ang patungkol sa mga kasalanan, anong gagawin nyo doon? Sabi doon, put to death. Patayin ninyo yung mga sexual sins. Itong mga social sins na ito, ang sabi lang ni Pablo, put away. So isipin nyo, parang may pagkakaiba. Of course, obviously, may pagkakaiba. mas matindi yung patayin kaysa dun sa itapon lang. Di ba? Mas violent yung litrato ng put to death. Kaya lang, naniniwala ko sa isipan ni Pablo, pareho lang ang nasa utak niya. Hindi nalalayo yun, more or less. Ang kanyang intention, pareho. Nung sinabi niyang put to death, o nung sinabi niyang throw away or put away, ang nasa isipan niya, get rid. Tapusin na ninyo itong buhay ng kasalanan. No? Lumayo kayo dito. Ihiwalay niyo ang sarili niyo mula rito. Huwag niyong papayagang maimpluwensyahan kayo ng mga kasalanan na yon. Tapusin na ninyo to. Dumistansya kayo mula rito sa mga bagay nito. Sa lahat ng kasalanan. Lahat. Dumistansya kayo doon. Oh. Ito ay isang bagay na ginagawa mo once and for all. Talagang gumagawa ka ng malalim at malakas na desisyon, hindi ko nagagawin ito. Pero hindi natatapos doon. Gumawa ka ng desisyon, sinabi mong, ayoko na, tatalikuran ko na itong mga kasalanan ito. Pero nire-renew mo yun, kumbaga, araw-araw. Kasi makasalanan pa rin tayo eh. Meron pang sinful nature in a sense sa atin. Merong dalawang aspeto na parang isang malalim na katotohanan na nakalagay sa Biblia. Tayo ay born again na, tayo ay bagong nilalang na, pero at the same time, meron pang bahid ng kasalanan sa ating puso. At matatanggal lang lahat ng bahid ng kasalanan na yan pagbalik ni Jesus Christ. Tayo ay lalago sa isang level of holiness to a greater level of holiness at mawawala lang lahat ng kasalanan ng sa buhay natin pagbalik ni Jesus na binago niya ang ating katawan na tinatawag na resurrection or glorification. Wala na ni bahid ng kasalanan, ni katiting sa ating puso, sa ating isipan o sa ating buhay. Yan ang isang bagay na hinihintay natin na mangyayari. At ang katawan natin ay magiging katulad ng katawan ni Jesus Christ. So, yun ang sinasabi dito. So, ngayon, tingnan natin. So, sabi niya, yan ang dahilan, sabi ni Pablo, kaya itapon na ninyo yung mga kasalanan niya, kumbaga, no, na parang damit na marumi. So ngayon, tingnan natin, ano itong mga detalye nitong mga kasalanan itong dapat nating patayin or dapat nating itapon, dapat nating tanggalin sa buhay natin. Okay, isa-isa na. Tingnan ninyo itong mga social sins na to. Ang una, sabi sa English Bible natin, anger, galit. Ano ibig sabihin nun? Itong galit na to, ito yung settled feeling of anger. Ito yung sa Tagalog, nagngingit-ngit ka sa galit. Nasa puso mo.

feeling mo na parang nag-iinit ka. Nandun lagi sa ilalim. Pag nakikita mo siya, naiinis ka sa kanya, gusto mo umiwas. Nandun lang yon. Pero yung puot, ito na yung pumutok na. Lumabas na ito sa mga masasamang salita, sinaktan mo na siya, sinabunutan mo na siya, sinampal mo na, sinuntok mo na, at kung ano-ano na sinagasaan mo, yun na yung puot. Yun na yung pumutok ka na doon. Sumunod, malis. Malisya. Ano ibig sabihin to? Ito yung feeling of hatefulness. Again, ayaw mo doon sa tao na yon, at dahil ayaw mo sa kanya, gusto mo siyang saktan. So, yun eh, parang naiinis ka dito sa taong ito, ayaw mo sa kanya. Kung pwede lang, saktan mo siya. Yun yung ibig sabihin ng malis. At isa pa sa manifestation nito, eh, pag may nangyaring hindi maganda sa kanya, natutuwa ka. Yun ang ibig sabihin ng malis dito sa Griego. No, pagkabiglang nabalitaan mo, uy, alam mo ba si, ano, may cancer pala? Naku, kawawa naman. Kunyari, kawawa naman, pero sa puso mo, buti nga sa kanya. Yun yung malis dito sa Greek. Ang susunod na salita dito ay slander. Ano ibig sabihin ng slander? Ang ibig sabihin ng slander ay ang paninira sa iyong kapwa. Conscious ka, alam mo na ang sinasabi mo ay hindi totoo at sinasabi mo sa likuran ng tao. Hindi mo sinasabi ng harap-harapan. Yung pag nakatalikod na siya, sabi mo, alam mo, etong si ano, ganito yan, ganyan. Eh, hindi naman totoo. Nagsisinungaling ka. Yun ang ibig sabihin ng slander. Sabi nga ng iba, bakit naging blasphemia yon? Kasi ang tao is made in the likeness of God. So, pag yung tao, inislander mo, indirectly, parang mo na rin tinitira ang Diyos na naglagay ng kanyang likeness dun sa tao na yon. Kaya yun ang dahilan siguro kung bakit sabi nila, oh, blasphemia. Oh, anyway, tinan yung sunod na salita. Obscene talk. Ano naman ang ibig sabihin nito? Ang obscene talk, ito yung mga bastos na mga salita. Ito yung mga salita na tabu. Ito yung mga salita na ayaw mong gamitin. Ito yung mga salita na yung mga respectable na mga tao, hindi nyo maririnig sa kanilang bibig. Yung mga kagalang-galang na mga tao, never nilang sasabihin itong mga salitang ito. Hindi sila magpapakababa para sabihin yung mga salitang yan. Sabihin, uy, doktor ka pa naman? Ba't ganyan ka magsalita? Ang bastos mo naman. Yan ang ibig sabihin ng obscene talk. Yung mga kagalang-galang na mga tao, na pag ginawa nila yun, naiiskandalo. Naiiskandalo yung mga taong nakakarinig. It's dirty talk, it is foul talk, it is speech that is considered in poor taste. No, ito yung mga ayaw ng mga taong cultured. No, yung mga, again, sa mga nirirespeto mga tao, hindi nila to ginagawa, hindi nila to sinasabi kasi nakakaskandalo eh, ng mga salita. So yan ang obscene talk. Ano sabi ni Pablo? Sabi niya doon ay, but now you must put them all away, tas listahan ng makasalanan, anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Now kung babasahin ninyo yung from your mouth, para bagang konektado lang siya sa obscene talk, kasi talk eh, di from your mouth. Pero sabi ng mga scholars, malamang itong from your mouth is referring to anger, wrath, malice, slander, and obscene talk. Sabi nila na posible parang ganito ito. But now, you must put them all away from your mouth. Tingnan nyo. Lahat ng itong kasalanang sasabihin ko, tanggalin nyo mula sa inyong bibig. Ano yon? Anger, wrath, malice, slander, and obscene talk. May paliwanag ang isang Bible commentator dyan. Sabi niya, ito ang dahilan kung bakit ganun siguro ang ginawa ni Pablo. Kasi sabi niya, madalas, yung mga kasalanan sa pag-iisip, yung naiinis ka, nagagalit ka, hindi mo matanggal. Minsan dumarating na lang sa'yo eh. Nakita mo siya, parang nakakainis na, nakita pa kaya. First service pala ito umaattend, sa second service na lang ako attend, ayoko siyang makita. Parang gano'n. No? So, nasa isipan mo lang yon. Pero itong sinabing from your mouth, ang ibig sabihin, hindi mo man makontrol yung pumapasok sa iyong isipan, pero yung lalabas sa iyong bibig, pwede mong i-control. Kaya sabi ni Pablo,
itong put away itong mga kasalanan ito.

0: from your mouth.
1: Huwag niyong hayaang bumagsak sa bibig niyo at ilabas ninyo.
2: So yun ang sinasabi niya rito.
3: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
4: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.

0: papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, araw po tayo ng Biyernes, 9 sa buwan ng Oktubre, taong 2026 para sa bagong araw. Ito po si Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, Vice President Sara Duterte Carpio lumabas na tumanggap pa rin ng kompensasyon mula sa Davao City LGU kahit siya'y vice-presidente na. Bulkang Taal nagkaroon ng minor eruption at sa kalakalan, piso bumagsak sa bagong record low kada dolyar. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa day 36 ng impeachment trial, lumabas sa pagbusisi sa isinumiting income tax returns ni na Vice President Sara Duterte Carpio at Second Gentleman Attorney Manases Carpio na tumanggap pa rin ang vice-presidente ng kompensasyon mula sa Davao LGU kahit siya na ang pangalawang pangulo ng bansa. Ito at ang iba pang mga detalye sa paglilitis kahapon sa ulat ni Shekinah Abalon.
3: Sana ito lang pinakamaikling araw ng impeachment trial. Unang beses na inilabas ang annual income tax returns ng mag-asawang Vice President Sara Duterte Carpio at Attorney Manases Carpio. Unang nagkaroon ng pagkaantala sa pagtestigo ang representante ng Bureau of Internal Revenue matapos ipahayag ni Prosecutor Representative Terry Ridon na mayroong karamdaman si Attorney Erwin Matib. Si Matib ang naitalagang magsagawa ng direct examination ngunit hindi nakasipot sa pang-umaga hanggang schedule ng paglilitis. Bilang solusyon, iminungkahi ng prosecution na ilahad na lamang ang testimonya ng isa pang witness na si financial analyst at tax expert Attorney Alexander Cabrera, bagay na tinutulan ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison. Ayon sa depensa, hindi magiging patas sa vice-presidente ang biglaang pagpapalit ng witness dahil nakahanda na sila para sa BIR. Dahil dito, sinuspinde ng impeachment court ang paglilitis 10:42 ng umaga at magbabalik na lamang sa hapon para dinggin ang magiging adjustment ng prosekusyon dulot ng pangyayari. Sa pagbabalik ng trial proper sa hapon, dumalo na si Attorney Matib para ipresenta si Attorney Anne Lorraine Garcia Marquez, Chief of Staff ng Commission on Internal Revenue. Dito, unang inilabas sa impeachment trial ang tax returns ng mag-asawang Carpio. Ayon kay Marquez, umabot sa 85.3 million pesos ang kabuuang kita ni Duterte Carpio at asawa nito mula 2007 hanggang 2025. Sinabi rin ng BIR official na nagdeklara ang pangalawang pangulo ng 1.058 million pesos na other income bukod sa kanyang compensation income noong 2024. Noong 2025 naman, nagdeklara siya ng karagdagang 1.082 million pesos na other income. Bukod dito, nakatanggap pa ng compensation income mula sa Davao City Government noong 2023. Inihayag ni Marquez na naglabas ang BIR ng letter of authority para sa mag-asawa. Ang LOA o LOA ay dokumentong nagbibigay ng legal na otoridad sa mga revenue officer ng BIR para suriin ang mga libro at record ng isang taxpayer bilang bahagi ng tax examination o audit. Samantala, bahagi rin ng testimonya ni Marquez na batay sa BIR database, walang nakitang tala kaugnay ng anumang transfer, pagbebenta o iba pang disposisyon ng shares ni Second Gentleman Attorney Manases Carpio sa Cali 88 Foods Corporation. Wala rin umanong dokumentong nakita na nagpapatunay sa pagbabayad, assessment o settlement ng mga buwis at iba pang charges kaugnay ng naturang transaksyon. Matatandaang ang Cali 88 ay idineklarang asset ni Attorney Mans pero hindi na ito nakalista sa kanilang joint sale-in noong 2025. Sa pagtatapos ng direct examination, sinimula naman ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer ang kanyang cross-examination na sumentro sa pagsisikap na subukin kung qualified ba bilang witness si Attorney Marquez. Ipagpapatuloy mamaya ang kabuuan ng cross-examination at ang pagtatanong mula sa Senator Judges. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nananatili sa Alert Level 1 ang Taal Volcano matapos ang minor phreatic magmatic eruption nito kagabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, tumagal ng 5 minuto ang pag-aalboroto ng vulkan. Nagbuga ito ng maitim na gray plume na umabot sa 4 na kilometrong taas mula sa main crater. Dagdag ng PHIVOLCS, posibleng makaranas ng manipis na ashfall ang ilang bayan sa ilang bahagi ng Taal Lake, kabilang ang Agoncillo, Lemery, San Nicolas, Taal at Batangas. Patuloy namang ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island, partikular sa main crater at daang Castilla Fissure, gayon din ang pamamangka at pagpunta sa Taal Lake. Pinapayuhan din ang mga piloto na iwasang lumipad malapit sa bulkan dahil sa posibleng volcanic ash. Patuloy ang pagmamanman ng PHIVOLCS sa aktibidad ng Taal Volcano.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, inaasahang lalakas pa ang El Nino bago ito umabot sa katapusan ng Disyembre at halos 100% posibilidad na magpapatuloy ito hanggang Pebrero 2027. Ayon sa World Meteorological Organization o WMO, maring umabot sa record level ang temperatura ng dagat sa Central at Eastern Tropical Pacific mula Oktubre hanggang Disyembre sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tinatayang aabot sa 3.7 degrees Celsius ang taas ng temperatura ng dagat kumpara sa normal na mas mataas sa dating record na 2.6 degrees Celsius na naitala noong December or noong 2015 hanggang 2016. Ayon kay WMO Secretary General Celeste Saulo, posibleng kabilang ang El Nino ngayong taon sa pinakamalakas na naitala mula noong 1950. Ang El Nino ay natural na climate pattern na karaniwang nagdudulot ng mas mataas na temperatura sa buong mundo at pagbabago sa pattern ng pag-ulan. Maari itong magresulta sa matinding tagtuyot sa ilang lugar at malalakas na pag-ulan at pagbaha naman sa iba.
0: Bagong araw, ulan, panahon.
2: Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakaaapekto sa Visayas, Mindanao at Palawan habang northeasterly wind flows sa northern at central Luzon. Makararanas ang Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Marinduque at ang Romblon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa trough o extension ng isang low pressure area. Sa Mindanao at natitirang bahagi ng Visayas, gayon din sa Palawan, maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa Intertropical Convergence Zone. Sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora, maulap na may pag-ulan dahil sa northeasterly wind flow. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.9 hanggang 29.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 547 at lulubog dakong 540 ng gabi.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Piso bumagsak sa bagong record low. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Humina ang halaga ng piso sa ika-apat na sunod na araw at nagtala ng bagong pinakamababang antas na 62 pesos at 90 centavos kada US dollar, habang ang palitan ng piso kontra Canadian dollar ay nasa 44 pesos at 2 centavos, sa Singapore dollar ay nasa 49 pesos at 6 centavos, at sa Saudi Riyal ay 16 pesos at 71 centavos. Ayon sa mga ekonomista, kabilang sa mga dahilan nito ang pagbaba ng foreign reserves ng bansa at paglabas ng mga dayuhang mamumuhunan sa stock at bond markets. Batay sa datos, bumaba sa $99.996 billion ang gross international reserves ng bansa noong Setyembre, pinakamababa sa loob ng 3 taon. Samantala, bumagsak din ng 2.2% ang Philippine Stock Exchange Index noong Webes sa 5,610.39 points. Samantala, pinag-aaralan ng pamahalaan ang pagpapalawak ng merkado para sa mga produktong niyog ng Pilipinas sa United Arab Emirates o UAE sa pamamagitan ng programang Project Coho Bridge. Ayon sa Philippine Council for Agriculture and Fisheries, 37 lokal na manufacturer ng produktong niyog ang nakontak na at 9 sa mga ito ang natukoy na handa ng mag-export. Kabilang sa mga produktong posibleng ibenta ng UAE ang coconut sugar, langis, gata, juice, suka, snacks at iba pang produktong pagkain at pangkalusugan. Gayunman, kailangan mo nang suriin ng PCA kung maaaring gamitin ang pondo para sa mga magsasaka ng niyog sa proyekto, alinsunod sa mga patakaran sa paggastos ng pamahalaan. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
2: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senador Mark Villar sumapi na sa mayorya ng Senado. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang diin ang pagbabago ng kultura laban sa korupsyon. At sa palakasan, Pilipinas unang mag-host ng U18 Men's Softball Asia Cup.
0: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Balik-balitaan tayo, Senador Mark Villar sumapi na sa mayorya ng Senado. Narito ang buong detalye sa ulat ni Babylyn Cacho Resulta.
5: Tulad ng inaasahan ng marami, sumapi na si Senador Mark Villar sa mayorya ng Senado. Ito ay makaraang i-appoint ang mambabatas bilang Senate Committee on Public Works Chairman at miyembro ng makapangyarihang Commission on Appointments. Kinumpirma ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang paglipat ni Villar mula minorya patungong mayorya. Pinalitan ni Villar sa Commission on Appointments si Zubiri, samantalang pinalitan naman niya bilang Public Works Committee Chairman si Senate President Pro Tempore Vicente Soto III. 14 na ngayon ang bilang ng mga senador na kasapi sa mayorya. Naiwan naman sa minorya ang kanyang kapatid na si Senadora Camille Villar. Nang bumoto sa paggalaw ng bilang ng mga boboto sa pagpapawalang sala o pagdedeklarang guilty ang Vice President Sara Duterte sa impeachment court o ang tinatawag na threshold, si Senador Mark Villar ay nakita na ng ilang personalidad na malamang nga ay lumipat na sa mayorya ang mambabatas. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Mula naman sa Singapore, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pagbabago sa kultura ng lipunan upang mas epektibong matugunan ang problema ng korupsyon sa bansa. Sa kanyang pagharap sa Forbes Global CEO Conference sa Singapore, sinabi ng Pangulo na hindi sapat ang pagbabago sa mga sistema at proseso ng gobyerno. Anya, kailangang baguhin ang pananaw ng publiko at gawing hindi katanggap-tanggap ang korupsyon sa lahat ng antas. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng pamahalaan, kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project. Sinabi rin ng Pangulo na kailangan ang patuloy na pagpapatupad ng mga hakbang para sa accountability at transparency upang matugunan ang korupsyon sa Pilipinas.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Para naman sa mga karagdagang developments sa impeachment trial, nagbabalik para sa ulat si Babylyn Cacho resulta.
5: Sumingil ng milyong-milyong pisong sweldo o professional fees si Vice President Sara Duterte Carpio noong 2023 sa Davao government. Ito ang inihayag at kinumpirma ni Attorney Anne Lorraine Garcia Marquez, Chief of Staff ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza sa impeachment court.
6: Sa line number 13 po, based dito sa BIR Form 2316, ang employer's name po ay City Government of Davao.
7: Pirmado ba yung 2316 form na yan?
6: Yes po, pirmado po.
7: Sino ang mga lumalabas na nag-sign ng form na yan?
6: Ang City Accountant ng City Government of Davao, Ms. Vangeline A. Bahan, at ang employee po ay si VP Sara Duterte po.
7: Ano ang ibig sabihin na merong 2316 form na yan na pinirmahan ni VP Sara?
6: Ang ibig sabihin po ay nakareceive po si VP Sara Duterte ng compensation income from the City Government of Davao ng taxable year or ng taong 2023 po.
7: Okay, so ibig sabihin si VP Sara mismo ang nag-confirm by signing that na tumanggap siya ng sweldo mula sa Davao City noong 2023.
6: Tama po, since it was signed po. It was signed.
5: Batay sa konstitusyon at iba pang angkop na batas na inilahad ni Prosecutor Attorney Erwin Matib, bawal ang pagkuha ng sweldo ng Pangulo at pangalawang Pangulo liban sa opisyal na trabaho ng mga ito. Subalit hindi lamang ang dalawang pinakamatataas na opisyal ng bansa, pinagbabawal ang paniningil ng sahod, pati pala sa mga lokal na opisyal, batay muli sa mga batas na ipinabasa ni Matib kay Marquez sa korte. Ipinakita rin ng prosecution lawyer na sumingil ng professional fees bilang abogado ang vice-presidente mula 2017 hanggang 2022. Si Marquez ang 26 na testigo ng prosecution panel sa 36 na araw ng paglilitis sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako, Energy Regulatory Commission nag-iimbestiga sa power disruption sa Visayas at Mindanao. Narito ang detalye sa ulat ni Shekinah Abalon.
3: Iniimbestigahan ng Energy Regulatory Commission ang mga kumpanya ng power generation sa gitna ng sunod-sunod na aberya sa supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Layunin ng investigasyon na matukoy ang sanhi ng mga plant outage at malaman kung sumusunod ang mga power generator sa mga itinakdang pamantayan sa operasyon at reliability. Ayon sa ERC, nagsagawa na ito kasama ang Department of Energy ng inspeksyon sa ilang power plants na naapektuhan ng mga outage. Patuloy namang minamonitor ng mga ahensya ang pagbabalik operasyon ng mga planta upang makatulong na mapanatiling sapat at maaasahan ang supply ng kuryente. Samantala, tinututukan na ng mga otoridad ang paglilinis at pagsasaayos ng Baguio City Public Cemetery bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga bibisita sa Undas. Inaasahang magtatalaga ng mga tauhan ang City Environment and Parks Management Office, barangay at pulisya para matiyak ang seguridad at kaayusan sa sementeryo. Ayon kay Antonio Ocampo ng Parks Division ng SEPMO, wala pa rin inilalabas na schedule ang City Administrator's Office para sa pagbisita sa public cemetery. Napansin din ang mababang bilang ng mga dumadalaw araw-araw kumpara sa mga nakaraang taon na posibleng dulot umano ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Hinikayat ang publiko na bumisita ng mas maaga mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Sa unang pagkakataon, Pilipinas ang magsisilbing host ng U18 Men's Softball Asia Cup. Gaganapin ito sa Clark, Pampanga mula December 2 hanggang 8 ngayong taon, kung saan maglalaban ang mga batang manlalaro mula sa iba't ibang bansa sa Asia. Magsisilbi itong pagkakataon para sa mga atletang Pilipino na makakuha ng karanasan sa international competition. Inaasahang makatutulong ang pag-host ng Pilipinas sa pagpapalakas ng softball at paglinang sa mga batang atleta. Sa pagbabalik ng bagong araw, malaking discrepancy sa PWD ID sinusuri na ng Department of Justice. Department of Education nagbabala naman sa paggamit ng pangalan ng mga opisyal sa panluloko at sa ibang bansa, Riyadh, nagpatupad ng seguridad matapos ang mga pagsabog.
0: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Araw, pangunahing balita.
2: Naalarma ang Department of Justice o DOJ sa malaking diprensya sa bilang ng mga rehistradong persons with disability o PWD at ang mga gumagamit ng PWD IDs. Ayon sa DOJ, nasa 2.8 million lamang ang rehistradong PWD, habang umabot naman sa 8.5 million ang gumagamit ng PWD IDs. Dahil dito, mahigit 5.7 million ang diferensya sa bilang na kailangan pang masuri ng mga kinukulang ahensya. Sinabi ng DOJ na posibleng may mga PWD ID na hindi regular ang pagkakakuha o paggamit kabilang ang mga pekeng dokumento. Binalaan naman ang mga gumagamit ng pekeng PWD ID, gayon din ang mga sangkot sa illegal na pag-i-issue nito na maaari silang managot sa batas. Inihanda rin ng DOJ ang legal guide para sa mga ahensya at establishmento sa pagtukoy at paghawak sa mga kahinahinalang PWD ID. Samantala, hinikayat naman ang mga nakakuha ng PWD ID sa maling paraan na ipawalang bisa ito upang maiwasan ang posibleng pananagutan.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang pakikipag-ugnayan sa Japan at South Korea laban sa mga krimen na umaabot sa iba't ibang bansa. Layo nitong mapalakas ang palitan ng impormasyon, paghuli sa mga kriminal at koordinasyon sa mga otoridad ng ibang bansa. Matatandaang bumisita sa PNP si Ohama Takeshi na siyang Director General ng Organized Crime Department ng National Police Agency ng Japan. Tinalakay nila ang pagpapatuloy ng kooperasyon laban sa mga tumatakas sa bansa at organisadong krimen na tumatawid sa mga hangganan ng bansa. Nakipagpulong din si PNP or sa PNP si Minister at Consul General Lee Han ng South Korean Embassy para talakayin ang patuloy na pagtutulungan sa pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., mahalaga ang pakikipagtulungan sa ibang bansa. dahil hindi na lamang sa iisang bansa nagaganap ang ilang uri ng krimen. Layo na anya ng kasunduan na mapabilis ang pagtukoy, pagtugis at pagsisiyasat sa mga suspect na nagtatangkang gamitin ang mga hangganan ng bansa para makatakas sa batas.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita, nagbabala ang Department of Education laban sa mga taong gumagamit ng pangalan ng mga opisyal nito para humingi ng pera. Ayon sa DepEd, may mga taong kumokontak sa mga supplier at contractor at ginagamit ang pangalan ni Education Secretary Juan Edgardo Angara at iba pang opisyal ng ahensya. Ginagawa umano ito kaugnay ng mga kontrata at iba pang transaksyon sa DepEd. Mariing tinanggi ng kagawaran na may pahintulot ang mga opisyal nito na humingi ng pera, deposito sa pribadong account o anumang bayad kapalit ng kontrata ng gobyerno. Hinikayat ng DepEd ang sino mang makatanggap ng ganitong alok na huwag magbigay ng pera at itago ang anumang mensahe o patunay ng pakikipag-ugnayan. Pwede itong i-report sa DepEd, Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Sinabi ng DepEd na hahabulin at kakasuhan ang sino man na mapatutunayang gumagamit ng pangalan ng ahensya o ng mga opisyal nito para makapangloko.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Nagpatupad ng mga safety guidelines ang ilang embahada at international schools sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito'y matapos marinig ang magkakasunod na malalakas na pagsabog. Pinayuhan ang ilan na manatili muna sa loob ng kanilang mga gusali habang ilang paaralan ang nagpatupad ng safety measures. Nangyari ang pagsabog ilang oras matapos i-claim ng Houthi rebels sa Yemen ang panibagong pag-atake sa Saudi Arabia kabilang sa King Khalid International Airport. Samantala, ilang flights sa Riyadh Airport ang naantala o nakansila dahil sa pangyayari.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Sa ibang dako, hindi naman bababa sa 33 ang nasawi habang 18 ang sugatan matapos ang pambobomba sa dalawang pampasaherong bus sa Kramatorsk, Donetsk, Ukraine. Ayon kay Governor Vadim Filashkin, sadyang inatake. Di umano ng Russia ang mga pampasaherong bus at mga sibilyan. Nangyari ang insidente kasabay ng malawakang airstrikes ng Russia sa Ukraine na nagdulot din ng pagkasira ng ilang gusali at pagkamatay ng iba pang mga individual. Bilang pag-iingat, sinuspinde ang pampublikong transportasyon at hinikayat ang mga residente na lumikas patungo sa mas ligtas na lugar.
0: Pag-aaral, bagong diwa.
2: Mula po ito sa Ezekiel 36:36. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Oktubre 9, 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:57.
8: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
9: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
10: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang, susundin ko ang tuntunin ng paaralan, tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

0: Maayong aga abiyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Biyernes. Oktubre 9, 2026, sa aton balitaan, diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatir.
1: News. Headline.

0: 7 kabilyon ka pesos. Masobra 50 ka alleged online groomers arestado sa plano nga school shooting sa South Cotabato. Masobra 300 nga TVET institutions nakigbuylog sa TESDA 12 Utpras Caravan. Mga LGU sa Rehiyon 12 ginauhag nga pabakuron ang nutrition programs para sa mga kabataan. DNR Senro Calamansig ginpabakod ang kampanya sa pagresolbar sang away sa duta sa Palimbang. Kag-anom kasundalo, lakip ang 11 anyos nga bata kag-amay pilason sa ambush sa Basilan. Sa Balita Nasyonal, DOE, ginpahayag nga wala epekto sa pungsod ang export ban sang China. Pneumonic plague posible hindi maglapta sa Pilipinas. PhilHealth underfunding na kitaan nga upang sa pagpalapad sang benepisyo. Kag Senado, ginaprubahan ang bill para limitahan ang social media sa mga minor de edad. Sa balita sa luwasang pungsod, Thailand nagpaandam sang 5 kaadlaw nga mabaskog nga pag-ulan. 3 ginbawian sang kabuhi, 36 pilason sa pag-atake sa duha ka airport sa Saudi Arabia. 20 ka graduates na salbar matapos nga ginbihag sa Nigeria. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: DXKR.

Naglabot sa masobra 1,300 ka job vacancies ang Gintanyag sa mega job fair sang Peso Coronadal sa City Integrated Public Terminal. Ginhiwat ang job fair isip kabahin sa pagtakop sang 26th Charter Anniversary kag Negosyo Festival sa siyudad sang Coronadal sa pakigangot sa Department of Labor and Employment Region 12. Masobra 600 katrabaho halin sa 21 ka local employers sa South Cotabato samtang 8 ka overseas employers naman ang nagtanyag sang trabaho sa iban nga pungsod. Ginatos nga job seekers ang nagtambong sa aktibidad kag masobra 50 ka aplikante ang na-hire on the spot para sa local hiring. Padayon ang assessment kag recruitment process para sa iban pang aplikante. Suno sa mga organizer, abri ang registration kag application. Kag nagtakop ini alas 3 sang hapon para sa mga nagpartisipar. Nagpain ang lokal nga gobyerno sang libre nga wifi kag paniud to para sa mga aplikante nga nagtambong sa mega job fair. Linibo nga mga Coronadalenos ang nagbuylog sa pagtakop sang pagsaulog sang 2026 Charter Anniversary kag Negosyo Festival sa siyudad sang Coronadal nga ginhiwat kagabi sa Alunan Avenue. Sa ulog sang mga pumuluyo sang Coronadal ang kasaysayan paghiliusa kag padayon nga pag-uswag sang syudad maagi sa makulay kag mapahulugan nga pagtililipon. Sa iya mensahe gintagaan pagtagad ni resource speaker Mark Lapid ang madasing nga pag-uswag sang Coronadal sa patag sang negosyo kag investment. Ginpabutyag man sini ang importante nga proyekto sang pagpatukod sang 200 million pesos nga People's Park sa likod sang New City Hall nga natalana suno paumpisahan sa Enero 2027 paagi sa bulig sang Chiesa. Ginpasalamatan

naman ni City Mayor Erlinda Araquel, nauna nga mga nagdumala sa syudad na nagbilin sang importante nga kontribusyon sa pag-uswag sang koronadal. Kadungan sang pag-auhag sa kada koronadalenyo nga mga kabulig sa padayon nga pagduso sang pag-uswag sang syudad.

0: Nagbaton sang duha ka pagkilala ang City Civil Registry Office o CCRO sang Coronadal sa 2025 Outstanding Local Civil Registry Offices Awarding Ceremony. Inhiwat ang seremonya adlaw nga Miyerkules sa Philippine Statistics Authority Headquarters sa Quezon City, kadungan sang 5th National Convention on Civil Registration and Vital Statistics. Personal nga ginbaton ni City Civil Registrar Perla Cadilla ang Circle of Excellence Award para sa mga nalakip sa top 10 outstanding local civil registry offices sa sulod sang 5 kasagunson nga tuig. Ginkilala man ang CCRO Coronadal isip 2025 Outstanding Local Civil Registry Office matapos nagtala sang ikaanom nga pwesto sa super extra large category. Suno sa CCRO, nakasumiter ang talatapan sang masobra 10,000 na civil registry documents sa Civil Registration Service sang PSA. Tinutuyo sang pagkilala nga tagaan pagtagad ang mga local civil registry office nga nagasunod sa pagsulundan sang maayo kag epesyente nga civil registry o registration services. Padayon ginaduso sang CCRO Coronadal ang maayo nga pagdumala sang civil registry records kag pagdulong sang serbisyo sa tagsaka Coronadalenyo. Formal nga pagbuksan sa Martes ang bag-o nga bahay pag-asa sang provincial government sang South Cotabato sa Barangay Paraiso, siyudad sang Coronadal para sa mga children in conflict with the law o CICL. Suno kay Center Head Designate Maria Corazon Obenieta, kaya magbaton sang tubtub 30 kabatang lalaki nga nagaedad 15 tubtub 18 ang nasambit nga pasilidad para sa nagakinhanglan sang protective custody intervention kag rehabilitasyon. Importante ang pasilidad bangod tatlo ka LGU lang sa probinsya, lakip ang Coronadal City, Surala kag Pulomolok ang subong may kaugalingon nga bahay pag-asa. Kadungan sini magbutang ang provincial government sang tig-isa ka social worker sa kada congressional district. Agod pabakuron ang case management, monitoring kag intervensyon para sa mga CICL. Impayag ni Obenieta nga hindi lang temporaryo nga puluyan ang balay o bahay pag-asa kundi lugar para sa rehabilitasyon kag pagpreparar sa mga bata sa pagbalik sa ila pamilya kag komunidad. Ang pagtukod sang pasilidad kabahin sa mga tikang para masabat ang pagkinahanglanon sa mga bata nga nagakinahanglan sang proteksyon kag intervensyon. Ang programa suno sa Republic Act number 9344 ukon Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Padayon nga nagahatag sang nagkalain-lain nga serbisyo panglawas ang Pulomolok Municipal Hospital o PMH para sa mga residente sang Pulomolok, Tampakan, Tupi kag pila ka bahin sang Tiboli. May 18 bed capacity ang infirmary hospital kag lakip sa mga nagapanguna nga serbisyo sini ang dialysis center para sa mga pasyente nga nagakinahanglan sang dialysis treatment. Lakip sa serbisyo sang PMH ang OPD kag yakap services, libre nga konsultasyon kag laboratory tests, admission, pediatric kag OB-GYN services, lakip ang prenatal care. May animal bite center treatment o ABTC man ang ospital nga abri halin alas 8 sang aga, tubtub alas 3 sang hapon. Magulang ginumpisahan ang wound care services para sa mga pasyente nga nagakinahanglan sang nasambit nga serbisyo. Suno kay Chief of Hospital Dr. Criselle Pilar Fundar, yara sa kapin kulang 130 ang personahe sang ospital samtang 3 tubtub 4 ka doktor ang sami naka-duty kada adlaw kag isa ka doktor naman kung weekend. Padayon nagahatag ang PMH sang nagapanguna nga serbisyo medikal para masabat ang pagkinahanglanon sa mga residente kag kaiping nga komunidad. Nanguna ang South Cotabato sa apat ka probinsya sang SOC Sergeant sa kabugusan nga sources of income sang tuig 2025 nga naglabot 992.32 million pesos base sa 2025 Statement of Receipts and Expenditures sang Bureau of Local Government Finance. Ginsundan sang North Cotabato nga may 967.21 million, Sultan Kudarat nga may 396.43 million, kag Sarangani nga may 266.05 million pesos. Base sa datos, pinakadako sa apat nga probinsya ang kabugusan nga sources of income nga natala sang South Cotabato sang nagligad tuig. Ang inhalinan sang income lakip sa mga datos nga ginagamit sa pagsusi sa kahimtang pinansyal sang lokal nga gobyerno. Importante ang mga pondo nga ini sa pagpatuman sang programa, serbisyo kag proyekto sang gobyerno probinsyal. Lakip sa serbisyo nga mahimo pondohan ang infrastruktura, serbisyo panglawas, edukasyon kag programa pang sosyudad. Padayon ginaduso sang lokal nga gobyerno ang maayo nga pagpangolekta kag pagdumala sang kita para masabat ang paginanglanon sang nasakupan. Nagbaton sang 100,000 pesos nga cash gift si Centenarian Menandang Pangilanen Dalagunan sang Barangay Upper Sepaka Surala halin sa National Commission for Senior Citizens sining Huwebes. Ginbata si Dalagunan sa tung Marso 3, 1926. Taglakip sa Centenarian nga ginhatagan sang cash gift matapos naglabot sa edad nga isa kagatos katuig. Inhiwat ang paghatag sang cash gift sa koordinasyon sang lokal nga gobyerno sang Surala, kabulig ang Office for Senior Citizens Affairs, CAG, Municipal Social Welfare and Development Office. Nagtambong sa aktibidad ang mga representante sang OSCA, MSWDO, NCSC, Barangay CAG Federasyon, sang mga senior citizen. Nakip sa nagtambong sanday elderly focal person Janice Baladhay, Federation President Lucia Peral, Barangay Captain Idon Ambas, kag OSCA Head Nieves Dipos. Ang cash gift kabahin sang programa sang gobyerno para sa mga Pilipino nga nagalabot sa isagatos katuig isip pagkilala sa ila malaba nga kabuhi. Tinutuyo sang programa nga mapakita ang paghatag importansya sa kontribusyon sa mga senior citizen sa ila pamilya kag komunidad. Ginhiwat sang Miyerkules ang Unified National Artificial Insemination Program o UNAIP Forum sa siyudad sang Coronadal. Ginpangunahan ini sang Department of Agriculture o DA Livestock Program kag gintambungan sa mga Provincial Artificial Insemination Coordinators, AI Technicians kag kabulig nga ahensya. Lakip sa gintalakay ang mga accomplishments sang programa, pagpabakod sang data collection, kag mga hangkat sa pagpatuman sang artificial insemination sa probinsya kag lokal nga gobyerno. Lakip sa aktibidad ang Philippine Carabao Center, National Dairy Authority, kag Agricultural Training Institute, Region 12. Kadungan sang forum ang paghatag sang importante nga supplies kag veterinary drugs para sa mga AI technicians na nagpatigayon sang field activity sa SOC Sergeant. Inutuyo sang programa nga mapalapad ang paggamit sang artificial insemination isip pamaagi para mapaayo ang livestock production sa rehiyon. Partikular nga gintutukan sini ang pagpabakod sang beef cattle production kag iban pa nga livestock initiatives sa mga komunidad. Agi sa una ipadayon nga ginapabakod ang koordinasyon sa mga ehensya kag livestock workers para sa mas maayo nga pagpatuman sang programa sa Rehiyon 12. Nag-uswag sang 6.6% ang ekonomiya sang South Cotabato sang tuig 2025 halin sa 7% nga natala sang 2024 basis sa Provincial Product Accounts sang Philippine Statistics Authority. Naglabot sa 157.89 billion pesos ang gross domestic product o GDP sang probinsya sang nagligad tuig base sa constant 2018 prices. Pinakadako ang bahin sang serbisyo sa ekonomiya sa 48.8%, ginsundan sang industry nga 26.5%, kag agriculture, forestry and fishing nga 24.7%. Sa growth rates, nanguna ang mining kag quarrying nga may 10.7%, ginsundan sang wholesale kag retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles sa 9.8%. Nag-uswag man ang public administration and defense, compulsory social security sa 9.4%, financial and insurance activities sa 7.5%, kag transportation and storage sa 7.1%. Sa mga industriya nga may pinakadako nga kontribusyon sa kabugusan nga economic growth, nanguna ang agriculture, forestry and fishing nga may 1.7 percentage points, wholesale kag retail trade nga 1.6 percentage points, kag manufacturing nga may 1.1 percentage points. Samtang construction lang ang nagapanguna nga industriya nga nakatala sang negatibo nga pag-uswag, nagnubo sang 4.4% sang 2025 samtang naglabot sa 153,739 pesos ang per capita GDP sang probinsya. Ginpabutyag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya nga 53 ka plano nga school shooting sa South Cotabato ang natumod kag napunggan sa mga otoridad kasunod sang Banga National High School shooting sang Setyembre. Suno kay Rimulya, yara sa 53 ka individual nga ginahambal nga nalambigit sa online threats kag grooming ang narestar kaangot sa nasambit nga plano. Ginpahayag sang Tiglicom nga wala gilayon ginpagwa ang impormasyon bangod sensitibo ang mga kaso kag may mga kabataan nga nalambigit sa proseso sang investigasyon. Ginreport man nga pila sa mga narestar ginpaidalom sa psychiatric counseling samtang ang iban ginasikaso paagi sa nagakaigo nga proseso. Suno kay Rimulya, hindi sentralisado maging plano ang nasambit nga pag-atake. Samtang ginpahayag sang National Capital Region Police Office nga miyara sila standardized response protocols para sa pagsabat sang kapulisan kag bulutuan sa mga insidente nga pareho sini. Padayon ginhatagan pagtagad sa mga otoridad ang koordinasyon sang bulutuan, kapulisan ginikanan kag iban pa nga concerned agencies para sa kaluwasan sang mga estudyante. Masobra 300 nga Technical Vocational Education and Training o TVET institutions halin sa Soxargen ang nakigbuylog sa TESDA 12 Utpras Caravan. Kabugusan nga 339 ka partisipante ang nakigbuylog sa apat ka Bahin sang Caravan, lakip ang 105 halin sa North Cotabato, 85 halin sa South Cotabato, 79 sa Sarangani Jensan, kag 70 naman sa Sultan Kudarat. Tinutuyo sang inisyatibo nga mapalapit ang serbisyo kag technical assistance ang TESDA sa mga technical vocational institutions kag TESDA training institutions. Agi sa caravan, nahatagan ang mga partisipante sang mas klaro nga pag-insindi sa mga proseso, requisitos kag iban pang hilisgutanan kaangot sa Unified TVET Program Registration and Accreditation System o UTPRAS. Ang in-venue man ang aktibidad para sa pagpaklaro sa mga concerns, pagpabakod sang koordinasyon, paghatag update para sa mga TVET institutions. Inexpektar makabulig ang mga natun-an sa mas maayo nga compliance kag pagpatuman sang TVET programs. Padayon ginapabakod sang TESDA 12 ang pakigangot sa mga TVET institutions agod suportaran ang program quality kag maayo nga pagdulong sang technical vocational education kag training sa SOC Sergeant. Ginauhag ang mga lokal nga gobyerno sa Rehiyon 12 nga pabakuro ng mga programa sa panglawas kag nutrisyon sa mga iloy kag ila kabataan, ilabi na sa unang isa kalibong nga adlaw sang ila kabuhi. Gintalakay sa Mayor's Forum Com Nutrition Workers Conference nga ginhiwat sang National Nutrition Council Region 12 ang hilisgutanan sa syudad sang Coronadal. Gintagaan ligwa sa pagtililipon ang pagkinahanglanon sa mas dako nga pondo sang LGU sa nutrition programs kag pagpabakod sang nutrition governance. Suno kay DILG 12 Regional Director Attorney Rochelle Cero, importante ang una nga isa kalibong adlaw bangod ini naga serbing a pundasyon para sa panglawas kag pag-uswag sang bata. Inauhag ang mga local chief executive nga himuon nga importante nga kabahin sang ilang nga pagdumala ang mga programa pang nutrisyon. Tinutuyo sini nga masiguro nga na plastar ang mga konkreto nga serbisyo sa komunidad mahaom sa pungsod nun nga pulisiya kag programa para sa nutrisyon. Agi sini ginaexpektar mapabakod ang mga tikang para masabat ang pagkinanglanon sang iloy kag iyang bata sa bugos nga rehiyon. Pabakod sang Department of Environment and Natural Resources o DNR Senro Calamansig ang paghatag hibalo angot sa tama nga pagdumala sang duta kag proseso sa pagsulbad sang land claim kag away sini sa Palimbang Sultan Kudarat. Ginpahayag sang Martes, ang Information Education and Communication o IEC campaign para sa mga lokal nga opisyal kag iban pa nga stakeholder. Gintalakay ni Senro Calamansig Chief sang Regulation and Permitting Section Engineer Tarik Pananggilan ang proseso sang DNR sa investigasyon, pagsusi kag pagsulbad sang land claim kag conflict. Ginhatagan pagtagad ang importansya sang kompleto nga dokumentasyon, verification sang claim, field investigation kag pagsunod sa mga patakaran sang DNR. Ginexplikar naman ang Alternative Dispute Resolution o ADR isip pamaagi agud mapadali ang pag-istoryahanay kag posible pagkayo sang away may kaangtanan sa duta. nagpahayag suporta si Municipal Vice Mayor Jonimy Capina sa inisyatibo kag Hinatagan Ligwa ang koordinasyon sang LGU kag DNR sa pagsulbad sang mga hindi pag-insindihanay kag paghatag pagtagad sa mga landholder. Suno sa Senro Kalamansig, kabahin ang IEC activity sa padayon nga pagtinguha nga iduso ang malinong nga pagsulbar sang hindi pag-insindihanay, responsable nga pagdumala sang duta kag mas maayo nga paggamit sang duta. Sa ulihi nga balita lokal. Pilason ang anom kasundalo kag isa ka inosente nga 10 anyos nga bata kag iya amay sa panibag-ong insidente sang pagpang-ambush sa Basilan Huwebes sang gabi. Natabo ang insidente nga nagresulta sa pagkapilas sang nasambit nga mga biktima sa Barangay Sabong, Lamitan City, indi malayo sa Banwasang Tipo-Tipo sa nasambit nga probinsya. 13 ka military servicemen, laki pang isa ka miyembro sang Citizens Armed Geographical Unit o CAFGO ang napilasan sa nasambit nga pagpangatake. Ang anom nga pilason nga sundalo katapos sang 45th Infantry Battalion ang unit nga ginlakipan man sang 12 ka sundalo kag isa ka CAFGO member nga naambush sang Lunes sa Barangay Badja, Tipo-Tipo, Basilan. Sakay sang KM-450 Army Light Truck. Pinakaulihi sa nakakonvoy ng mga salakyan ng mga sundalo nga parakan sa mga armado nga nagulat sa kilid sang highway sa Barangay Sabong. Parakan man sang mga nag-ambush sang assault rifle sang isa ka multicab nga sakay ang mga sibilyan nga nagasunod sa ila. Kilala ang biktima nga si Daniel Hajim Onton kag iya grade 4 nga bata nga si Erpan Halulon Onton. Naigo ang amay sa iyang kamot samtang ang anak na pilasan sa tuhod. Nabulong na sa Lamitan City District Hospital ang 7 ka mga biktima, lakip ang mag-amay nga sibilyan. Na airlift banda alas 9 kagabi sa Zamboanga City sang Air Force helicopter ang isa sa mga sundalo nakaagom sang seryosong pilas sa insidente. Kagindala sa Western sang Western Mindanao Command sa moderno nga military hospital. Lakip sa mga sundalo nga biktima sang ambush sa Barangay Sabong, Sanday Technical Sergeant Gayao Edgardo Danzalan, Staff Sergeant Noel Iwad Bacas, Private First Class Ismael Balberos Degamo, Private First Class Felipe Tercio Tanyamor Jr., pag Staff Sergeant Dwight Aysen Villamil, pag isa pang temporaryo. Isa pa nga ginkilala kay Corporal Lagmay. Suno sa mga local executives sang Basilan, ang grupo nga responsable sa ambush amuman ang yara sa likod sang pagpang-ambush sang Lunes sa Barangay Badja, Tipo-Tipo. Ginpangunahan ni Saddam Siddiq, isa ka wanted criminal gang leader nga sadtuan ay may koneksyon sa nabungkag na nga Abu Sayyaf terror group. Kilalaman si Siddiq sa iyang pagpangikil sang protective money halin sa mga negosyante kag tag-iya sa mga passenger vehicles sa mga lugar sa Basilan sa diin may mga tinawo ini nga nag-ibot sa lugar.
1: Balita Nasyonal.

0: Gin natagan pagpaklaro sang Department of Energy o DOE nga wala epekto sa supply sang langis sa pungsod ang pagpatuman sang export ban sang China. Suno kay Energy Secretary Sharon Garin. Nagatipon subong ang China sang ilang langis bangod sa madamo nga mga reserves nila ang napagawa sang nagligad. Nagpatigayan man suno pa sila sang pagsusi sa mga oil companies kag nakita nga wala ini sang epekto. Nayara suno pa sa mga oil companies sa pungsod nga may long-term contracts kag ini ilang hugot man nga ginsunod. Madumduman nga ginanunsyo sang China nga hindi sila mag-export sa iban nga pungsod sang langis bangod sa ginaexpektar nga pagtaas sang presyo sini. May kaangtanan sa padayon nga kinagamo sa Middle East. Ginpahayag sang infectious disease specialist nga si Dr. Ron Jean Solante na manubo ang posibilidad nga maglapta sa Pilipinas ang pneumonic plague na may kaangtanan sa insidente sa Russia. Suno kay Dr. Solante, pagin-kumpirmar sang gobyerno sang Russia ang ginadudahan nga kaso kag wala man sang na-report nga outbreak sa ila pungsod. Gin-explicar niya nga bisan mahimo maglapta ang pila ka mikrobyo paagi sa international air travel. Hindi naman common ang pneumonic plague kag masami maangot lang sa lugar nga may rodents o fleas nga mahimo magdala sang bacteria. Ang pneumonic plague isa ka grabing sahi sang plague nga nagintugas ang bacteria nga Yersinia pestis nga mahimo mapasahalin sa tao pakadto sa iban nga tao paagi sa respiratory droplets. Lakip sa sintomas sini ang hilanat, ubo kag kabudlayan sa pagginahawa kag mahimo ini madasig nga maglala. Apang ginpahayag ni Dr. Solante nga mabulong naman ang nasambit nga sakit gamit ang nagakaigo nga mga medisina samtang nagpatigayon naman sang testing, quarantine kag iban pangatikang ang mga otoridad sang Russia. Suno sa World Health Organization nagapabilin nga nubo ang public health risk sa Russia kag wala sang palatandaan sang outbreak nga natala. Ginpahayag ni House Minority Leader Iris Marie Montes na ang kakulangan suno pa sang pondo sang PhilHealth nakaapekto sa ikasarang sininga palaparon ang health benefit packages sang ila mga miyembro. Suno kay Montes, wala suno pa nahatag sang bug-o sa PhilHealth ang mga pondo nga gintalana sa idalom sang Universal Health Care Act. Takip ang ginpain nga kita halin sa sin taxes. Ginhatagan pagtagad ang ginaduso nga 74.45 billion pesos nga pondo para sa PhilHealth sa 2027. Mas nubo sa ginabulubanta 75.2 billion pesos nga koleksyon halin sa tobacco kag sweetened beverages sin taxes lamang. Gin-insister man sang mamalidha nga dapat otomatiko nga mapain sa PhilHealth ang mga pondo nga gintalana sa layi kasunod sang desisyon sang Korte Suprema kaangot sa 60 billion pesos nga excess funds nga ginpain sadto sa National Treasury. Sa idalom sang Universal Healthcare Act, mahimo gamiton ang excess reserve funds sang PhilHealth para mapaayo ang benepisyo kag mabuhinan ang kontribusyon sang mga miyembro. Samtang suno sa Department of Budget and Management, lakip sa naduso nga 2027 PhilHealth allocation ang 19 billion pesos para sa pagpaayo sang benefit packages kag iban pa nga priority health interventions. Dayon ang talakayan sa pagpondo sang PhilHealth samtang pinaduso ang pagpalapad sang health coverage ug pagbuhin sang gastos sa mga Pilipino sa serbisyo medikal. Sa ulihi nga balita nasyonal. Ginaprubahan sang Senado sa ikatatlo kag pinal nga pagbasa ang Senate Bill number 2424 o kon Child Online Safety and Protection Act. Ini may tinutuyo pahugtan ang paggamit sang social media sa mga bata nga wala pa nagaedad 18 anyos. Sa boto nga 16-1-0 ginaprubahan sang Senado ang tayi konsidiin si Senator Risa Hontiveros ang isahanon nga nagboto kontra dere. Kay dalom sang nasambit nga layi, hindi mahimo magrehistro, magamit, magpabilin o magkriar sang account ang mga wala pa 18 anyos nga bata sa mga age-restricted social media platform. Gintahasan man ang mga international social media platform na may operasyon sa Pilipinas nga magsunod sa probisyon kag magbutang sang representante sa pungsod para sa pakigangot sa mga otoridad. Mahimo nga patumanan sang multang administratibo nga maglabot 20 million pesos ang mga high-risk digital service nga magbayular sa nasambit nga layi. Samtang mahimo multahan sang 5,000 to 20,000 pesos o patumanan sang community service sa mga ginikanan o guardian nga magbayular sa gintalana nga probisyon. Pinutuyo sang layi nga maproteksyonan ang mga bata halin sa posibleng nga physical, mental, social kag emotional harm nga tugas ang paggamit sang social media pang kinahanglan pa ini mag-agi sa masunod nga mga tikang bag-o mangin patod nga layi.
1: Balita sa luwas sang pungso.
2: VXKI Balita.
0: Nagpaandam ang pungsod Thailand sang lima kadlaw nga mabaskog nga mga pag-ulan, mapusog nga hangin, hail kag posible nga flash floods halin Oktubre 9 tubtob 13. Suno sa Thai Meteorological Department o TMD, lakip sa warning ang Bangkok kag mga palibot sini sa Oktubre 10 kag 11. Gina-expectar ang thunderstorms kag heavy rain sa lower northeast, east kag south subong adlaw samtang maglawig ini sa central region kag Bangkok tubtob Sabado kag Domingo. Suno sa TMD ang bag-o nga cold air mass halin sa China kag southwest monsoon among posibleng magadala sang dugang nga ulan sa central eastern kag southern Thailand. In paandaman ang publiko nga mahimo maglungtad ang mga pagbaha kag lasing nga pagtaas sang level sang tubig ilabi na sa mga lugar nga lapit sa suba, kabukiran kag low-lying areas. Mahimo mag-awas sa 2 ka metros ang magsaka sa 2 ka metros ang balod sa Andaman Sea kag Gulf of Thailand kun may thunderstorms gani ginauhag ang mga residente kag mangingisda nga maghalong sa pagbiyahe. Padayon ang weather monitoring sang TMD samtang ginauhag ang publiko nga magplano sing maayo sa ila aktibidad kag likawan ang open areas, dalagkuan nga mga kahoy kag delikado nga billboard samtang eksperensyahan ang malain nga panahon. Ginbawian sang kabuhi ang 3 ka tawo kag 36 ang pilason matapos atakihon ang duha ka airport sa Saudi Arabia samtang nagalala ang away sa Yemen. Suno sa Saudi Civil Aviation Authority, isa ang ginbawian sang kabuhi kag 8 ang napilasan sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh. Duha naman ang ginbawian sang kabuhi kag 28 ang napilasan sa mga pasilidad sang Aba Airport. ingon ako sang Houthi group ang responsibilidad sa pila ka pagpangatake lakip ang paggamit sang drones batok sa airport sa Riyadh. Isip sabat naglunsar ang Saudi-led coalition sang pag-atake batok sa Kapin 80 ka Houthi military sites sa mga probinsya sang Saada, Hodeidah, Jauf kag Marib sa Yemen. Samtang ginatake man sang Houthis ang Aden International Airport sa Yemen gamit ang missiles kag drones kag isa ka missile ang nagtupa lapit sa runway kilalang ka minutos antes ang natalana nga paghugpa sang flight halin sa Cairo, Egypt. Bangod sini, wala nagpadayon ang paghugpa sang eroplano kag